0: tayo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, basahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Ang tinud

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaypektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
4: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
3: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
4: Na, Nilagyan na pwede, dong.
3: Mama, good. Ay, nga naman.
4: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
3: Bisot pa tayo si papa.
4: Bisot pag yun taon.
3: Dagawa, papa eh.
4: Ma, magpatuli na mong duwa sa imong papa.
5: Exciting!
6: XFM
7: 95.9
6: XFM
8: Bullseye! Sa mga Amerikano, okay na daw ay tuli. Basta nakapalos lang daw.
9: Atay.
8: Muta po na daw.
9: Atay.
8: Hugas man.
9: Hugas kamay.
8: Pero grabe ang tuli itong may agin ako ng mga sinaunang panahon.
9: Oo. Panit yun,
8: pakang,
9: panit.
8: Pakang.
9: Oo.
8: Anong naambiraho niya? Putlons to mo. Yung sa basipiat ba no?
9: Hindi man siguro maapil ang unod. Butangan magkatumbangag sa bagol.
8: Bangag ba na sa bagol?
9: Oo, muna yung inibuhat sa unang panahon.
10: Atay.
9: Katumbangag sa bagol. Igo, ragyan nga, dili makagawas ang unod.
8: Usap na kagkanandahon sa bayabas.
9: Oo.
8: Ang itaplak.
9: Duplaan.
8: Haplusaan.
10: Atay.
8: Mickey, what takabutan na naman. May pinag social na to gamay ba, doktor?
9: Ako, pakang ko eh. Pakang ko.
8: Doktor na. Pakang ka?
9: Oh, si Luay Santa Cruz.
8: Mao ba?
9: Oh, ang manunuli ay dito si Igunya na... Kuan ka nang... Kuan, nagpuyo na print sa paa niya. Ano siya nga? Sige, pila. Linya. Yan yung mga ligong dagat. Linya po. Nagsulob. Huwag ka nang sinina nga.
8: May gani, kaya wala infection.
9: Wala, oy.
10: Atay.
9: May infection nga, na ibayabas, yusap.
10: Atay.
8: Alas 8:09 ang atong oras, mga katropa. Galing bahina ang atong kalinyo. Sa Santone Plus Gold. Uy, kabalo ba mo ang Santone Plus Gold? Antibacterial po niya?
9: Oo, oh, di ba?
8: Diba?
9: Sakto.
8: Antibacterial ni. Mauna.
9: Naman niya ang katong alisin sa garlic.
8: Alisin sa garlic. So makatabang po siya mga katropa. Doon na kay gihambin niya ang kanang pagkubusipon. Pwede rin siya. Ang talay ba rin akong kinabuhat ha? Kumu-action o kabalaka mga kaisunan. Magkubusipon ako. Wala. Lima kabuok na ba eh.
9: Laklak yan.
8: Laklak na. Di ba kamadlok eh. Yan naman. Purong herbal man.
9: Mo nang gibuhat ginabuhat ni Clip Rubio. Atong amigo nga tag-iya sa Clip Ridge Beach House. Nga di siya pawala sa supplement. Usa siya mga supplement. Kada yung mga makatabang lagi daw sa iya, kay ingon niya ang panahon karon dili na ka pwedeng walay supplement.
8: Oo, okay, ang atong ginakaon dili na maguna, no? Kay puno na kay nagkaroon mga insecticides, mga
9: impurities.
8: Daghan na kay gisakol niya. Gawas lang kung ikaw nagtanong sa imong kaugalingong tugkaran.
9: Pero diba? I doubt nga dili wala na insekto mo ato. Kaya wala naman kay
8: protection. Ay, insekto ginagin.
9: Oo nga. Gusto magkabukaon nga dili bulok-bulok imong pagkaon, di ba? Subutangan imong, di ba?
8: Sa unang panahon, ang tanong ginabubuan man ka ng ihigikas ang nirula. Alam mo mama, di ba? Para mamula kang orchids.
9: Di ko kalimutan akong lula ba? O ka ng ihi. Kuliktahon na niya, niya butang ang tubig man po. Ipang dilig dito siya ang mga tanong.
8: Di ba? Nga, taka, dili po mo ni Maong angso.
9: Angso ba ya? Di na kanyumdum lang kung hinga na mag-ibot ni Lula.
8: Karoon din naman po pwede, kaya ang ginakaon sa tao. Ano ba mga impurities?
9: Na ang yun, o.
8: Di ba? So, dili na po pariha.
9: Ayaw sugot niya buka o kagka ng organic niya nga pagkaon niya, wala mo gasi. Bullseye!
8: Padulong gini sa ano ni istoryani pangitundahan nga sa sani. Dari na ito, sa barangay na ito. Ay ha, kabalo, Santo Plus Gold akong tabang, sa tinood lang. Ako tested, improvement gina ko na, kanang mo action gani karat, itong tutunan. Di man nato malikayang yun, bisang pag kanunay ta nag-vitamin C, naagyo yung usahay, labing pa sa grabe ni mong kakapoy, grabe ni mong ka-stress, makapababa mag yun immune system.
9: Correct.
8: So, madot lang yung ka mga katropa o gubusipon. Pero naadunay pa maagi diha, Santo Plus Gold, naklaka lang lima ka buog niya kapsula, di ba? Kay pagkaugma, wala rin mong gubusipon, matingana lang yun ka. Tested improvement yun ako na mga katropa. Bullseye!
9: Bullseye! Pinood na.
8: Alas 8.11 ang atong oras. Ha, kaning oras sa atong kaninyo sa Santo Plus Gold. Bullseye! Bullseye! Ari na! Samtang nagkadol ang barangay og sanggo niya ang kabataan eleksyon kung kanibang BSKE arong Nobyembre 2 na maginig nagkalag pagigayon makapangutana kita kung doon na bagoy igong pagtagad ang mga yano ordinaryong lungsurano na ining taliabot ng PDDI sa komunidad kay subo nga pamalandungon mga katropa nga ang kadaghanan sa mga botante ingon og hubog o kumbaga, nalinga paghapon sa walay katapusang sarsuela, lalis, o bangi sa politika, sa Senado, o sa Kamara. Mga katropa, ang tinuod nga serbisyo, nga labing dool sa panimalay sa mga tao ang barangay. Mura og natabunan na sa mas dako og mga saba nga drama sa mga nasyonal nga opisyal. Hinungdan nga mura magnawanan sa seryosong pag-analisar ang mga lokal nga issue.
9: Bitaw, kung pwede lang masulti na ito nga gitabunan na ang tanan, pwede yung kayo. Kay muragahimog senaryo katupang Ruel. Imbes nga sila manunta ang tigpatunay sa mga tinuod nga hisgutanan para sa katawan. Muna dili angay kalimtan nga ang kauswagan o kahapsay sa atong adaw-adlaw nga paginabuhi, magsukad mismo sa atong silingan ug lokal nga mga leader nga atong pilion sa barangay.
8: Correct ka.
9: Ang 71 ka million nga mga registradong regular nga mga kanabang butante o ang 25 milyones ka mga batanon sa SK kinahanglan ng mumata gikan sa kaligaw sa telebisyon o social media may tungod sa kanabang politika sa kauluhan.
8: Correct.
9: Panahon na nga ang itutok ang atong atensyon sa pagpili og mga leader sa komunidad nga dunay tiunay nga garbo, baruganan og abilidad nga moserbisyo. Inay nga magpadala kita sa hubog nga dula sa gahom sa mga anaa sa itaas.
8: Tama. Tama na sa imong tan-aw. Duna pa bay epekto sa barangay? Naabay epekto sa barangay? Ang bangi sa politika sa Senado o Kamara, syempre of course na.
9: Correct na.
8: Naginagyod, usahay. Rabi na kahubog na kahit sa balita sa Senado, balita sa presidente, vice-presidente, mga nag-away, ang unity, nabungkag, ang mga congressman, ipasangin lang, doon ay mga malimalitang nadawat na kwarta, aron lang may impeach ang ikaduhang pangulo. Tanan na! Naana sa tuwa, makita na ito na, mabasa na ito na sa social media.
9: Oh.
8: Pero, ang issue sa barangay usahay ato na malimtan.
9: Mm.
8: Di ba? Importante mga katropa, nga digya po na ito ang kalimtan. Ang kanyang mga barangay. Kaya mauman yung pinakaubusog, mauman yung pinakamaduulan na ito.
9: Mm.
8: Nga ahensya sa gobyerno mga katropa, magsugod yun sa itong barangay.
9: Mm.
8: Di ba? Una mo yung reklamo sa basura, diliman mo sa City Hall mo ito. Barangay man yung tawagan. Ya? Og naay problema sa kanabang pisin order sa ato ang barangay. Ang barangay man yun ang una diha nga mangulo.
9: No.
8: Ya?
9: Mm.
8: Ay ha pa man ang mga naa sa City Hall o mga opisyales nato mga konsehal.
9: Mm.
8: Ya ba?
9: Nga dito dapat magpadala sa political destruction ka Tropong Ruel.
8: Tama, tama.
9: Ay kini usa ka bisag unsang pamaagi man nga kanabang ang ato mga kontrobersiya sa drama sa Senado o Kamara nakatabon sa importanteng mga issues komunidad. Dapat dili na siya pwedeng i-overlap o kanabang tabunan na lang ang tinuod nga isyo para na to kakita mismo ang direktang apektado.
8: Dili na to ang ikalimtan ha nga direktang maapektuhan kita kung unsang klaseng serbisyo ang nasa itong barangay.
9: Correct.
8: Kaya kung ato mga opisyales sa barangay, dili kahibalo mo diskarte mga kaigsunan, dili kahibalo mo request sa city, alang sa iyang dalan, alang sa iyang mga improvement sa iyang barangay, dili layo mga katropa nga dili na itong mabansyagan ang serbisyo sa gobyerno.
9: Na.
8: Diba?
9: Correct.
8: Tinuod na siya. Muna nga, uraho na ito siguro, ang kaling ato mamahimo mga barangay leaders, di po na ito angay kalimtan. Oo na kung epekto sa itong katropang Chris, kanina nagkakaitabo sa nasyonal.
9: Mm.
8: Kaya sila magugyod na gikan ang mga budget good.
9: Correct.
8: Kung unsa man ang mahitabo sa budgeting sa kauluhan mga katropa, kaling ato mga nasyonal ng mga opisyales, apektado ang barangay. So naa sa barangay kapitan karo kung unsaon niya pagdiskarte siyang barangay, nga aduna gihapon siya ma-income, o kadunay matabang ngadto sa katawhan.
9: Lagi ha, kanang basic services nga pagkuligtas basura, peace and order, paghatag o kanabang pagpaminaw sa mulo sa katawhan sa ubos, kanabang nagpangayog tabang ba nga burial assistance, kanang muduol ka kay maglamay na ay mga facility dito ang barangay, mga lingkuranan. Amo na'y basic nga pwedeng buhaton sa ato ang mga barangay officials. Muna nga, adita pwede nga makalimot sa interes sa publiko nga seryosohon ang BSKA imbis nga mag-focus lang sa nasundong politika.
8: Tama. Correct yung kariya. Kaya tanawar ko ninyo, parte sa pagtukod o negosyo mga katropa, oo, makuha tag permit sa city. Yeah, city magina. Pero ang imong negosyo, dili na pwedeng matugutan o di na makapadayon kung walay pagtugot sa barangay.
9: Barangay permit.
8: Kaya mukuha makabarangay permit, mukuha makabarangay clearance.
9: Correct.
8: Nga pwede bang ipatukod diha ang maong negosyo.
9: Correct.
8: Mukonsensus pa na nga ito sa katawhan.
9: Mm.
8: Di ba? Pareho rin ko na sa pag-apply po na mo, dili sa mo sa XFM mga katropa. Naagyan na yung mga public consultation.
9: Ang tawag ato, interposing no objection.
8: Na yung mga public consultation nga ipagayon, og trabaho na isa sa barangay.
9: Yun. Ipahiluna diba? Siya.
8: Mapahiluna ba? Kung asa dapat ipwesto, kung pwede ba dali, pwede ba dali, dili ba pwede dali. So, iyahana sa barangay po mga katropa. Kaya di makamakapadayon.
9: Correct.
8: Sa imo pagkuhag permit sa City Hall kung walay pag-aprobar diha sa barangay. Yeah, so, importante nga ang inyong mga barangay opisyales, dili mo ipit sa iyong negosyo o dili po mangwartahay. Kay basic unya, sa barangay pa lang alon, perti nang nakuha ni mong negosyo, kitsa pa magyarahan mong negosyo.
9: Para na si Kapitan Isidro ba? Si Kapitan yun mismo yung namunay. Nga mo adto sa area nga ay akala ko doon na kasi yung office niya kasi okay na yun eh.
8: Para pa Kat, pasensya na po Kat kasi busy pa yung mga panday. Pagkang magalalakap lipat kami ng bahay.
9: Permanenteng bahay na po yun.
8: Bahay na matatawag namin talaga na sariling amin. Hindi na kami magre-renta Kat. Salamat Deo, sa barangay San Isidro. Og siyempre dili man sa pagkano katropang Chris.
9: No.
8: Taga barangay San Isidro manggo ko.
9: So pasaylo ano sa taga barangay
8: San Isidro. Taga barangay Patimaman ka.
9: Uy, ang barangay Patima dayron.
8: Awa ko'y labot, taga-barangay sa nisintro ko.
9: Di ba, ang barangay Patima ron, dagan siya ang proyekto gihapon. Pero lagi, ang kapitan diha, mapadayunon gihapon siya ang pagservisyo. Mm-hmm. Bisan pa sa mga, anamag yung mga diligyo na ikalimod ng mga isyo ba?
8: Huwag din po niya ma-please po talan.
9: Lagi.
8: Ang importante lagi diha, tabako lang ko diha kung adunay mga reklamo.
9: Correct.
8: Na lang, para... mapamatundan niya sa iyong kagalingon, gawa siya sa laon.
9: Ano naman na siya ang purpose ganong na yung mga kaso?
8: Diba?
9: Para dili para husgahan, kung dili pamatundan nga, dili na tinood.
8: Correct. Actually, mao na yung purpose nga kasuhan ka, kung pamatundan nga, tinood ba na o dili ang pasangil sa imo ha? Dito na, nabugan sa korte, hindi ba na, mabasta-basta, matubag lang ninyo diha.
9: Pero malain lang ka kung medyo na kayo binuhatan, diba? Kung ginanam po ni sa mukha nila, ay, padayon nun tato.
8: Ay, nako. Alas 8:20 ang atong oras. Siyempre, mga kagilaan, importante ha, labi pa sa mga kabatanunan, mga SK na to, ito mga kabatanunan nga ginasuntigin na to kanunay nga kayo ang bagong pag-asa ng ating bayan, makinghilabot ta sa mga
9: panghilabot.
8: Manginlabot kita sa mga panghitabo nga na sa to ang komunidad.
9: Yun.
8: Ang pinakagamay nga sangay sa gobyerno ang barangay.
9: Correct.
8: So gikinahanglan nga makapili po mo inyong mga representante nga na sa inyong sanggunian nga kanabing mutrabaho po yun para sa mga kabatanunan. Ang kabilipan na ako kanabong sanggunian kabataan nga mo'y manguna sa mga padula sa barangay. Aron ka ni mga kabatanunan malikay sa illegal nga droga,
9: tinod.
8: Malikay sa unsamang dili mayong binuhatan.
9: Mm.
8: Diba? Kay importante kayo na nga namo yung hada nga klase nga SK chairman.
9: Sa mga din, naday may kuan ron, kanang sports fest sa MBR Village. Which is mo, naginabuhat. Ang mga kabatanunan, nag-engage yung sports para dili sila
8: correct.
9: Madalahig sa lingla sa illegal nga droga.
8: Kaya lisod kayo. Grabe yung tempting yung kayo ng illegal nga droga, mga katropa.
9: Oh, labi pa kung wala kayo mga friends, di ba niya, makakita kang mga bagong mga tao.
8: Mahimo mo siyang outlet eh.
9: Oh.
8: Which is wrong. Mahimo mo siyang outlet kay pag maka... Tira ka ni Ana, at paminaw ni mo si Mong Kogalingon.
9: Superman.
8: Oh, Superman na ka, wala na kay pakilam, pero wala. Gubaon yun ang imong utok di agad. Matingalan lang ka nga, gas rink na lang imong utok ka.
9: Oh.
8: Dako lagi kag ulo mga katropa, pero imong utok, perte ng gamaya.
9: Ay ngon ni Dr. Janjan Oko, di ko kalimutan eh. Katong ningon siya nga, ang utok sa usa ka adik, magkaroon ng mga buslot-buslot.
8: Na!
9: So, pag nabuslot, nagkagbuslot diha, munang dagan kayo siya mga kanang dili niya makonektar, kanang magkaroon siya ng memory
8: layo.
9: Gap.
8: Layo ba?
9: Unsa ito? Mo na siyang tendency.
8: Na, ang kipangutana ka kung asa inyong balay, ang imong gitubag, dito man ko nagtrabaho. Diba? So, mo na ginatawag nga bangag sa Bisaya. Bangag ng utok ba?
9: Na.
8: Nawa na nagkandimao mga kagilaan. Layo kayong interview, layo kayong question, layo ang gitubag.
9: Nga, ang barangay mo, gina siya ang pinaka-basic nga kanang nga gobyerno nga pwedeng duulan sa matag pamilya. Na away mag-asawa, di makaya.
8: Barangay
9: na! Ipa-barangay ta ka!
8: Away magsilingan! Barangay!
9: Chismis!
8: Barangay!
9: Na.
8: Pati gani karon blatter, barangay na. Noon sa naman ang kapulisan usahay.
9: Wala ang kapulisan. At sa mas barangay, kung saan na kay, di na ako na pwedeng dawaton dere.
8: For record purposes, sir, kay ani na itabo sa mga. Sir, unahan na sa dito sa barangay, dito na lang buwag ano para makaistorya niya. For the record purposes lang gani, pero yung isuwat na des blatter, ibutang lang ko na ito, not for broadcast.
9: Di gusto mo, muli kayong trabaho ko ding police board.
8: Dili yun sa ano naman latindan na ilang mga blatter book kay siyempre performance bang gudang gud?
9: Ay lagi tama man
8: performance ba?
9: Tanak ko mas daghan ang blatter daghang kaso mas nakasabot nga ang tinood nga trabaho katong ning dawat o reklamo mo to dapat to gimong performance da
8: dapat padaghan na yung blatter
9: dili ka lang pagamayan ay kay pasabot mo na mas tamad
8: mahal siguro ang katong blatter book. Dako kung kaya na gud?
9: Oh, nagkod yung kaya na. Sa una, ginahin mo ng unlan sa mga karaan nga polis.
8: Matulog sa istasyon.
9: Katong nag-beat pa ko og mga police station.
8: Adig
9: yung kaka-abrio, giunlanan.
8: Bantogra. Sige. Alas 8:24 ang itong oras. Atong pagbalik ka. Atong paningkamutan mga katropa nga matagaan o pagtagaan o mahinabi ang igsuon ni Kapitan Jeff Rox Yumang nga si Attorney Red Yumang. Sa ato ka ng pagbalik mga katropa mo nang relax sa kamudya. Ay bawa mo ganyan, unang ni-react mga kaigsuonan ha? Bago ni siyempre napatulan niya social media. Si Attorney Red Yumang ang unang ni-react ka sayang sa post nga gipost ang yang igsuon nga si Kapitan Jeff Rox Yumang, pero kagahapon adlaw nadunggan man ninyo ang pamahayag niya Attorney Jeff Rox Yumang diri iyag yung gi-deny ang maong pasangil og maong video mga katropa
9: og nagpahinumdum siya nga
8: nagpahinumdum siya
9: ayaw ga pugsa ang butan ayaw ga busuha ang butan
8: nan. Delete ko lang.
9: Okay. Handlock sa handlock.
8: Ako man siguro na handlock. Kamot, nung sa'yo yung Hyundai, nga nung gidelete. Nah. Mga pangutana nga, di po na ito matubag.
9: No? Ilahan po itong.
8: Ilahan na ito. So, hala sila diya. Ilahan mo na. Kaya ba si Unyag, ha? Nung ano po ito, Dari?
2: Okay.
9: Patas sa mga ito. Patas sa mga ito.
8: Samok, sakit sa ulo. Labad-labarol man ako ng ulo na ako sa inyo, ha? Kinsa man ay mo di ay?
9: Nah.
8: 8:25 mga ito oras. Kini nga bahay na ito. Kini yung Santon Plus Coffee Mix.

0: gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
1: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: XFM.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Vision Next. Daghan na ang natumangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kagkaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next. Sulay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
2: XFM.
1: Premium D3. Ang bago.
5: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pirmi o premium D3, aron lang sa sakit o ganun ang energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
1: Mas ipagusog, mas ipaibiktibo sa VCO o Moringa Oil. Mabalit sa mga butika.
6: Sanson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sanson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
7: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugay, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa ngadoktor nga dila na kumukaon o mga kargado sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Sanson Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala ko'y gibati ro.
1: Sanson Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Sanson Vitamin C,

0: gumagamit ng illegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Kalahian?
2: Oo. Kalahian ba sa supper o dinner?
1: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
2: Oo.
1: Pero kanang supper,
2: sige, unsa man na?
1: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
2: Exciting!
3: XFM
4: 95.9
5: Alas 8:30 na ang atong oras.
6: Bullseye.
5: Ato sa ngadtuan ng balita ni Katropang Philip, Katropang Grace. Kaya doon ay, ay katong suspect daw sa hit and run. Malayang pagkipagita sa Tio Jensen. Tilanan ay. Ato sa araw nandugan ni Tani, nanasa linya. Katropang Philip Oligario, ibo na.
4: Live report.
7: Katropang Romelo, Katropang Chris na ngayon nagyod o tabang ang traffic enforcement unit Jensen ngadto sa publiko alang sa dali nga pagdakop aning hit and run suspect iniaging Mayo 24 alas 5:38 sa buntag na hitabo sa South Cotabato Sarangani Road, Barangay Labangan o gikabatyan sa usa ka habal-habal or motorista. Katropang Romelo o Katropang Chris kahinumduman nga sa paunang report sa TAU Jensen giila ang motoristang namatay nga si Joner Granada Labang, painter nga taga Mirabueno Village, barangay Mabuhay ni Dakbayan sa General Santos. Ang kas ang 24 anyos nga si Humphrey John Palermo, katropang Ruel, nga lumulupyo usab sa nasampit nga lugar. Subay pa usab sa itong mga otoridad, giila ang kabangga or hapit nga nakatiwas rather no sa insidente nga usa ka pulis nga nadestino sa CMFC kon City Mobile Force Company, giila nga si Jane Tolentino Mendoza, 31 anyos nga taga barangay Poblacion Santo Niño, South Cotabato. Ug ang nakabangga niini unidentified nga vehicle nga sa kasamtangan padayon pang gipangita sa tong mga otoridad. Ang nahitabo man gud ani katropang Ruelo, katropang Chris, kaning biktima kini motorista nga dunay angkas, tagsundanay ra ni sila sa tricycle. Nagikan sila sa may Macar going sa Kalumpang.
5: Okay.
7: Ang dagan ani na sila sa inner lane, nauna ang motorista nga dunay angkas, tapos sa likod niya kining unidentified na vehicle. Tapos sa pikas dalan, kaning pulis nga nagsakay usab o nagmanehog motorsiklo gikan Kalumpang going sa Macar traffic light. Apan pag-abot dito sa nahitabuan, katropang Ruel, kalit ka nag-overtake kining unidentified vehicle hinungdan sa pagkabangga. Sa kakutog sa impact, nalagpot katong angkas sa motorista, pero katong driver nga si Junel o Joner nakaangkon og daghang sama sa panglawas og nagkadugo. Pero nahitabo ato, katropang Romelo, katropang Chris, tungod lagi sa insidente ang pulis usab nga supposedly nilikay o mulikay dito sa insidente, natiwasan ang naangkong samad kay iya pang nabanggaan or nalataan ang ulo aning motorista nga nagkadugo na sa dalan.
5: Ang dala sa pulis motor gyapon.
7: Motor gihapon, katropang Ruel. Dito manggol, sumala pa sa explanation sa TEO sa follow-up nila na nagratol ang pulis. So, babae ni siya, katropang Ruel, na pag maneho manggol niya,
5: dito, so, sa ato pa, nalagpot ang sakay, padulong nga ito sa iya ha? Ay, ang driver?
7: Katong habal, nalagpot, pero katong driver is pagkabangga, tumba siya sa kini nga crime scene, katropang Ruel. Dito na nahitabo nga madunggan pa daw siya nga nagahingalo, maistorya pa ginagmay, pero grabe ng kadugo, katropang Ruel o katropang Chris. Nga ang motorista o kini nga police rather nga nagmaneho og motor, pag-abot niya tungod gani kay grabe na nikatag ng dugo, nahadlock, nagpanik, maunang instead na mulikay dayon, na diretso naman noon niya ang akining katropang Ruel, ang katong nakamotor nga nagkadugo. So natiwa

0: Pasan ang naangkong angol aning motoristang nagkadugo dito sa area. As of now, sumala pa ni Police Major Patrick Elma continuous ang ilang investigation. Ang labing ginatutukan nila ang CCTV sa area, labi pa nga dool sa mga traffic light ang nahitabuan. Pero sa area magod katropang Ruel o katropang Chris, ang traffic light sumala pa, wala manggod sa tunga, nasa pulo sa gilid. So knowing ang area, naka T-line o T-coalition ka to, nasa may Hadano o dool sa may 7-Eleven ang traffic light.
1: Okay.
0: So ang kining sa pole o kumbaga ang pwesto sa CCTV, wala gid siya dito sa may nahitabuan. Ang area magyo dool-dool sa may Balunto, katropang Ruel. So wala gid siya traffic light nga makita dito. Ang pahinumdum na lang yun sa itong mga otoridad, na nalawagan sila nga ito sa mga nakahibaw, nga kung mamahimo, ipanawagan sa ilaha kung kinsa ba ang vehicle no, nga nakabangga sa ilaha. Kay ang information raw sa katropang Ruel nga gihit and run sila is based sa mga residente nga naa sa lugar. Kaya katong angkas nga nalagpot lang, giduulan man dayo niya tong sabay niya nga nagkadugong na motorista. Ang sumala pa sa mga residente, giduulan sila nga gang, hit and run mo ni kalitong sibat katong sakyanan nga nibangga sa inyo.
1: So ang nibangga sila four wheels, dili pa ma-identify kung pick up ba ni or van or unsa?
0: Sa initial tricycle to katropang Ruel, pero sa
1: tricycle
0: report sa
1: tricycle,
0: yeah, initial pa lang, initial. Pero sa report sa TEU, ila pa rin gitawag na unidentified vehicle, especially okay. Karon nga wala pa man po na kumpirma. So kani, padayo nila nga panawagan sa itong mga otoridad, ang kapait rin daw katropang Ruel, labi na sa mga susamang insidente nga ugaling dili ma-post, dili gyud mapangita, dili gyud mag-surrender sa itong mga otoridad katropang Ruel. Ang pulis, doon naangol, nakaangkon og mga samad, nakauli naman po sa ilang panimalay o magpadayo na sa iyang duty. Pero katulagi ang motorista nga nagkadugo namatay sa insidente naakaroon sa purinarya katropang Ruel, samtang ang pamilya grabe nga nagsubo sa kasamtangan.
1: Yan, sige, hinautunta nga makonsensya ang nakabangga kay oh, tao.
2: Kabalo, magkakinsa ka kung namina magkaroon.
1: Oo, surrender na lang. Ano lang diya, settlement o unsa ba diya? Wa po'y kwarta siguro.
2: Nagpainom doon to si Patrick Inma, si Labaw sa Temyo nga. Kung masakpan ka, kung mailhan jog ka, mas dako imong salaon.
1: Salaon.
2: Kay hit and run imong kaso eh.
1: Correct, correct, mm. Correct. Sige, Katropang Philip, salamat sa report.
0: Masana ang report dika sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa Rikiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, palutson sa nato kadali chip, ang ano chip, commercial chip, para dari-diritso na lang, bahalang magnampas na gamay, ugal alas 9, kaya atong balikan, atong mahinabi, mga katropa, si Atty. Red Yumang, sa atong pagbalik, kinigabahin, atong kaninyo, sa Santone Plus, sa Coffee Mix.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium Gatory, ang bago!
2: Sa una, gaming trabaho lang. Uwi na din ako kalawasan. Dili di siya normal. Maong paggamit ako ang Premium Gatory na ulian, upas-upas na ako mga niyo. Salamat, Premium Gatory.
1: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: XFM Centum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
3: Centum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Centum Plus Herbal Oil.
6: Katol na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: XFM
1: Santon Vitamin C, the alkaline

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Kabalo ka dong? Kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
6: Ha? Karon di pa?
5: Karon, dili na. Kaya na CCTV.

0: Balikita sa itong pagparekuban, mga katropa. Alas 8.43 na ang atong oras. Bullseye! Siyempre, kaubang yapon niyo, katropang Ruel Dumantay.
1: Ang katropang Chris Ligas bilang yapon ni Bay.
0: Good morning, diyan ka rin yung tanan. Sama sa mong isaad, ato ang makauban. Si Atty. Red Yumang ang igsoon. Mismo sa ato ang kapitan sa barangay San Isidro, nga si Kapitan Jeff Rox Yumang. Anakaroon sa linya. Nana, katropang Chip. Okay na. Alright, nasa linya. Good morning, Atty. Red. Damayong buntag.
2: Mayong buntag sa good morning, Jensen. Good morning sa tanan.
0: Ayan. Una sa tanan na attorney, ato asang pangayog pangatahuran sa mga lumulupyo diri sa General Santos City, labin pa sa barangay San Isidro. Greetings nimo, attorney.
2: Yeah. Good morning, especially sa barangay San Isidro o sa tanang mga nagapaminaw sa inyohang estasyon o sa inyohang programa karong buntag, ang Bullseye. Thank you very much.
0: Alright, XFM attorney, o gato makauban, katropang Rowell Dumantay, o katropang Christy Gaspi.
1: Good morning, attorney.
0: O una sa tanan, din na natin.
2: Yeah, good morning, Rowell, and good morning, Chris.
0: Din na natin nila ngayon, attorney. Dari na ta sa issue sa kanilaging naitabo nga pagkat niining video ni Kapitan Jeff Rox Yumang aron nga malahi og pagsabot ang maong naratibo. Unsa may komento ni mo niini isip pa Yumang o isip igsoon sa ato ang kapitan diri sa barangay San Isidro?
2: Nag-worry ko kay actually I'm a private person. Tanan ako maigsoon into politics. Ako ray hilom sa tanan. Mm-hmm. But when I read the social media katong mga kuan, especially katong nakita na ko ilang posting, murag naka-comment big ko nga this really wrong. Kaya nga naman, i-twist nila ang fact wherein wala nagsulti ang akong igsoon on that matter. So I need to correct. Kaya nga naman, I later found out na this is not only a private person but a journalist. So for me, ang journalist or a media man has an obligation para maghatag og facts, not to twist. And not to twist the facts and not to deliver disinformation. Hindi magpasimuno sa disinformation. So wala ako naghilom-hilom. I need to step up because we need to correct this. Tingnan naman, daghan, especially karon init kayong issue, tapos ang ilang disinformation na campaign, daghan kaayos sila. Hindi ang katawan ani if kutuuhan nilang kini information na ginahatag sa mga media man nga I don't know if bayaran ba sila or not, but I'm pretty sure they are paid trolls just to spread misinformation, make disinformation, and to favor kung unsa na ilahang ganahan nga kuan na tumong, di ba?
0: Correct.
2: So, yeah, personally, I really need to step up. Kaya nga naman, we need to protect also ang kuan, ang atong interest as private na kuan stakeholders, not only in barangay San Isidro but the entire Jansan.
0: Pero attorney Red, sa ibong tanaw, sa mga Yumang, kagapon among na-interview mismo si Kapitan, dugay nga nahimong board member ang inyong amahan. So ang inyong hagyod is to protect the Sokoteco. To unsa po'y panglantaw anini ni Attorney Red?
2: With regards to that, actually, this issue is very quite not very very tawagani ka ng critical right now. Honestly, I'm not into kanto na, I'm not into favoring any of the options na available para sa Sokoteco. Kung pwede ba GVA, pwede ba mahimong kooperatiba, o pwede bang ipadayon na gapon nagpadagan ang Sokoteco as usual.
0: Opo.
2: Ang ako ang nagbibiri is before ta mag-decide kung unsa may direction ato ang kuan ato ang i-sundon, dapat tanan kita as MCOs, tanan kita as members sa kooperatiba, well-informed ta sa mga tinuod nga facts kung unsa bagit ang nagapangitabo sa Sokoteco right now. The problem is they are very silent. Di ba? Wala, even ang sagot niyang panlunsod, nag-invite sila sa Sokoteco but dugay pud kayo. And right now, I believe I've heard na sila yung gag order. They're not actually kanang giving information to the public, which is very, very wrong. And that's the reason why ang aquarium is wala ko laing kwa na any options will be good as long as dapat transparent ang management o ang board of directors sa Coteco para kabalik ako usig buhato na to. Ang pangit lang mo dito is nakalitan ang tanan. Ano naman sila ailing na dayon or naisakit ang kuan ang Coteco, which is dili po nila ma-explain. Walay facts. Gitang hatag, di ba? Even gani ang ilahang mga kuan, ang ilahang libro, dili nila ihatag sa gurihan panglungsod. But lately, they've give in. But I don't know. Naatay mga facts, pero they're not explaining it to the public.
0: Correct.
2: Na maintindihan o masabtan sa bawat konsumidor sa ato ang kuan, electric cooperative. Kaya naman, honestly speaking, ako nakakita naman ko sa ilahang kuan, sa ilahang libro, sa ilahang financial statements. Dili ailing ang ato ang kuan, ang ato ang Coteco. Naara sila internal problems actually. Nawala nila binapakita sa tibuok na membership sa ato ang kuan, sa ato ang kooperatiba.
0: Yun.
2: And I think they're hiding something. And they're preparing. No, this is not an allegation, but they cannot blame me because they're hiding this information. But if we are to base this from the facts nga kuan, namin something sa ilaha. And I don't know, ba nganong ginahilang-hilang rin yung nanilang kinikinig nga kuan nga facts.
0: Okay.
2: Paano siya?
0: Opo. Dire, balikan na to ang mahitong ko din nahitabo kang Kapitan Jeffrey Schumann. Karon, kaling usaka media entity din na ito hinganan na kailan na magiging guban ni ini ilado man pag-inis sa Jensen naan siya bagong pamahayag attorney may tungod na giniining kang Kapitan Jeffrey Schumann matod pa gali niya nga ang iyang gaunong giingon is gi-welcome o gitugutan ni Kapitan Jeffrey si Senator Manny nga i-promote ang Ignite sa San Isidro. Maundo na yan pasabot. Pero siyempre, nakita mo gina itong video. Unsa may reaction ni Muni ini, attorney?
2: Actually, kwan I know kung unsa gusto niya ipasabot. Ang problema lang, the way he framed or the way he delivered the message, very unclear. Na ang even ang pinaka ordinaryong tao magduwa-duwa kung sa may gusto niyang ikuan ipatumong, di ba? Even ako ang first na tugid niya interpretation ani oy nganong ani man tapos magduda gid ta kay nga naman nasa hindi pang delete ta mga linya dito.
0: Correct.
3: Ipang
2: so,
3: mute.
2: He cannot blame us. He cannot blame the ordinary citizens na magduda na unsa ba ilang mensahe. So wala siya.
0: All right. Medyo bubora magita ka oras attorney pero pareho gyud pug paglantaw ni Kapitan Yumang actually perte pug ini suko agapon amo kay siyang kingdan attorney unsa ambot unsa ka tinuod di magsuon man mo basi siguro kap anako siya ha kap baka gitira ka kap kay kabalo man gyud sila nga ikaw wa magyug ka react basi sa imong kabuutan mauna nga gibuhat na sa imuha o kay ang tubag
2: exactly sir mo gani ako ang kwentod ako ang pointod sa tanang kami magsuon ako pinaka vocal sa tanan dili ko ganahan nga tarong kayo ang kapitan nato sa barangay San Isidro and they're making issues out of it. Which is very, very wrong. I really don't know kung sa ilahang pumungyod o sa ilahang purpose. So I need to step up. I need to protect not only my our family name, but also I need to protect all common tao, tanang mga stakeholders nato diha sa Jensen. Kaya nga naman, grabe ilahang disinformation right now. Tapos only few people, only few people ang nag-storya o kasi kami pinood. So dapat kung media man siya, other than stating the facts, he should interview or he should delve into those kung unsay side sa GVA, unsay side sa kooperatiba, unsay side sa kuan, sa kana mag-steady lang or status quo. So wala eh. Nasay dinasaydan na usarag yud. So that's really, really wrong.
0: Yeah, all right. At least taro para kay Atty. Red Yubang, para kay Atty. Red Yubang lang yun is be honest o mamahimo lang yung transparent o labin pa sa pagsibya, dapat katulang tinuod o factual ang ipagawas dili ng ikat.
2: Exactly,
0: aron nga mamahimo o laing naratibo. Actually, di ba po dato mamahay? Atunin no, labin pa ako bang katawan kay actually, gibuhat po ni nila sa mayor sa Kiamba only to find out when I asked the mayor of Kiamba nga iniana siya yun mismo istorya sa kuha atunin nga iniana siya nga dili na tinuod nga nag-endorso ko o usa ka kumpanyor any company pero muuyon ko nga kailangan lang nagyod nga i-modernize ang Sokote ko to. Unsa may reaction po ni mo?
2: Yes, correct yan.
0: Ayan, alright. Attorney Red, salamat. Mensahe na lang nimo sa mga konstituwente, labin pa mga sakop ni attorney ni Kapitan Jeff Rox Yumang dari sa Barangay San Isidro.
2: Yes. Ang ako mensahe lang yun is we should kuan right now we should delve into facts. Dili lang kita kana mag-side rata sa usa ka side like for example kung ganahan mo GBL, ganahan mo tuok. Tungod kay ang ilahang ginapang buhat, they're using all their machineries, they're using their influence, they're using their money. Tapos nakakuan mo, naka-benefit mo, maunang reason na nung ganahan mo yung ana. No. Alamin natin kung ano yung totoo talaga na maka-benefit sa atin. Not only at this moment, pero sa future generations natin. Kasi, for example, kung magtanggap lang kayo ng mga ayuda nila, naiman yun. Busog kayo na yun. Pero, what will happen 2, 3, 5 years or 10 years from now, tapos yung next generation yun na magsasuffer because of your wrong decision.
0: Yun.
2: Morgan din ako mensahe.
0: Yeah.
2: Thank you very much, sir.
0: Okay, salamat, Atty. Red Yumang. Salamat sa paghatag po ni mo kay Gayunan sa XFM General Santos City.
2: Thank you so much, bye-bye.
0: God bless and bye-bye.
1: Bullseye! Grabe si Atty. Red, no?
0: Atty. Sa tinood lang siya, yung pinaka-vocal sa magsuon. Mas kuyo pa rin kay Atty. Vice Mayor.
1: Bullseye! Mali lang yung gibangga. Muna na ako masulti. Nagkamali kayo.
0: pero sige lang. Naman po iba kong mensahe ng atong amigo nga nag-inuwi na daw ang mga Meralco Boys. Sabot kasi ang mga Meralco Boys ni mga tawhana niya. Ang iyon lang po daw niya, ang iyon daw niya is iyang gi-welcome lang kung gitukutan ni Kapitan Jeff Rox si Senator Manny nga i-promote ang Ignite sa San Isidro. Mauna na yan, but sabot.
1: Yan ang gilalate palagi ang video eh.
0: Mauna po na ito mga pangutana.
1: Kaya dili mi Meralco Boys ha, pero umutana lang ko sa imo ha. Ganong gidelete ni mo ang video?
0: Hindi lang kita. Meron ko boys na kita. Tag mo. Okay, sumbong ka na dito ka rin sa upad. Okay, wala ko mo
1: diha. Wala mo diha. Basta, ang pumutanan na mo diha, ganong gidelete ni mo? Isog mga ka. Sige na, panayon na diha. Sige, pasagilay na si Kwan.
0: Nung ka, ha? Okay, dodahan mo yung Meron ko ba? Wala lang, tala mo giskutan ng Ignite. Wala lang, tala mo giskutan ng Bantay Kuryente. Wala lang, giskutan ng Pro CDA.
1: Ang diba? Tawin ni kay Balo.
0: Basta ginuog ko eh.
1: Basta ko na nila ang ilang ginasulti, di ba?
0: Di, tanawa ning nakalib. Nagsigi pag hapong react ka. Ano siya, pike ni.
1: Naminaw ka rin.
0: Humanang simba, katrupang kaibahan.
1: Humanang nag-ambo ni kay sige react.
0: Uman na daw. Sige. Bitaw, tinood. Di naman ko namali kayan. Kay, siyempre, ang word man ko sa video, namag-i-caption ang video nga nakapilit dito sa video mismo.
1: Lagi.
0: Ang caption is, Kapitan Yumang gisuportahan ang Ignite na promotion ni Senator Pacman. Di ba? So, mauma na siya. Unsa may pagsabot niya na, oh, kung mali man ang itong pagsabot, bugo tayo.
3: Okay.
1: Sige, bugo na lang ta. Bahala sila na live-right. Pero ang ginawa na sayod kung unsay inyohang motibo sa pagsulti niya na.
0: Kuyawa ka-cute sa imong radyo katropang kaiban, be. Kuyawa sa imong radyo, iperte ka-cute.
1: Nasayod ang ginawa sa imong kasing-kasing sa pagsulti ni mo, ana.
0: Alas 8:58 na. Ano tayo oras mga kaigilaan ha? Di na yung makauban sa katropa ng Ivan Polonan karoon kasi syempre celebration mga katropa sa Edel Adha. Nakayuno po ng ato ang kaubanan na. isip igsuon natong Muslim mga kaigsuonan. Yan. Mo na kami diri balanse mi tanan diri, relihiyon namo diri balanse. Kami Katoliko diri, na kami Protestante diri, na kami Muslim diri. O unsa man ninyong gipangayo pareha?
3: Okay.
1: Basta kompletos Ricardos. Yan.
0: Kompletos Ricardos. Mo na diri mo minaw sa mo sa XFM kay balanse na kita mo isgot diri, wa kita ipabor-pabor diri. Ha?
1: Fruit salad daw yung niya.
0: Fruit salad. Alam niya ano, oy.
3: Okay.
0: Pero taas man kayo nag-proctose katropang iban. Okay. Okay. Okay. Gadayet ka ba? Makailan na kag-proctose, makailan na kag-carbo, makailan na kag-cholesterol. Ay, nako. Ano ang gina? Kay samtang gataas ang edad, gataas po ang kanabang risgo sa balatian.
3: Okay.
1: Kaklaro, anak. Muna nag-amping na. Ah. Yeah.
0: Para tayo oras, katropang Chris, managay to dake. Basiyo niya, asa na po pa doon ngayon sa itong istorya, ma. Kumintahan na po na niya. Still
1: na. Ito, salamat mga katropa sa inyong pag-uban. Binibahin na, hatod ka natin sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, o Santon Vitamin C. Sa ngalan si Dibok Persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka niyong tranag. Salamat. God bless. Takpuyan. Mabuhay ka.
0: Salamat po sa iyong pagpaminaw mga katropa. Kini si katropang Ruel Dumantay. Nagkayong ka ninyo. Bye-bye. Take good care of yourself always. Kasi katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: X FM.
1: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turnyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
7: Exciting!
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
10: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gift

0: all sa inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka maminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka maminaw kong XFM! Pwe!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Paguha dia! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
4: XFM.

0: 16-21.
1: I'm Rob Blackburn.
2: Hi everyone.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay ako. Sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang. Sukan ko namina o XFM saan man nga. Di ba? Mo po pa'y tigre? Ini ka banti pite? Ini ka atras pise? Ah, may pay muligin.
5: X.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: gamay na jud ang akong hawa, nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty Summer.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sansom Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
2: mag Sansom Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansom Plus
1: Herbal Oil,
3: XFM
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansom Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansom Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: Tika.
1: X FM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epikto. Nakuna noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: X FM.
6: Exciting!

0: Okay, mga maring, magsugod sa ito ang klase. So, kuha na ito ang mga lapis ng mga Mongol 1, Mongol 2, o Mongol 3, mga maring. O, syempre, ako ang mga kukuan, mga co-workmate. Andam na sad sa ilahang mga bestida karon mga maring o sa di madugay, magsugod sa sabta, papakauaw diri sa kahanginan ng higala. Wala mga maring, atong oras, ano na tayo, 18 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome! Kaoban ng mga Bayuta Warriors. Live ka diri sa... Ako naman po yung marasig hingging ano yung kuan ay... Mura ko membro sa katong kuan na katuganing... sa to katong kuan? Mga bini?
1: Kanang mura kag membro sa kuan, kanang Kifaf.
0: Uy, wala yun ano.
1: Kaya sa mga kuan ana.
0: Korean man kanan siya.
1: Oh, Korean, Korean. Korean bag, ana.
0: Kaya sa atang kuan siya.
1: In Malaysia, mura wala
0: sige. Wala pa yung mga discovered sa scientists. Ang hedge.
1: Mara, mara ni siya ka ng kuan, mara ni siya ka ng kiatan. Ay, ang buka, mara siya kikan ka pan run. Ay, nako.
0: Ay, welcome ako ni si Marik Inday, Erika, Dili Gopa, Dili Mestesa, Padili Makupiansaan, tungod kay Mangunay og Silingan.
1: Alright, Master, dito nini, guwapa ka maayo niya. Pangit ako, ha? Mayo morning.
0: Okay, ako na yung pasalamatan ko ang hatag karon sa tuang nindot kayo nga besteda mga maring.
1: Aba, ikaw mga bigat lang.
0: Ang Kent Barbershop.
1: Yes, ang Kent Barbershop, pudawat sa naglabada, manicure, pedicure, alot.
0: Huwag ka nang aba, at welcome mga igala, ang pinakangilingig nga membro sa Gabi. Daga na kayo ng mga daga na mga Turko nga gibugno.
1: Daga na kayo siya o ganang gipasipadaan nga mga diliing nato, no?
2: Saan ni pagpamuboy?
0: So, ladies and gentlemen.
1: Ladies. Aliyan na ladies and gentlemen.
0: Aliyan na ang gikan pa rin sa bukid sa Tagugpo.
1: Ah, daw sa laman ng taon ng kalibutan ron, oy.
0: Ingil ara ta naon.
1: Asa man ta kabyuta? Ah, sige. So, pasensya lang mo mga ka tropa kay preparado kayo mitana, no?
0: Para mo na sa bus ba? Para mo na sa King Long. Nyaga aba. Aba. So, atong i-welcome mga maring. Tia Daria.
1: Yes. Ah, sina. Yes.
2: Hello. Sita man dayo ng buna-buna.
0: Hoy, lainag.
2: Lainag. Nakaanam naman ni ka kupos ni ako ang
0: ikaw,
2: buho?
0: Ikaw tong driver sa tricycle? Katong,
2: na katong nanoo?
0: Nanoo?
1: Katong nag-ayo sa imong side wheel?
2: Mamaw ngayon ng guway. Pareho, bre. Kalayo, kagwapan na kuwa.
0: Wakay bungot, Marie.
2: Tawa lang mo rin, wala pa kanin ay paburot ha, pero may burot na.
0: Asa magiging ka na yung mga fats sa ilalito?
1: Dito na sa kuan. Dito ka kipalitan itong kaning bulaluan.
0: Adit.
1: Ilalito.
2: Dito ka kuan na, kanang address. Kamatingala na sila.
1: Sino kaya kong si Mood?
2: Mura ka kakao. Mura ka kakao kung malagay mo rin.
1: Lami kayo ang ilang bulalo dito ay...
2: Ang sabaw, gamantika.
1: Gamantika, giyon.
0: Well, nakuhaan dito ba sa
1: kaya? Hindi ka na ng mga bayot dito sa tubangan, uy.
2: Plus twisted lagi ka ay.
0: Ay, kuhaan mo ni, uy. Ganang... Pumili ganahan sa mga model, eh.
2: Di ka ma-flattered, anak.
1: Ay, senior high pa na, senior high. Senior high na.
0: Kaya mo na ganahan sa mga model, dahil kuhaan yung ginamodel ka na wala kayo mga dughan. May dughan.
1: No, kaya mga...
2: Model sa unsa?
0: Model sa bra.
1: Kanang mga kwan para at least, di ba, makita ko nila nga dinot ang ilang bra.
0: Kapala ba kanya ako ama rin, kanang pinkis-pinkis yun ni Maring.
1: Aba, pamatod ina, babe. Pakita ako na, babe.
2: Try. Ikaw, wala mo kung nagpamatod. Ikaw man, nga pinkis-pinkis.
0: Asya, siya na lang una.
1: Muliok man niya ako,
2: kaya bro, ako ubi.
1: Mana naman si Linlin. Dako pa mangkas ako ang kwan, oy.
2: O, nisa man, nanday ka bro, man ako ubi.
0: Ang color?
2: Ubihon or sa mana?
0: Mura na siya katong na ay cyanide.
1: May cyanide.
0: Ya, balanghuyon.
1: Lalo sa talang mga cyanide.
2: Pakahilo ba yan na ay? Ang tanang saya ni makahilo.
0: Nabili na kaya mga marin, kaya ito sa tubago niya, kaya nanawag si Kernel.
1: Ah, is ka, hi, man.

0: Sige. The return of the kambang.
1: So, asa na kita ato nga gisgutan sa mga PTA na
0: ito? Mga PTA, PTA meeting, katungkuan. Kada senior high kay ka, kapang kuan, kada nga, model ka sa bra.
1: Oh. Wala ba ka maring ako ginenggi kuan ba? Hoy, wapa ko today. Tangayan ko ani.
2: Ikatos man ka, ikatos kay kagdagway ay.
1: Wala ba ka maring kining ani ako mga bisura maring?
0: Nagamangga ka, nagdala iskwela ka sa mangga.
2: Wala kay ka helmet siya.
1: Oy, diyan ako sa kuan gi skwela oy.
2: Wala ka ka helmet dai.
1: Ako tong gituok. Ako tong gituok nga kuan kay nagminaldita man gud.
0: Uy, kamo ba ayo ko pag binaldita bi. Mabito na nga usahay, magkwanan mo kay matukan mo kay ganun mo, maldita kayo mo.
1: Bueno mga maring, gikan diriya sa studio live sa tamabati karon diriya sa mga nakaraiya nga mga sister stations.
0: Bakay kasi mo aday.
2: Yes, bakay kayo mo.
0: Bakay kay girl na kayo ka.
2: Dapat yung kay bungot o bangan.
1: Dili ba kayo kumuto o dayon alam mga yung anak?
0: Sige lang ay, oh, talama o.
2: Wala ka pang hagbas.
1: Silik magunin sa pusod.
0: Tagala ko na imong ngipo sa tumbangan, B.
1: Pangarap mga kuday, oy, kay kanang magkuhan ko rin, kaya tanggalong ko na kuladaan ang kuhan, day.
0: Kana?
1: Kasi maapil yung tuho na.
2: Mura mga kagaybot, ana, o kanang taklob sa Tansan.
1: Ganda mga ikala, lahat na karamabati diya sa...
2: Taklob pa Tansan pa.
1: I-welcome sa mga taga-Mati, go.
0: Oy, mga taga-Mati, Seti. Labi na si Kuandi nga, si Pikong, si isa sa mga Bayuta Warriors niya, mga miyembro sa asa, Gabi.
1: Sa Gabi.
0: Oo. So, si Kuandi po, si katropang Pipo Pichon. Gabi po na siya.
1: Gabi sa siya, kita man sa istura at sa itsura.
0: Na nag-request din yung patanawa ko na kung sa ngipo ni Inday Eric Kabi.
1: Ayun, uy, makuhaan ko kayo. Kuhaan din sa kuhaan. Dito yung ipagama sa likod sa kay Sano Center.
0: Ipaasay na ni mo daan pag ulang ibu-ibuhat.
1: Kuhaan din siya. Kanang gikam ni sa kuhaan sa Diyat.
0: Sa asa?
1: Sa Diyat.
0: Sa Diyat?
1: Sa Diyat Dos.
0: Oh, diya, sa Diyat Dos din nagigan. Asa na?
1: Sa pantukan, gudu, uy.
0: Ah, dito na?
2: Wala ka kato niya, Diyamari? Ato kong na-landslide ko itong ni Agi.
0: Ay, katong dito sa pantukan nga. Yes. High grade kayo.
1: Yes. Sakto, dahil kayo mga bulawan diya maring.
0: Baby, pagkita ko na ko sa imong smell, tanggala ang mouthpiece, be.
1: Ayun, uy, kay masok ko rin si Marie Edgar ni mga ano ko. Pakuwawan lang ko ni mo niya
0: rin. Kanisa. Uy, ito'y tama yung kamunduan. Puro mo na yung mga mouthpiece, be. Tanggala ko na na imo, be. Dili naman siya kalitok ni isa kabayot, kaya may ano siya nga, pag mayon siya report, malagpot mo itong ihang ba?
1: Ano sa ma-report na siya?
0: Mag-report.
1: Anyway,
0: Oy, nangatulong Manila ba?
1: No, Manila.
0: Panalumigi kami Manila, panalumig na ba? Pagpagluwa niya, no? Kaya niya na siya mo sa bayo.
1: May ganit ka na absent sa dila.
0: Napsa sa dila.
1: Napukuit.
2: Sa kayo na yung may kuan man.
1: Napukuit siya kaya.
2: Sa Boracay na ita.
1: Katang kita sa Bora.
2: Sa kayo may parasiling. Kusukihangan, magmahala.
1: May ganyan kay Tasog Dila Bayot.
2: Katingala ko, Maring. Eh, pwede na hiluma. Naniburot ang ate.
0: Kay?
1: Gitsulala Bayot, oy.
0: Nagsuka, Juya.
1: 3 months naman ko ato.
0: Hala, oy.
2: 12 minutes, usan itong pa dito niya, gibuhian sa ubos.
1: Basta kaya mga tambasakan, Maring. Busog kayo, Maring. Mga tambasakan sa Boracay mo rin, nagkakuan ko rin.
0: Uy, Maring, nakatawa, nalipay medyo ko ato, kay pagsakay niyo sa parasiling, mura kang si Kinsa. Pero pag naong niyo, kay mura kang naong sa kiluspan na kayo.
1: May ganyan, Maring, kay nato yung mga crew sa bangka, na doon na sila ka ng white flower.
0: Oo.
2: Ngayon man tong, di ba, ngayon tong crew nga, og manaog na mo, ana. Wala ka na may kasaka, ni ana.
0: Iwarawara ang kamot.
2: Ni ana, uy, ano ko, alkansi siguro, uy.
0: Kaya
2: 15 minutes ang giingon, napasa sa 5 minutes.
1: Makawawan ko ni Maring.
2: Ayaw diba?
0: Be, kung ati noon nag-iingon ninyo, be, tanggala ko na ninyo mga marpil, be.
1: Ayaw sa kay Juan Maring, kailangan nga. Confidential, magod eh. Ano ka mga Maring, i-welcome po na ito ang mga namati katundurian sa XFM Bukidnon.
0: Yes! Ayaw mong mga idol na sa XFM Bukidnon. Sige niya.
1: Ano mo, report na po dahil.
0: I-report ko na, be. Ano yung mga katropa at ang paminahon ang report gikan sa gawas ni
1: meeting meta ka po na
0: ako dili na tato na istigutan kay I love my job.
1: Yes. Okay, welcome sa nato mga ikala diri sa mga nanamati diri sa XFM San Francisco.
0: Ah, yeah.
2: Gikan sa Bayugan 1-2-3.
0: Aba. Siyempre, dili sa General Sanders City.
1: Sa lugar
0: ni... Evelyn Samasahe.
1: Yes. Og ni Philip Olegario.
0: Yes.
1: Og, dili sa Davao. Wala pa ito sa Davao? Wala pa?
0: Ha?
1: Sa Davao?
0: Okay, buta nga barikin. Di takalaos dito.
2: Kuan sa dead spot.
0: Dead spot dito. Sa garat dito. Ang imong ang audio na ito dito, putol-putol.
1: Ako ba? O, grabe ka sa ano.
0: Pero, pariksa pa, mag-report ka dito. Mag-report ka dito, mag-putol-putol yun.
2: Grabe.
1: Saan kayo? Sample na, anong putol-putol man?
0: Example, be. Naisunog sa Bolivar, be.
1: Ito, kineng karoon, tanin siya kayo.
0: Be.
1: Ikaw mo, kikapatuga-tuga nga, maayo ka na mga balita sa sunog. So, karoon mga katropa dito, maglanga ito sa temporaryong putlo niya ito ang paglingaw-lingaw tungkol kaya doon ay sunog diha sa Aksyong Liko mga maring. At makaban si Master na tanin niya, Master?
3: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Master,
1: nabati na kung namarag dool ka sa sunog kaya marag nasupukit
0: ka.
1: Master, nabati na kung namarag dool ka sa sunog kaya marag nasupukit ka.

0: mo daw gipasend na.
1: Ha?
0: Gisend na daw.
1: Gisend lang. Wala man lang. Nag-report man. Magbuti mo.
2: Na. Mura nagpulso na.
1: Magbuti mong chape atong signal dito na PDI nga. Oh, di ba?
2: Ay, nako. O, syempre, mga igala, 23 ka mga barangay Dries Dakbens Tago, maayong buntag, kumusta nga ito ang mga kinabuhi di ha?
0: Grabe nga, dagang ka 23, nakinimemorize na mare.
2: Unsi ka mga lungsod sa Davao del Norte o ginaglangkob, gilangkob ang sub sa tulo ka mga component city.
1: Aba, gigamitan ang component, ha? Yeah. Karalo ka ng component, oy.
0: Gigamitan mo history.
2: Gilangkoban sa Tagum City, sa Island Garden City of Samal, o sa Panabo City.
1: Aba, congratulations!
2: Ang mga lungsod naglangkob sa Asunsyon, sa Watan, Yucurilla, Kapalong, Talaingod, sa Duhali.
1: Aba, kung duha?
2: Kung tulo?
1: Trihali.
2: O, siyempre, diri sa Carmen.
1: Sa Carmen.
2: Ano ba ka mo rin? Nagkukay mga balot ng nasa
1: Carmen. Nasa Carmen.
2: Hindi ko kalimut ito ni Happy Tariabag. Paingon to sa pormiro, pinaka-pormiro na to ng mga otor.
1: Ano din siya ka? Di ba siya ka-relate ito nga time? Kay, ma-kwan man eh, ma-restrict man din siya ito nga time.
0: Nakauban pa din siya sa unang tour?
1: Uy, itong kuhan dyan. Sari itong dito sa...
0: Siya man ka nag-duty?
1: Asa mga tour gay ngayon ninyo?
2: Local tour ba?
1: Local tour dito sa kuhan ba?
0: Butang eh, huwag ka ng pangalan.
2: Ah, local tour.
1: Local tour, oh no. Pero niyagi ka sa Carmen.
2: Niyagi ko sa kabubo ka ng mga itlog dyan sa Carmen Marie. Nagpukay kayo dyan. Itlog dyan sa...
0: Hindi itong pula, Marie.
1: Ay, itong pula, uy.
0: Ano man itong pula?
1: Maalat man to.
2: Katong pula kay, I'm sure, nagit ito nga, oh.
0: Ayaw, diba?
1: Kala naman mga itlog nga na yung pula. Kala pula kayo na naman ito nga, oh.
2: Gani.
1: Parat-parat.
2: Ya pagka kung itningin sa bakit alam bistiso siguro ni.
1: O
2: sa dihang ikaw di ito.
1: Ay!
2: Ay pagawa mga maring
1: ha.
2: Tila greetings ta odo ato kanang tagaano pagtagad apan sa dipa usa sa kanindot nga mga musika atong ipadabati di kaninyo. Kining kanta ato ni kanato sa kapsula.
1: Sa kapsula nga kanin Turbo Male Enhancer, no? Kining kanta ni kanin sa mga uyuan ni Jano Gibbs. Mane ang Bee Gees, gi pangulungkuban ni Barry Gibb, ni Andy Gibb, og ni Morris Gibb.
2: Si ilang parente lang si Pinky Webb, gi mamora magtuno.
1: Mamara.
0: Si Jason.
2: Jason.
0: Webb.
2: Si Jason Derulo.
1: Jason Derulo.
2: Alas 10:33. Exciting!

0: mga gasolin.
1: Kasi wala, balik ko sa Davao rin.
0: Ganaan ko din.
2: Hindi ko sa Davao rin.
1: Mga unang isa dito.
2: Kaya ang mangga naman yung nagpuyo.
0: Na jato dito sa mangga.
1: Si Pakin.
2: Sige,
0: ay, ang kabalo mo, mga katropa, kung nagproblema mo niya, kabalo mo siya nakalindot sa tuwang produkto, mga bayot, no? Kaya nani siya spirulina. Nani siya ay malunggay. Aga, syempre, nani siya ay ahos, nga tanan, nga, o ganing mangustin, no? Ang mangustin, bayot, paminaw mo, mga katropa, o sa ni ka, queen of all fruits, no? Ang, kwanan niya, nga, kusog kayo ni siya, o ganing, power kayo ni siya, o ganing, nakabutang ni siya sa tuwang kapsula. So, kung gusto ninyo nga pakusgon ang inyong immune system, aba, usapin yung gidugay di ha? At doon na mo sa mga butikag pharmacies yung mga lugar, kaya bilabola dito ang Santon Gold Herbal Capsule.
2: Yes. Alam mo palayo, kaya mapakan mong iro.
0: Yes, awan indeed.
1: Si Palingkap, hili kayo sa palay, napakan mong sa iro. Mga ano,
0: giingkit din rin siya. Sa tip, pagkato ni...
2: Na-indiksyonan.
0: Sa tip, pagkato ang iro ganyan nga nakapakalin niya?
1: Si Marlo? Well, welcome to Antila. Greetings.
0: Alright. Baby.
1: Ano, comment na mo rin sa ito ang mga kuwan, mga comment section. Comment na mo rin sa ito ang...
2: Brad, dagahan kayo kung nabasa mo rin. Purong ni kalbo kung nabasa mo ni...
1: Apan sa di pa mga igalato sa pahibawaan na ito mga viewers nga live na karumakitaan sa Facebook page sa XFM Mati City Davao Oriental.
0: Yes, it is.
1: Makitaan sa Tadria sa XFM General Santos City nga Facebook page.
0: Aba.
1: Tadria sa 107.1 XFM Tago. Yes.
0: Aba. Laklaro na nung kita din he.
1: Ang pinaka nindot og mga comment mga man ato siguro tagag mga pahalipay.
0: Oo, taga Bayugan ka, taga San Francisco ka og nindot kag comment, taga Anta ka og gikanya sa ko ha. Chris Mel.
2: What? Dako ko gidi ay mare.
0: Kamay ala kay Dusmel.
2: Pero nang ko da mo hatag siya pero nang ulap sa ko panggas ganina. Ansa nga nakay 15.
0: Nama ko budget ana.
2: Ay nakay
0: budget ana.
1: Sa siguro ka?
0: Ha?
1: Akong gi-check kanina sa BPA o kay
2: kahit nag-share rin na nag-una di ay?
0: Natural, naman ko'y mga source. Naman ko'y mga kwan.
2: Source of income.
0: Dili. Mga kwan, water resources.
1: Spell source.
0: Ay, kanagod usahay. Good nga ka ng kwan. May ka ng mga na love offering.
1: Maholaman. Mga igala ha, alas 39 na ang oras di akin ni ato ang tila greetings mga maring. Hatod po ni kayo nato sa ato ang munihinungdan nga murag bisan pag mga medyo may kuwan na may edad na ta pero may mga batanon nga hapon tag-hitsura.
0: Yes.
1: Tungkol di sa ito ang adlaw-adlaw nga pag-inom nga maayo pagkapili nga kape kini ato ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Aba.
1: O sa'yo naasa Santon Gold Coffee Mix?
0: Naala siya ay glutathione.
2: Na ay collagen?
0: Yes.
2: Nga pang pahamil sa panit?
0: Kana?
1: Ano sa'yo mga sangkap niya?
0: Ano mga sangkap? Ikaw mabig mga bride mong duha.
2: Ikaw,
1: wala ko na
2: patuloy. Ikaw ang kusog mo sabon.
0: Mamasa lang ni siya, mamasa.
2: Huwag mong tayo
0: mag-i... Klase mo ko niya sa on na yun. Magbuhan, magawas kayo mag-garden.
2: Sige daw, ikaw daw, Bi.
0: Ano siya man?
2: Brightest man ka kaya. Sige daw, ikaw daw.
0: Ano siya man, Bi?
2: Ano sa may mga sangkap, ana?
0: Ayaw pali noon.
1: Ay, pataka.
0: Ay, pataka.
2: Pataka ka na.
1: Mga maring, kung namina na ka sa radyo ron, mag-text ka sa ito ang text line sa 09663069569. O yan, gusto ka makita naman mga beauty nga pang international event. Pang Coachella.
0: Ay, usap naman ni Ay.
2: Pero paspas daw kayo imuang numbering. Dapat hinayon daw eh.
1: 0966-306-9569. Ano, 69 mo rin, mamuhi po yun ako ang
2: kuwan.
1: Baka na mga ingana, gani.
0: Baka na mga 69 nga number.
1: Ay, kasi Maringkindi, ana.
0: Ba? Si Maringkindi?
1: Yes,
0: si Kindi. Atong gipa-search na to ni GM.
2: Si Kindi o si Kindi?
1: Gipa-search o...
0: Gipa-search na, ana. Bigis siya nga i-search sa guniyot. O, kay nindot kay ni siya. Nindot siya. Wapa si Kindi.
1: Kama di ay?
0: Si Kindi Veloso.
2: Artista siya? Artista?
0: Yes.
2: Artista.
1: Ang sa'yo mo naman tayan dito ah?
0: Kanang, anang ko niya, kanang siya'y tattoo.
2: Mm-hmm.
0: Oo, na siya'y tattoo din sa kilid.
1: Diri?
2: Ang imo ah?
0: Diri.
2: Ang sa pinakita mo maring?
1: Kuhan ko nang na baog.
2: Ayaw naman.
0: Bawag di ayang. Singkaw, singkaw.
2: Banana types yan.
1: Kabulo ka maring, ang among miss yun ni Kainet, mura ginamong tinawon.
0: Katumbang.
1: Katumbang ka... ka kabugno ni Kindi.
0: Okay.
1: Kabulo ba ka maring, no? Kana makunahuna ko na mga ianam rin. Di ko kunahan maring, ay.
0: Manaman.
1: Kanang, kapabiyak ni Edgar, no? Nga rin na kahit ko ginagalaw niya.
0: Wala na kanya ginagawa, kanang ginakamang.
2: Unsan pagalaw nga, wak may magalaw.
0: Alo, aba, oh, aba, aba, aba, aba, aba,
2: maragi. Makita man sa dugan.
0: Aba, maragi, agit ka maring Erika. Giyagit ka. Giyagit ka niya, wak ulo kayo, mawak ulo yung kamang.
2: Mauna si Lando, kanagas ako ni si Lando.
0: Aba?
2: Naasay makuot ko, ulo.
0: Kasi na lang siya makot-kot na rin.
1: Pati na ka ito nakita ni Lando akong gisimot yung gamot, beti mahua, oy.
2: Uy, naliko ko, oy.
0: Ito ay na yung Juya.
2: Wapo kaya kong sabon, clear skin soap.
1: Kamu may nagtapal yan.
2: Silikakam humot, ana.
1: Mari, kamu may katapal, kuta ko, no.
0: Ha?
1: Kuta.
0: Maragwan man na yung lubog-lubog pa bang kayo, di ba? May isa pa ka lubog pa kayo.
2: Saan mo na maring bagong panganak?
1: Murang pispan sa lingkungan nga bagong itawagsan. Ayaw ko, matila na tayo.
0: Ay, sige, Bill.
2: Yes, kayo. Kaya nakana po nagpabuyag dito sa comment section.
1: Sige,
2: ipalihog din ko, mga maring, ang mga link na to screenshot na diya sa comment section. Ipalihog ko, Ogsie.
0: Aba, mura na kainom ni. Mura na kainom ni isa kabayo dito, maring Erika.
2: Pwede na ka ng mantika ang naka-on.
1: O, itiba yan sa G, ito ang sakto kay kumalog nga GM. Kaya yes. Matibi yan siya karun, guys.
0: Ay, ang ito ang GM.
2: Oh, si Edgar.
0: Yes. Isa rin ako basa din ng GM. Thank you, kaya kayo. Naabot ko diri.
2: Ay! Iyari kang i-transfer.
0: GM, thank you kay GM.
2: Yes. Diri na ta.
0: Sige, Bia.
2: Kay Mark Anthony Villarreal.
0: Aba, onya si...
2: Ana pa siya. Hello, Maring. Dari na po kung magsamog-samog sa inyong comment section.
0: Aba, si Villarreal. Dari Villarreal, ha?
2: Ang kaling sunod kayo mo, ha? Maning idolo.
0: Kinsa man na?
2: Katumay ka mo tahi.
0: Kinsa?
2: Kanang sunod.
0: Si, asa ba? Ang lalay man yung mga ikwan na, B.
2: Basta sa primero, para di mangload si Mother.
0: Si, kung anda si Rosemary.
2: Yeah.
0: Salamat kaayo ni Madam Rosemary, no? Dukhanon ko ngayon ikpuso ni.
1: Pasalamatin sa si Ma'am Venus. Kaya kitikaan ka isa ka kabalding sa bago ganina.
0: Oy, Ma'am Venus. Yeah. Thank you kayo, Ma'am Venus, ha? Sa uulitin.
2: Oh, hello, si Maring Erika. Mura kag si Dilima. Ano si Ma'am Rose?
1: Lalo na gina si Ma'am.
2: Ibalik siguro ito yung jacket.
1: Si Ma'am, ibalik siguro na ako. Sapaw, sunok sa ako, Maring. Kaya lalo na gina si Ma'am Rose. Ay.
0: Kasi ba ni si Novitrice?
1: Nga.
0: Shampoo reveal.
2: Oh, shampoo reveal daw. Ikaw marin.
0: Kwan.
2: Si shampoo ni mo?
0: Head and shoulder.
2: Oy, head and shoulder.
0: Yes.
1: Spell, head and shoulder.
0: Kala kong kangol, ulo, buha, baga, anak ba.
1: Oy, na,
0: si Kwan, G-on, Yuswan, pamaybay. Soy, kawaw, gigwig ni Maring Erika. Anong ma... Moraga si...
2: Diwata gani, oh.
0: Oo,
2: isa ba na diwata? Kato nang nasa Paris? Or?
0: Kato siguro ni...
2: Paris o kato na ipusil?
0: Kato. Oy, si... Mo siguro na... Oh, si Dave San. Oo, oh, ato sa nangyong shoutout si Dave, Hinirala, umayong bungkag, master, kagustahon, paba, Japon, ang... aba, murag na ni...
2: Kumbaga siguro na, master, kung kaspahon, paba daw na.
0: Ang upaw?
2: Oo.
0: Wala na. Kwa naman ni siya. Dali ni siya... Uy, saan mo niya? Halil lang ha?

0: Okay, we're back, no? We're back.
1: Oh, it's... Ano lang mga simple, mga... Gamay lang mga kuwan.
0: Technical. Yes, mga technicality.
2: Kita pa yung nakadari amaring si John Buriado, ha?
1: Og si Nancy Camilo.
0: Aba.
1: Ay, mga maring, akong request nga siyong gahapon, ha? Lahi ang migawas.
2: Ikaw pa si...
0: Kinsa.
1: Kasi yung request ng lahi na migawas.
2: Sige, Jabi, ito na ang klaruhan.
0: Klaruhan. Kasi may lang, kasi na si Ma'am Rosemary Ignacio.
1: Si Nancy.
2: Ma'am Nancy, ito na nag-presente. Kaya ito na pagtagat ni
1: Ma'am. Ni-comment lang letter sa pirido.
0: Aba, si Richard Garing, si Toto. No? Grabe naman itong batang ito.
1: Ikaw lang yun ang makakuha na. Basta sayahan ko on.
0: Ay, wala. Yung
1: comment.
0: Kasi may ngon niya. Nindot lagi wig. Anang isa nila. Aba.
1: Built-in ng gihapon nga wig niya.
0: Parang may problema ka dyan, bata. Ato, ha? Na.
1: Oy, napon si Nobe Tracy, wig na.
0: Aba.
1: Ay, no, segunda mo.
0: Baklaro, ana, natug ka. Basi na yung Facebook ang naminaw na. Lahig yun kay ma-copyright.
2: Basi sa Facebook ang naminaw malahig yun kay ma-copyright.
0: Aba.
1: Ay, Ma'am si Nancy Camilo, makapirate na kita sa imuhang kuwan.
0: Ayaw lagi, Nancy.
1: Request. Natingala po ganyan, may kaya mong request.
2: Ito rin pa sa kuwan, Nancy, sa radyo.
1: Sa radyo.
2: Wala may copyright dito.
1: Sa radyo naman paminawuan, pero diri ka matanaw. Kailangan na kayo sa radyo po ka matanaw.
0: Correct, sa kukikol.
2: Kinsa man yung request, Nancy, kaya ito ng tagaag pagtagad bitag. 4 naman ang request dari.
0: Katugong lang, kailan kaya so by Leslie Montes. Aba.
1: Tigusam lang Julia.
2: Ayaw ko kagita, Bin.
0: Agaw sa magtagurhan nila ni Julia.
2: Baba di ay?
1: Julia Montes.
2: Sige.
1: Pino na to si Eldren kayo na.
2: Si Eldren Gabi Production present ang mga Pirido Warriors, Maring. Aba, di namin dito. Kaya mapresidahan namin dito.
1: May ganit dito kay mabuhi pa.
0: Hala, tapsingan na ay siya.
2: May ganit kay wag itinuod ma rin. Hinayra sa pag-gablet ma rin.
0: Hala, sige.
2: Napaisa.
1: Napaisa. O napaiduhan ang pakuan.
0: Seven is yes.
1: Panamilig mo ka
0: si Ismael Sibiliano Asuncion. Good morning, Katrofa. Avid listener, Jude, Miss XFM. O, sir. O, sorry, o, sir. Ayo, yung sir, sad miss sa inyong patak. Israel Printing Services dia sa Mawab accept tarpaulin aba may makabayad mo mubayo bayad-bayad mo pag mga inanak nga ko
2: agyan ta nagproposal
1: yan na po na si Pinaso Dolorito
2: unsa ingon niya
1: Joseph sa maayong morning mga banggiitang bayot.
2: Uy, ibundak niya ay.
1: Hindi kaayos siya ay.
2: Ibundak niya ato ang mga
1: kapisyon. Ano siya mga dramator nila binakang master.
0: Aba.
1: Ang dating doon, andito na ngayon.
0: Aba.
1: Lain lang siya mga ku-awardings.
0: No, inlogika.
1: Shout out from Furok Tadina, Furniture Compound.
2: Aba, katotong gato na ito, Maring.
1: Katong na ay mga kuwan, mga islab-islab.
2: May mga bangko. Kisa pa ni Drias
1: is... Kadagan lagi ay.
2: Ano siya nga si... good morning, Katropa. Avid listeners, Jimmy, sa XFM. O user, pwede sa inyo ang mga products. Shout out sa amo ang customer nga si Isabel. Humana ko yun,
0: diba? Humana na magod na.
1: Kaya ko boss on, ano si Alvin Guok.
2: Sa ingon.
0: Sula na inyong studio dia, kaya ayang lagi maring. Aba. Maragi hagit ko ni mo Alvin, ha? Si Villarreal. Mark Anthony.
1: Ano siya, guwapo kayo si Maring Iri. Murag si Julina.
0: Ay,
1: may bawi.
2: Salamat kayo, Villarreal.
0: Kung guwapa ka, tanggal ako noon ng mga mouthpiece, B.
1: Nadi, ay?
2: Ano lagi diri, ay? Maloon na dyan ko, ano yung
1: unsa man na yung hindi, ay? Ano yung drama ni boxing?
2: Bueno, ato ang oras, alas 10:51 na sa buntag.
1: Si Jolena.
2: Mo kanta sa ako ni si Jolena.
0: Si Jolena Magdaniel.
2: Di si Angelina.
0: Angelina Jolly. Okay. Sige, matulad sila Angela B.
2: Matila man ito, no?
0: Matila ba ta?
2: Sige, atong dito magdungan kayo. Matila na kung sa'yo mong dungan.
0: Oh, gani. Kasi magbangga itong mga ulo.
1: Listen kayo, Maring, o yung ulo po.
0: Ala, aba.
2: Kayo ko na ako, buna-buna.
1: Ang
2: daily, ha?
1: Ah, okay lang, amtang. Dili lang itong huluganan sa toke.
0: Lain lagi mo ay. Gainan na. Pag-urebet na nag-meeting, ha? Dili ko ninyo bilihon. Kaya ako may tigulang ninyo diri.

0: Magbangga dong agdang.
1: Sige, ako na. Adapit to, adapit.
0: Dari ko sa kilid-kilid lang. Dari lang ko dito sa may Quilio the Pit. Dari lang ko sa may Quilio the Pit.
2: Ayun, ma.
1: Grabe, ikaw.
3: Sa kilid sa katong hulugan na.
0: Grabe, oy. Nagsagbulay kasi mababa pag tilam lang, ibaho siguro na.
3: Barakan so ka may ay. Barakan ka Alvin Gook to nga guan. Agar Alvin to kay barang anso-anso.
1: Ako be, dili ko sa... Be, sa pamitay. Anya na,
3: Reaction lang ko.
1: At rin na yung marik, imulagpot ato ang pustiso.
0: Be, ikaw be.
3: Ato, marik, ang mga schedule siguro na ito, pagutan.
1: Schedule siguro ito na...
0: Pagutin na dito sa kung ano, pagutin na
1: center?
0: Dito sa akong amigo sa James, kaya nagkatong-takiya dito, kaya nagbit-bit ato by scream. Nakakakitol, sige na, pagutin na dito.
1: Ay, magawa mga marik, ay musunod na nga ito ang Demeritus and Friends. Apa sa di patong sa taga, pagtagan ni nga request ni Camilo, kaya mo nagahapon pa ni siya ang panato mataga.
3: Ipasiguro maring.
1: Namati mo.
3: Sa radyo sa mamati.
1: Sa radyo pamati ayaw sa Facebook, kaya mo balihin man ang tuan diha dahil. Mabalihin man ang tugtog, pulihan man ang mga kini Rogers. Ako si Maring Erika, dali kay guwapa, dali mistesa, pero di makopiansaan tungkol kay mangunay o silingan.
3: Kailan lang yapon ang iyaan si Tia Daria.
0: Masarin na dali ni, mawag yapon.
1: Oh my God, sabay.

0: Hello, mabuhay! Chihuahua uli! We're back again. Sama mo, marama mo gipang bitok. Hinay man.
1: Natingala ko bang kada sulod abris.
0: Alam mo, namatay sa kwarto.
2: Nga kita ay portahan dili.
1: Ano, portahan.
2: Bebe, tanaw na to ni sa gawas. Bisa ni mga tao sa gawas. Abrin sa nakuha.
0: Bebe.
1: Ano siya, agad yan naglingkod. Si Butsuloy.
2: Nasi, kuhaan dili.
0: Nasi, Butsuloy. Nay, mag-umbutsuloy niya. Nga nagbantay.
1: Ay, anak mo, nagkuhaan siya, Papa.
0: Ah, okay.
2: Sige. Bye na mga maring alas 10:58 ng ating oras. Welcome ka mong tanan sa ito ang special segment, The Meredith and Friends.
0: Yes, palakpak ka na, TV. Palakpak.
2: Ay, di ba kong latest na
0: sabi mga bagong latest inyo, Bing? Kaya binalang ako na may mga maritis na ito. Siyempre, mga bimbro. Mga membro, sa mga wala ka pa, Mina, wala ka balon, no? Na may bago na may inaprobahan sa SEC.
1: Oo. Oh. Ah.
2: Sa meaning sa SEC?
0: Kanang sunod ba na SEC 7, 8, oh. Alam na.
1: So medyo layo-layo
0: na sa naptan. Layo-layo na naptan. So bago natin na-approve na, no? Kaya siyempre, ang ato ang, kami nga tulog, we are the member of the PMA. Class series, class 23, series of 2029.
1: Asa may meaning ka ng PMA? Pasunwa ka malo sila.
0: Philippine Marites Academy. Yes. Eh, mga bayot na gani nga, di mga guwapa, jugo earns pa dyan.
2: Naka mga marin, naka
1: elementary graduation naman, board.
2: Kabalo pa niya ito ang The Marites and Friends, karong segment. Hatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Doon ay isang cup nga, ha? Sesang ka.
0: Ah, siyempre na yung mga kwan niya. Kalang soya beans, malunggay powder. Dilin na slansunis, ha? Soya beans na siya.
1: Soya beans.
0: Siyempre, nakatadi ay kantong muna nakarindot sa to akala malunggay.
1: Mangustin.
2: Nakababa ka marin kay Kanasiya. Kinito ang Santon Plus Coffee Mix. Taas siya ang content aning kiningitawag o isoplavones.
0: Isoplavones.
2: Mo-control siya sa mga hormone. Muna ay mo resulta siya o muhiyo sa to ang mga nagkadayi ang mga huba.
0: Mga nagkadayaing. Aba.
1: So, kunti po niya po tubot ang mga kuan.
2: Ito mga cancerous ba?
1: Kanang mga rayuma. Kaya huba ka mo na.
2: Sakto.
0: Tama kayo kanina nga, aba. Sa tanan niyang gibuhat no, sa tibok tuwik. Kanina may init. Tama ka, Kairwen.
2: On the record.
0: On the record, Your Honor. Yes.
1: Lain po kayo i-apil na itong bukol-bukol.
2: Apil siya. Ang bugon sa suso ovariensis tumor sa matres.
0: Diba?
1: Mayuma ko ito.
2: Matagtiki.
0: Matagtitanan. Mayupa. Mayuma. Ano?
1: Matagtiki. Matagtuko.
0: Grabe. Grabe naman yan.
2: Ang Santon Plus Coffee Mix, mga maring, mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibok Pilipinas. Mapalit sa diri sa tuang clinic na to, mga maring.
0: Aba.
2: Sa napita magitan sa...
0: Sa
1: Ganti Road. Sa DIY Building. DIY ba yun?
2: Dili oi, takot ra
0: gyud. Sana siya sa Dante Road.
1: Yes, door 8, first floor sa Central Building.
0: Aba,
1: yes.
0: Sana siya?
2: Ganti Road.
1: Door sa DIY.
0: Ganti Road.
1: Ganti Road.
0: Knock.
2: Who's there?
0: Ganti Road.
1: Ganti Road who?
0: Ganti Road, take me home.
1: If I
0: say... To the place. Hoy, si Aloy na nag-comment. Tayo nag-comment. Gusto na ko, si Mami Ann Sumabal. Aba, masuko. Tarong agtila, mga mari.
2: Aba, gimingaw siya.
0: Aba. Onsa man? Onsa may masay ni mga maring Dariani? Ni Mami Ann.
1: Kuan lang. Kanang... As is.
0: Napakasakit naman mong salita, ha?
1: Grabe. Lahit po kayo ang usa ko yung istorya.
0: O sa may mong ikuan eh, kung ikaw, o sa may ikuan eh, i-greet na si, i-greet mo na si Mami.
1: Shout out niya sa Japan third floor.
0: Ah, kinsa?
1: Mami. Lahit na dito.
2: Ala.
0: Oy, oy.
1: Ala, nag-heart na ba uno?
0: Ay, grabe. Di ba close ba ni Maring Mami?
1: Close?
0: Secret! Close lang! tagay mo matalagi.
1: Wala mo ko na itulog.
0: Ah, okay.
2: Ay, naku, mga
1: ito. Dili mo ko na hard work and si tulog.
0: Ah, okay. Oh, sige.
1: Wala na mo ko may copy out sa Riz Coin. Lago ko na, naglago to ng Martin.
2: Sige, isa nga Martin.
1: Ayaw na kayo mabunalan ta. Si Martin Colin.
0: Ah, okay.
2: Oh, nakababa ka maring dili na dahil mga babae, mga marites di ay.
0: Sa man?
2: Doon pa yung mga lalaki maring.
0: Oh, ba?
2: Uy, doon ako ni...
1: Ang saan na siya?
2: Maring. Lago ko yung mga screenshot, ako yung mga voice email, oh, ako yung...
1: Kasi gano'n, nalaki ba yun sila, oh?
2: Nako yung mga witnesses.
0: Yeah. Na mga, alam mo yung mga ganang...
2: Na yung mga...
0: Star witness.
2: Oh, na yung mga... Na yung mga spot report. Nani siya yung mga vlatter. Nalhandi ko mga evidence.
1: Atin lang diyan mga screenshot o link?
2: O, sa mga hindi ay...
0: May lain pa?
2: Nana siya
1: mga... Kinsa ka na maring?
2: Nako yung kaila maring ba nga dito sa... Dila ko, so ganang lugar, ha? Marites ka, iyang ba na maring?
0: Uy, mama?
2: Masuko ko din ang asawa man yung ipamaritis man sa mga silingan.
0: Oh, uy, kagrabi ah! Taklariks, Ana.
2: Ngayon mo man ang asawa, ang bana man rin nga, sus, kanyo ko. Akong asawa ba kayo ka ng lagom kayo buwan?
0: Uy! Mama!
1: Uy!
0: Hala, uy!
2: Lagom kayo buwan, mura ka ng...
1: Gadagom?
2: Niya kay mga maritis po niya mga kumpari.
0: Sari ka, sari ka, dahil bitch, kahit ko na ko, be.
2: Sus, may nga man ang sanga kabulo. Kita maalan pa rin ka ng manok na nabitay.
0: Aba! Wala, murag-murag na ako, eh?
2: Ang tapay?
0: Aba!
2: Ikaw na kukuha na kung asawa, mga pari, nga na kalagom ang kwan sa kong asawa.
0: Hala, grabe, anak.
2: Sus, kaya hindi mo na tinuod ma rin.
0: Murag-murag lang, kalang fake news, anak.
2: Mga allegation.
0: Okay, sa mga allegation.
1: Mga gama-gama lang.
0: Mga fabrication. Fabrication, fabricated.
2: Giwarningan sa asawa.
0: Oh!
2: Giinan sa asawa ang banang ako. Di jud ka mo una na mapanabit mo. Di nakaka-jerger sa ako ah.
0: Taklariks, Ana.
2: Sus, karun kay... Wa na gud sa kakuan marig. Gikuan na siya marig. Giyansan
1: na.
2: Prostatis na.
0: Prostatis. Prostatis siguro. Ay, grabe mo prostatis. Oy!
1: Kau pa naman sa kuan sa grudges?
0: Ah, grabe.
2: Lahi-lahi na sila. Sus pa rin kayo.
1: Pura magagwala ng listin
2: din. Niundang maring, niundang panabi ang bana. Sus, paglabay rin sa mga pipila ka mga adlaw, nahimo ang adlaw, himong bituon. Anton yung nahimong buwan.
0: Buwan, anya?
2: Nanabi na sad.
0: Nanabi na sad?
2: Nga, ang kokomelon ko nun siyang asawa kayo, di gunugunahan siya. Di mo kukunahan mga pari sa akong kokomelon sa akong asawa, kaya gamay kaayo eh.
0: Uy! Mo ba?
2: Madalag ka ng mansanitas.
0: Ay, pataka!
1: Mismo iyang bana ka istorya.
0: Yan na?
2: Okay, Maring. Uy, wala Diyos.
0: Hello, uy.
2: Soko naman siya kay asawa, Maring.
0: Baklariks, Ana.
2: Giwarningan sa asawa ko. Di siya ka mo, kung nagpanabian ang imo mga di maayo ng mga binuhatan, magbahay siya ka sa abot ng panahon.
0: Hello, uy. Grabe.
1: Gibaharan. Kuya ko yung lakihan, no?
2: Gikuanan siya mga...
1: Talagsaon lang kayo na, Maring.
2: Gikuanan siya mga detrait, uy.
0: Detrait?
1: Detrait?
0: Hala, gikuanan siya detrait? Grabe naman ang detrait,
1: uy.
0: Gihadlok siya. Gihadlok siya. Unya, nasa'y Detroit.
2: Uy, sakto na rin.
0: Kaklariks, Ana.
2: Hindi mo makama mga bungulon.
1: Ayun, idolate ma rin. Kamabungol ma rin.
2: Nanabi mang gihapon ma rin.
0: Oh.
2: Nandabi, manggihapon ma rin. Ingo naman itong wala. Ako nang, ingo naman na sa ang bana nga. Tapos ka na akong asabo nun sa'yo. Kini niya kikunan mo na. Kini nanay buni ang
1: iyo.
0: Naibon ang malayang lumipan, Ana?
1: Basta may purma na, Maring.
2: Ana siya nga ang kilid sa sapa sa bagsabangan, na.
1: Ayaw naman. Maka na yung... Mura siya ang sapa na yung Maring?
0: Sapa sa bagsabangan?
2: Kaya ako, man.
1: Dahil mag...
2: Sus, karon, suko na dyan kayong asawa, Maring. Wama na siya kapugong, Maring. Nag-inom na dito sa kuan, sa kanto. Lani, tiyo si Doy.
0: Aba.
2: May parisyoning.
0: Na, di ha?
2: Si Tia Wani, nakakita agad niya.
0: Aba, katong kuan ni Puldo, itong pagkumagong kuan, Puldo.
2: Sakto.
0: Hala, uy.
2: Sus, pag-abot dito, Maring. Umabot dito na asawa, Maring. Ibika ka, amito na iyahang mga kauban, Maring.
0: What? Ibika ka dito yung asawa?
1: Dito sa grupo?
2: Ibika ka, uy.
1: Gipakita, gyan?
2: Gipakita.
1: kaoy.
0: Kaklarik sa ana.
1: Naon siya naman eh.
2: Di na, ingo na ang sabang asik. Tanawa din niya ba, tinawal ba nang ipanabi sa kumpanya nga. Kahamis ana, naka-clear skin, good na.
0: Aba, aba, clear aba, skin. Aba, aba, aba.
2: O niya kayo ni, tanaw sa mga nakugang ang mga kuan marin.
0: Ang mga lalaki.
2: Ang mga lang tanaw. Nananaw na, ingon nito nga, ingon ang barang, ayaw, sabugi na.
0: Wala ni dagan nito marin, niuli sa balay, ingon nga, muli itang, may ano man, napasa kong una-una.
2: Kaya ni hangyo marin. Ningon mo rin, hala ka. Hala ka nang kuwan, uy, ka nang murag nukos niya putian.
0: Murag siya ka nang lay mo itong, lay mo itong nukos nga po. Lumiyagan mo ito, ka nang lukulang
1: pula.
0: Kubutan, lay mo ito, lumiyagan. Itong gagmay nga pula.
1: O saan ka nang kubutan po?
2: Ka nang kubutan, kahit naman na yung mga puti-puntik.
0: O, puti-puntik, o.
1: O saan matoy mo ha?
0: Ka nang, ingon niya nga putian, kato nang mga mahalun. O, mga
2: sulido.
0: Mga sulido.
1: Kanong tagasog lubot?
0: O, lay mo itong tagasog lubot po ito, yung mga lumiyagan.
1: Ah, lumiyagan. Daghan yung klase, ana.
0: Daghan na, oy. Mura ko kita ko, lay-lay, klase-klase, tanga bayot.
1: Tiyahan ako tilawa.
2: Tilawan tayo sa barangay Luban.
1: Ay, paano na ni Kapitana din, ha?
0: Yes.
2: Nakababa ka rin. Wala man to sila mga kuan maring. Na wala man to mo, wala man to mo. Sukot naman kayo ng asawa. Gidala siya sa barangay, barangay functionaries.
0: Aba, dito sa kuan? Dito sa...
1: Di pa barangay?
2: Pa barangay.
0: Sa lupong taga Pamayapa?
2: Sakto.
0: Aba. Kanya
2: kayo na ako, naghimo sila mga settlement.
0: Aba, nabang siya mga settlement dito?
1: Ayaw naman.
0: Pakuya ko na, ana.
2: Naghimo sila mga documented settlement na gipirmahan rin sa kuan. Gipirmahan sa mga purok chairman.
0: Aba.
1: Kaulaw, ana, o.
2: Karo man rin ni kuan man rin na partida man rin.
0: Ni partida?
2: Na partida ko mosa pag gidaw ang mosa pag gidaw ang bana. biyaan gid siya.
0: Uy! Ang asawa.
2: Dili ang katong bana.
0: Ah, okay.
1: Ano biyaan man siya man rin?
0: Ang asawa?
2: Ang bana lagi.
1: Hoy, ang bana ni yapon di ay. Amoy man ako ang asawa.
0: Amoy ako ang nukus.
2: Ayaw ko yung pangibi.
1: Ayaw ko ba?
2: At hindi ka tawa na yung atuang Marites and Friends.
0: Uy, ayaw ko yan. Sana kayo itumbi kayo ng ata.
2: Ang lumayagan?
0: Ang kasawa.
2: Ay, naku. Ay, lagi mo
0: pagkana. Ay, ayaw ko yan. Sana kayo ang gaway ana. Ano ka sa gaway ana? Takas mo kailangan.
1: Sayang ba na?
2: Lumayagan.
0: Dili, sasawa.
2: Umok ba na marim?
0: Ang galing lumayagan?
2: Dili, ang kanan sa'yang kasawa.
1: Ayo
2: ba? Ayo gamo diyan mga maring balik mi ang kato ang live drama sa to ang kung ako ikaw. Siyempre kato ato ang Marites and Friends at ato ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, tambal pa. Mapalit sa mga butika nationwide. Kining kanta asa ni pahinungod
0: asa man mo pahinungod na
2: pahinungod ni sa tanan
0: this song
2: ikaw na hard makabing
0: this song is dedicated to all the girls you loved before and most especially table 69.

0: dito sa lahat ng gaitos magkakataon sa Sunrise MPC Garments dyan sa kung ano ang ilang location na sa puro katuparan sa puro katuparan de Diyos Village. Oh, siyempre kay bago mabiyatan din sa ito ang area of responsibility no, dyan sa Magugpo South Tagum City.
1: Magugpo
0: South
1: sa
0: Tagum City. Wala ko ha Sunrise MPC Garments diyan sa may purok katuparan Teachers Village no, Magugpo South Tagum City. O siyempre ang ato ang pinakadibasabas sa mga gusto mo rintag mga nilod kay mga sakyanan. So address sa DMS Car Rental Tagum City diyan sa Pioneer Avenue crossing Christory Village. Okay, so pakitaalan doon ninyo ilang team leader dito nga Kuya Ug Alot. Katong ni Gumulit sa tuwa dito.
2: Nakuha mo rin ha? Ang galing mo ha?
1: Okay. Siyempre ito nga maring hatang sabi ka na ito sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nagkuna din mga igalaron nga tawag ano yung mas malamig bayo ang imang isi. Mag Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, Ascorbic Acid, Sodium Ascorbate. Santon Vitamin C, alkaline nga Vitamin C, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. O siyempre sa mapalit mga maring sa nakadaiyan ng mga istasyon sa XFM Mindanao o sa XFM Network Philippines, mga higala. Labi na gidiri asdak bayan sa Tagum sa mamangita sa ito ang produkto. At ito na mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, mga makitaan din na sa my door 8. First floor, M Central Building, dool lang sa Mr. DIY Palikot sa Palingke, Ganti Road, Barangay Magupo West, Tagum City. Doon na libre nga check-up. Gikan sa Miyerkules, nga na sa Biyernes, pangita lang ang sakto barog nga si Doxy Jenny Druda. O siyempre, pangita si Palangko.
0: Sige.
1: Yan na sa mga kamot ang SWAT tapil nga to ang hatagag pagtagad mga maring busa sa mga viewers palihog kog share kaya makita ang bayan na mo ng galili din nga wala ga share pambarangon din na muna.
0: Ay ito sa ipasalamatan ito mga sponsors ng drama no ang siyempre ang asa pa pa niya okay ang diri sa may pangalan na ni Pablo Restobar
3: loading kayo
0: loading kayo ko
3: loading kayo ka maring Erben mura magbutong maring
4: ayo naibuntis niya.
0: Hangkay ko ba?
1: Sige
0: ko, sige ko. Sige ko muna ko na. But anyway, salamat kayo, Nabi. Sunod na lang, Nabi.
1: Sunod na lang, Nabi.
3: Ang ito ang produkto di ay nga, itong bago na itong ilabay din, ha?
0: Ay, siyempre, siyempre.
3: Sa naksa, wala ka ba lo ang Wonder Tanilia Plus?
0: Wala na ito.
3: Na-dissolve na na.
0: Dissolve na.
1: Kaya na dito may sa full station, gayin na sa police itong halapa kay Haplas Master.
3: Okay. Yan, gayin na wala na.
1: Nga wala pa, na.
3: Na siya, karoon nga bago na po.
1: Si bago.
3: Oo. Ipagawas sa inyong bagong produkto.
0: Siyempre, di ba na bagong produkto? Bago na ko na yung clinic.
3: Ay, clinic yan.
0: Siyempre, nag-schooling man taong ka na nga. Siyempre, gusto man taong na atay profession. Siyempre, ang na magiging mga inaan ng mga factor, no? Nag-schooling taong ka doktor.
3: Uy, nag-doctorate.
0: Nag-doctorate. Doon niya, pangumay, nag-badyo ko ng law.
3: Law?
0: Oo, ba? Lokdo.
3: Ah, lokdo.
0: Yes. Ana, no? So, nahadlo ka naman sa hangin, hayag, ug tubig. So, basig, mapakan ka o gagani mga lang, mga mananap, sa maling tanga, banakon, mga kaning anakunda, ang mga dinosaur, kikik, sigbin, o guban pa. Ayaw mong kabalaka, adala mo sa itong clinic, do, ay patandok lang na sa tanini original tandok, no? Tanini original tandok, nalalido yung mga dusi kabok mayot, kung asa karapit na paakan, puli-pulihan, nagsup-sup.
3: Oy!
0: So, ikaw, patakagpangihi, diyan sa inyo ha, mga kasagutan, yung tukbo nagbitin, kubra, baksan, uguban pa ba, mga viper. Ato lang mo, daganda yun mo. O niya, hikti na inyong mga daba nito, kay kumapaka na, kay paghikta naman, kay paralika sa kang rabies.
3: Kasi yung pangalan na ito, usap, sa'yo mga klinik?
0: Sa kwan, tanini original tandok.
1: Okay, makamali mo naman tayo kung ano, salamat kayo.
0: Tara na!
1: Last na lang kanya, Gary Panibahan, maring Erika, pag-greet niya, be short hair lagi, run aba. Salamat sa Pointer Stylist, si Ken's Barbershop. Thank you kayo, mga maring, ano na ito ang drama.

Tugos mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa kong katahuran ganinyong tulo mga katropa. Dila lang tamo isa-isahon kay kas kay wag mga tinta o papel. Kani ako suwat suliran karon ako ning gipadangat sa inyo ha tungod kay diri sa among lugar diri sa Sydney, Australia. Sige big tanaw ng inyong live drama. Nga naguluhan kung ako ikaw. Master Maring Daria og Maring Erika. Na-inspired ko kay gusto na ko matagaan kung katinawan ng akong problema karon. Kaya ko problema nga nagkabiban ng akong dako kayong abaga. Para masayran nyo yung kawonsag yung unod ni akong suwat, atong sugdan sa sinugdanan, huwag inanay mga pangitapo po.

0: Ay, basta man na naka-alayo na ba rin ninyo ang mga ipang-ayo nito ng mga sakinan ninyo mga broy?
1: Ay, okay na kayo.
2: Okay, sir. Okay.
1: Kuya, na itong importahan sa kuwan kay kuya, tingin ko yung importansya ko siya lagi.
0: Ah, siyempre.
1: Oo. Oh. Kuya, wa.
0: Okay. Bakon,
1: bakon yung latest ni.
0: Ang bakon latest ni.
1: Wapo kay tingin ko yung importahan.
0: Ikaw, silito.
3: Sir, okay kay sir, kining giusab na ko itong mga break, sir, kay mo kuwan man sir, kining mo prevailing sir, subidaon. Ha?
0: Kaya kuya, wala na lang imuhang kuwan mo, mo prevailing o gana subidaon.
3: Nga isa ka sa kinan sir ako ang gitrabaho na ko. Mo kurbada man siya straight.
1: Ha? Kuya, wala na sa kinan na, oy.
0: Kaya kuya, wala na.
3: Muna ako ang okay na noon, sir, wala na siya problema. Anyway, na, trabaho naman ako siya, so,
0: Si Master, si Master po, si Master Pugi! Master Pugi!
4: Sir!
0: Kumusta ba lang imuhang...
4: Good morning, ha?
0: Kumusta ba lang imuhang paayo lang ko dito nga katong regitor nito? Okay na to?
4: Okay na kayo ang kanyang mga bulldozer, ha?
0: Ah, sige, sige.
4: Kitaran ako mga break.
0: At ibong kaupan naman nga, ipakutala niyo sa nito ibong kaupan nga, yun sa niya paghami-hami, wey?
4: Ako siya ipakutala nga, Goku, paano mo natawang sa machin mo?
3: Sir, na po ko'y trabaho niya sa sir, katong good sister.
0: Sige. Ikaw,
1: sir, okay na kayo, sir.
0: Okay na, okay na.
1: Kusog na kayo mo under ni.
0: Oh, di nalawag siya, sir, nalawag niyo niya. Tumaga sana, tumaga. Sige, bata, lakon sana.
3: Nawag mo na pasawa? Eh, tumag mo na kami. Ma'am?
5: Ilo, si Rayana ni. Kasi asawa kayo ngunin mo. O, yan pa, manggod ta?
3: Eh, pakas lang, better ka nang ulit na ko.
5: Ma'am, ma'am. Bango si Lito, kanang lain kayo kong paminabang. Marapadali ko rin kwarta, be.
3: Makagipadad ang 30 mil.
5: Okay, kamarada.
3: Ano po ka?
5: Kamarada taon, marag makumatos. Makuha niya kamarada taon, oy.
3: Masin na kay sakit. Nasi, sakit siguro ni mo diya. Ano na sakit ni mo? Nadiagnose kayo na kay cancerous?
5: Hindi na ko kayo. Hindi na ko i-explain pa. Kaya marag, happy to joke ko. Kumatos na joke kay kupa.
3: Sige, sige lang.
5: Pala ni ko kwarta pa nga.
3: Pila man.
5: Ikaw rin bahala pa. Mga 30 mil pa.
3: Ginoo ko. Gipalong na niya. Sindan ako akong uyab og kining niya 40 mil.
4: Ayaw na ma.
3: Nasakit niya. Naigibati akong uyab.
5: Mato nga ay kayo na nga nakuratan ko nga nanawag ng akong uyab nga si Diana. Kaya kumatos ko na siya. Kunya, murag di ako makaya mga inana kong uya. Buto na rin kamot yung ko kayo. Ako si Lodri, sahay ka na nga. Siyempre, padala pa biyawin ko sa akong pamilya. Buto na hirap ko kwarta sa akong kauban. Ang inana yung mga pangitabo.
3: Wala man kong sapi, Debbie.
1: Uy! Nung mula mo ka pa rin nga pariha matang bagong swindlo.
3: Kung...
1: Tanaway mo ang BPO niya. Tama, tama.
3: Uyab na kung si Diane nasakit ba? Ambot, wala pa mga madiagnose sa doktor kung siya sakit niya.
1: Oh,
3: pero...
1: Pero bago rin makalapadala pa rin.
3: Bago rin gani, 30 mil.
1: Nga.
3: Nga, nakumatos mo daw siya, pre.
1: Uy, hello, pre.
3: Grabe, siguro ka yung... Mahal, eh.
1: Hello, ni mo, pre.
3: Tarog patalbahuan yung lakiha bagay nasakit man siya.
1: Kung sa may tuyo rin mo, pre.
3: Wala mo kung 40 mil, pre.
1: 40 mil? Pero wala po kayo sobra na, pre. Pero 40 na po niya akong kwarta rin, eh.
3: Pula mo lang.
1: Pero kami tunon mo kung ako, pre. Pero 30 lang, pre.
3: Mabalik ka ka piyaw sa risk, win.
1: Gidagan mo, eh. Gidagan, Martin, pre.
3: Sige, pre. Gamitin ko na yung 30. Kayo. Ako na ng punag, jeez.
1: 30 lang, sa pre. Wala na ko yung kwa, pre. Magpadala man po ko.
3: Sige, pre. Mapadala ko.
1: Sige.
3: Wala mo na, pre.
1: Sige, pre.
3: Isin lang sa akong J-Cash.
1: Wala na kay Go Time. Go time eh.
3: Wala lagi pre, kaya pagkakuha sa kanini ang mall.
1: Sige. QR lang pre, taga, isindan ko QR.
3: Okay, isindan taga. Sige pre ha.
1: Sige pre.

0: Hello.
1: Yeah, kumusta naman ka? Nagpadaan ako sa kwarta, ha?
0: Bila na yung mga bala, 30 mil na yung mga padala.
1: Punan ko na unya, G-smell.
0: Ano, kasi leto, anong guan ma?
1: Bibian.
0: Dayan, oi. Eh.

0: Pagtarong na yung taon. Ay, pagkao gulay, daghanan nga ni ka
1: basa. Pagkao nga ni ko, kila na kong karos dire.
0: Excited biya ko nga muli ko, ako balibalihon takang mayo.
1: Asa na nga muli?
0: Nakakuha biya ko mga style sa mga Australiano dire nga balibalihon ba?
1: Tarong ba?
0: I-apply na ko si Muha. Muli ko sa adlaw.
1: Ha?
0: Muli ko.
1: Sige pa, putod na ka ha?
0: Sige ha?
1: Sige.
0: Ipaong na niya. Excited naman akong muli, eh. Muli na lang ko sa Pilipinas. Aron nga, matiman ako siya. Makapawad ko siya ang iyang kahimtang.

0: Dayan, gimingaw ko si Mua.
1: Pero si Lito.
0: Di ba gainan ko? Ano ka mga style nga sa mga style sa Australiano? Karoon ko. Gimingaw ba ka na ako?
1: Gimingaw kay ko ni Mua si Lito.
0: Habis sa bunay mo, buko-buko.
1: Kita ka niyo.
0: Murat buko-buko sa anay.
1: Dali. Kwanadyo ko ha, kanang dusak-dusak, kagugtama na.
0: Kanang
1: mo sa guntok ko ha.
0: Ay, pag-istorya niya na ba ako?

0: Grabe, weh. Kailang, grabe naman juga kayo. Oh, pamangkas kamil.
1: Wala kang kay practice day, kuning kuan, Dayan. Practisado man ko kay gaji mo ko sa Australia.
0: Kuan ba na ko'y problema ba?
1: Kunsa man na.
0: Unay-inan ni mo. Sigundahan lagi na ito ni Ron.
1: Sigundahan ako niya.
0: Akong anak pa. Na problema ko sa anak. Nakumatos na po siya.
1: Imong anak?
0: Oh, nakumatos. Kay, ani man gudi siya. Kanara dagadagan. Misali doon sa may sambag no niya. Na-slide siya ba? Muto. Nabunan niya ang ulo din sa punong aslobi.
1: Bangas ka. Ano sa may imong plano? Atong ipa? Hospitalize?
0: Takailan ko kwarta. Takailan ko kwarta na. Ako lang ibahala.
1: Pila man po. Bangi. Hot down po. Tagsapi ano yun.
0: Marang ba kayo? Gisteria?
1: Wala. Kaya yung ko baka lamin na kayong yotro.
0: Otro lagi na doon. Okay rin mo, 50,000?
1: Unsa?
0: Ako bayan na rin. Dumain ko sa private hospital. Baya na ako na. Diyan sa may kwan. Sana diyan ako? Diyan sa may misyon? O diyan sa may misyon?
1: Nakuha po na sapi mo. Pangayo. Dayan. Ayun, saan mo po taon? Kaba may kasaguan ng kapoy kong trabaho sa Australia.
0: Sige na, good be.
1: Sige, sige.

0: at marindariya o gamaring Erika. Nyuli ko ga balik sa mo adres sa Sydney, Australia. Dili ko di balik kong trabaho kay naurang na maurot na akong kwarta dito eh. Actually, purturot yun kay grabe majuka ayo ni si Diana makapangayo na ako. Marapun ka rin. Pero kay love you magugoanin niya. Naghatag na ko ang tanan. Muto nga after 1 week, nakuratan ko kay nanawag na po siya. Okay na rin mga panghitabo.
1: Bag normal na po. Trabaho na po tayong kalakihan eh. Ay, hurot akong 100,000 pagulis Pilipinas. Kihatan ako kang Dayan ang 50 mil. Uya, pamunta mi, gasto naman kayo, pero okay na siya kayo. Palangga man ako, lahap man ako. Ring din ako silpon, nakasilent man bro. Kabibrate man. Ma'am! Ma'ilo, ma'am?
2: Hello.
1: Kung siya magkapoy na pong nagit ka. Nihila ka?
2: Ano nga nakumatos ko?
1: Nakumatos sa puga?
2: Mabag is okay naman kung anong kumatos.
1: Asa man garoon? Nakatawag man lagi ka?
2: Tataan, ano? Madala na sa pumusmita.
1: Karuha ko diya. Kinini ang Dayan.
2: Dati kong kwarta na rin, Mang Be.
1: Kwarta na po.
2: Sige na, Mang. Sabi ko sa niyo, Mang, kumatos kong tama na rin.
1: Dili. Pila, Mang, pila.
2: Dali lang kong mga 30 mil o 40,000. Pwede lang kung ano, Mang. Mura, Mang, kumatos na niyo ko, Mang.
1: Mang. Ginoo ko. Nakumatos ako. Akong pinangga. Manto ko sa kong kumpari. Manghulam ko.
0: Ulsa?
1: Ura mga ko, pre.
0: Malugawa, noy.
1: May karong masulog yung sulilo, pre. Bayaran na ka, pre. Tubo ilan, no, ganang 20%.
0: Pre, siguraduha, magiging nakakay.
1: Lagi, pre.
0: Padala pa bayaran ako, ni.
1: Ibalik lagi ng kursi mo, pre. Ipadala na ako. Ako ang kuyab na kung nagyambig kumatos, pre.
0: Oo nga, nistory, noy. Asin ako, lang tawagan to sa linlin. Nang ko, nga sunod ako magpadala. Ibalik, bayaran na yun, ha?
1: Ibalik lagi na ako, pre.
0: Oh, sige, no.
1: Lamat-lamat, pre.
0: Sige.
1: Kinuoka, nakuhulam na ako. Isintin na ako na yun siya, ha? Kinuoka, may tagmasalbar ato siya, we. Ayun na pa ako, nakumato siya, kasi may murisi ba?
3: Ayaw, diba?
1: Alibog mo na ko ng kalakihan. Alibog ko!

0: Έλα. Έλα, γεια.
1: Σιπούντογκ. Ναμπίρμνιντο, γιαν.
0: Έλα, έλα.
1: Κιν σέγγαλινι.
0: Σιπούντογκ, νιά, σιπούντογκ.
1: Ay, katong kuyang dayan?
0: Oo. Ano lang, katong nanghod?
1: Dong, oo, dong. Kumusta man yung ate, dong?
0: Di ba nalang kayo mukortan rin yung kay kulang?
1: Unsa?
0: O, kulang kayo.
1: Kulang akong gipadanga. Time tamil?
0: Okay, bubayad naman ka sa kwan. Kaya ka, emergency room. Kaya emergency mayo niya. Mabayaran man yung kanya doon. Mahal kayo ang adlaw sa hospital, Drea.
1: Unya, pila may kulang po?
0: Mga 30 mil lang yun niya.
1: 30 mil? Another 30 mil na siya.
0: Oh, yeah, kay damay, damay i-test niya mga kuhan niya, kasabot ka sa kong istorya niya.
1: Oh, sige mo, patagay ko mga 5 minutes mo, kuhan ko, musin ko niya.
0: Oh, sige.
1: Paita di plakisyo. Masahon ko man eh.

0: Ansa? Kadako ba nakatidara? Sir.
1: Sige na gun kay emergency man gun akong uyab na kuno sa Pilipinas ba kay sige ra magkakumatos.
0: Tabaw ka osilito mo dahatay ko tako kwarta ni mo pero ragan na ko yung mga beru nun. Uy! Mapiki kay ko karun.
1: Sige. Basta sorry kayo sa disturbo ha. Usaon ko ba ni? Asa mo kumulang sapi anang kalakihan eh? Tinuon pag anong ipagsulti sa kuyab na sida yan.
2: Muna ka lang akong problema. Marindariya o maring Erika o master. Masigin lang pangayon yung akong uyab si Dayan. Makita po na ko nga kumatos yun siya, pero may buong ko nga nung dali kada tuntaw siya makumatos. Dali na lang niya ay master. Kaya nga, sige rin ka kumatos. Di ba kumatos ka usara man na? Di ba ka lang nga, balagsala may masalbar alang kumatos. Bilip sa kwa niya kung uyab kay kaning ma, sige ka kumatos masalbar po nung panalan ng kwarta. Karoon lang libo ko kisaya kung mahiraman ani kay karoon lagi kay kulang rakulutong akong ipadala niya ang kwarta. Naisa kakaupan ako din rin, buko ka malanganin ko mga kwan, mga haram kay mabaliban man niya malitaon magigdagway. Usapin ko buhaton ani master o ganing maring Darya o maring Erika. Tinuod baka ha nga kini si Diana nga nakuan ang kaning nakumatos. Tinuod baka ha ni nga ang kwarta na dito padulong sa ospital. Kapila ba di makumatos ang usa ka tao? Master o ganing maring Darya o maring Erika. Sulti ko loko ninyo beke. Kamu may nagpalik-alik o ganing tamang tambag aning radyo. Magpaabot yung ko sa inyong mga tambag. Dini na lang kutob. Huselito.

0: Good morning, ito, mga naring, ito ang gibasa, nga kaagi today.
1: At
0: kulis mga higala kaagi ni Osilito. Nga, usa kayo tanaw niyo, ang higihukhukan ka rin siya, mga naring.
2: Kuyo kay Maring, ang kumatos buro kayo, isa raman na siguro, oy.
0: Kaya makatawa pa ba lagi siya,
2: na kumatos? Ay, hindi naman po siya isa, pwede duha kay kumatos man.
0: Ah, kumatos kang duha.
2: Pero, kung isa lang, kumawan.
1: Aba, aba, napakagaling ng baklang ito.
2: Ako pa ang brightness ko.
1: Aba.
0: You are so brightness today.
1: Yes. Para kang blur wax. You're very brightness.
0: Ang galing mo, ha?
2: Oh, Danny.
1: Sige, ito lang ato na ning dambagan.
3: Ang galing mo, Chrissy.
1: Sige.
0: Sa mga gusto niya sa mutambag mga higala ha, sa tuwang gigaagi, gigibasa
2: na kaagi. Mayroon siguro tag, kung tabang ano yun sa mga comment section.
0: Na comment mo sa tuwang text line. Comment sa text line.
2: I-comment sa text line.
1: Sige.
0: Nagahanari sila lalo mo eh. May mga oras na di ah. Hala, ato ang text line 0966306-9569.
1: Abang, ibat lagi gagtingog ha?
0: Aga to ang page na to. Aba, nakakauli na si Paribubong.
1: Si Paribubong, gisundo na siya ni Paring Gab.
0: XFM 107.1 Tagom, di i-comment na inyong mga suggestion.
1: Yes, mga bayulit yung reaction.
0: Yes, mga inyong mga on the record ha, mga comment. Mahitungan sa kaagi ni Osilito, mga marikas sa mga Osilito niya.
1: Kamu, tatlasan niya nga. Loo, ipo kayo siya kayo. Ganun mo rin.
2: Hindi na siya maotong operator sa Dabaw?
1: Adeline ni Mao. Si Lito. Kawa ba ni Romel?
2: Lito ko na ito.
0: Wala to si Jose.
2: Lito lang yun siya.
0: Lito lang siya.
2: Julito man to.
0: Julito.
2: Julito.
0: Dakan dyan eh, tabuan ni mga ani.
1: Dakan kayo ka mga inanang, mga sitwasyon, labi na sa gawas. Kani mo mga kuhan sa gawas, good. Kani mga ato mga OFW. Shout out to mga OFW, no? Mga Heru na to na.
0: Meaning sa OFW
1: anang,
0: daw. OFW meaning.
1: Kanang mga abroad ba?
0: Mga abroad.
1: Ano, nilang yaw.
2: Bright yun siya kayo ba? Meaning yata kang iyap, gipasabot lang.
0: Timila na sa nakain ng Santon Plus Coffee.
1: Yes, yes.
0: Grabe ka bright.
2: Lantip kayo yung panguna-una.
0: Na, comment na ba? Kaya doon na nag-tambag din.
1: Si Giselle.
0: Sa'yo ni Giselle, go.
1: Dili mayo nga sige po siya o hatag. Tama dyan ka, Giselle. Very well said kayo, no? Ang iyahang gitambag yun, mga bayot.
0: Pero tama na.
2: Yan na po si Kwan, si Bethlehem Oring. Sa hatagan na lang niya, kailabang gana niya.
1: Aba.
2: Kuya Osad, kot danay po ni Gimuha.
1: Pero ito iskutan na mga inaanang ang mga sitwasyon. At ito mga katropa na ito nga naminaw ron nabing sa may kanyang mga nagkadaiyang party sa Tibuk Kalibutan. Mga taga Middle East. Mga dihan, naminaw taga USA.
2: Bisan pa diri sa Europe.
1: Aba. Sa Europe.
0: Sa Europe. Sa lugar ni Putin.
1: Sa Russia ba?
2: Iyahay na sa gilirad o karon diya ha?
0: O, katawa.
1: Sa Ukraine. Sa Ukraine.
0: Kasi ganyan, presidente sa Ukraine?
2: Sa Ukraine gani?
1: Ha?
2: O sa inaadi ha?
1: Kuan, mga inato. Hoy, sige lang, magtambag lang kayo sa oras na 44 na.
2: Napagigil para kuhan si Kuhan. Na si Ismaela, si Biano Asuncion, na good nun. Na-iska man ka. Once na makumatos na, ayaw na, dili naman na ka-istorya. Murag patay naman na ang ana. Dili na na kalihok. Ngano maka-istorya pa man na. Kanong wanto pa man ang hospital, mga kumatos man, so may resulta di ana.
0: Ba, yang i-endorse o yung self sa hospital.
2: Nasukugin siya. Ana siya nga, niapit po rin ka ng Kang Martin, eh. Naapil yung sigul. Sigal, investment.
0: Cashmate.
2: Naapil eh. Ay, ikaw ang ate ha. Apil-apil po rin ka na ha.
0: Ikaw dito grabe makakomment ha.
2: Ano na rin ay. Huwag po rin ka kapiat.
0: Aban, awasan mo ang mga bunchat.
2: I-delete na ibang bunchat di ate. Wala mo na tao.
0: Wala, mingaw na.
2: Ibalik na to dito sa kang kuhan. Ibalik na sa kumatos.
1: Balik na dito.
0: Kumatos, punta na makinong doon.
1: Correct. So, anong mga bayot? kinahanglan mo kunang mga kanoy kanang kung ikaw na tigaruhon gid ani mo na og jamming baka nagi gichar la baka nang imong uyam
0: dapat din sa mga kuno mga confirmation
1: yes
2: kasi din mo sa kabalo nga halos kada adlaw 30
1: ana mo kada siya ana gid siguro na basta main love ka di gid ni mo na siya
2: sa ta ko sa swildo kay tag 30 man gyud in adlaw
1: ako mag swildo gid sa kwanda Australia gyud
0: niya kay gid sa Sydney oh dako kay na swildo daday
2: bisan pa diri sa Darwin City
1: ah di mao ba
2: sa Darwin City
1: si Linlin dito ang swildo Linlin dito nga grabe kayo na sa mga milo tutindot o titi
2: dako kayo halos kada ko
0: pamatan e siguro na Lin
2: yes pamatan e siguro na Lin dako ba dito ang swildo
1: chapi daw alay siya chapi di madungog alay siya. But anyway, ano ba, no? Na may mga inaana nga mga instances na kaya yung digin siguro ni mo na kwanun, o digin siguro ka magpailad, ana. Oy.
0: Sakto.
1: Okay. Ana, pero naman yung ban nga, nagisiri tao nga ka ng bisag kung saan, niligid sila malain, basta manigugman na siya sa mga kwan. So, sa katawo, di ba?
0: Kung ikaw magkada mabutang diyan sa sitwasyon, makuwan na kuno ka, mabuta ka. Makuwan ka.
1: Ay, mga inaana.
2: Kasi mabuta.
0: Kana ba, mahalin ako, kita.
1: Di na ka kita. Di ka makita doon sa mong pagbati.
0: Di ka makita sa
2: ang delikado, ang delikado nagmaamang ya sige pangayo.
1: Kana may
0: masinyas lang, masinyas.
1: Masinyas sana mura traffic aid ha.
2: Masinyas na tanaw sa pagsinyas sa pagtawag.
1: Sa pagsinyas, talo na tuloy dada.
2: Sa pagsinyas, buwak sa lang po.
1: Ha, sige.
0: Sige, basta. Sige, salamat kayo. Kapagka na ito ni, kayo kapagka, kayo kami kapalik ali ganito.
1: Be, kung ako ikaw, kining uslito, ikaw na lang, I clarify your vicinity, your area of responsibility. Kaya mo nang imong tanaw ni mong sutao ni mo na dito tinod bagid na. Kaya kung magpadala kasi mong ibate ni ha, maparera ka sa kong kailang ha, bisag kung sa discourage niya yung kagalingon nga, di ma-discourage siya sa kababae, pero di siya ma-discourage ka na, di problema lang yun na ni mo.
0: Correct!
1: Dapat yun, kwan yung ka, kanang imong ginang isulot.

0: ni mo gi-salistari mo nesta pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di busukol na ko.
0: Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong galaw, di ko busukol ni mo?
1: Problema ba day na? Hindi. Akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?

0: na-recall daw po ang aking ovary. Meron nga pong santon plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
1: Marlene, Ochia, gatiyok. Akong dumulang piging gatiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong santon plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag-santon plus. Herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Ipalit na yun ko sa butik.

0: istorya. Sistingin lang ninyo, maayod yun yung kape, ha?
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsantong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!
4: XFM.
5: XFM.
6: Ito ang XFM.

0: mga pauling headlines, katropa hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Paulong Marcos Jr. nakikisa sa pagunita ng Eid al-Adha. Mahalagang okasyon, binigyan din po ng Pangulo.
1: Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bumaba sa first quarter ng taon. Rating na italang pinakamababa mula nang magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022.
0: CIDG, inirekomendang kasuhan ng reklamang obstruction of justice si Senator Robin Padilla sa DOJ.
1: CIDG at NBI sinalakay ang umano'y hideout ni Senator Bato de la Rosa sa Angeles City, Pampanga.
0: SILG Remulla. Nilinaw po na natiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad dyan pa rin sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga.
1: Sa balitang regional, dalawa patay sa pamaril sa loob ng mosque sa Zamboanga del Sur.
0: Balitang international, mga katropa, ang Cuba humingi po ng tulong sa United Nations laban sa Amerika.
1: Sa balitang showbiz, Vinny, target gawing ambassador ng Pilipinas ayon sa DOT.
0: At sa Sports Oklahoma City Thunder. Lamang na sa Western Conference Finals. Laban po sa San Antonio Spurs.

0: po tayo ngayon. Ngayon ang Wednesday, May 27, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Davao, at XFM Cebu.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM.

0: pa ng balita sa XFM News Nationwide. Unahin po natin ang report. Pangulong Marcos nakikisa sa pagulitan ng Idil Adha at ang kahalagahan ng okasyon binigyan din.
1: Pangulong Marcos, itinuturo ng Idil Adha ang sakripisyong iniaalay ng may katapatan at pagmamahal ay nagiging lakas at pagpapala sa pamilya at sa komunidad. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko na isabuhay ang diwan ng Idil Adha sa pamamagitan ng kabutihan, pagkakaisa at malasakit para sa mas makatao at inklusibong bagong Pilipinas. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Inaasahang makikiisa ang mahigit 10,000 kapatid nating Muslim sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifices sa Blue Mosque, Maharlika sa Taguig City ngayong araw. Maagaring nagtipon sa Quirino Grandstand ang ilang Muslim para dumalo sa scheduled prayer na nakatakda kaninang alas 6:30 ng umaga. May mga kapatid na Muslim din tayo magdiriwang ng Golden Mosque sa Quiapo sa Maynila. Ang sagradong araw na ito para sa mga Muslim ay pagkilala sa wagas na katapatan at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah, kung saan naging handa niyang ihandog ang kanyang sariling anak na si Ismael bilang patunay ng kanyang matibay na pananampalataya. Hujat din ang Idil Adha ang pagtatapos ng

0: ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa kanyang unang araw din na state visit dyan sa Japan. Nagsimula ang schedule ng Pangulo sa welcoming ceremony sa East Court ng Imperial Palace sa Tokyo bandang alas 9 na umaga. Sinundan niya ng state call kay Emperor Naruhito at Empress Masako sa Takinuma Audience Room. Pagsapit po na alas 2 ng hapon, may pagpulong naman ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League Tokyo. Nakatakda rin katropa ang roundtable meeting kasama po ang Japanese stakeholders kung saan magkakaroon ng Memorandum of Understanding at signing sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies, at magkakaroon din ng state banquet naman sa Imperial Palace mamayang gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Sumadsad sa poor negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa unang quarter ng taon. Ayon sa Social Weather Station, 33% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisiyahan sila sa trabaho ng Pangulo. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 40% noong November 2025 survey. Umakyat naman sa 49% naman ng mga Pilipino ang hindi kontento sa ginagawa ng Pangulo mula sa naitalang 43% noong nakaraang survey. Ayon sa SWS, ito na ang naitalang pinakamababang rating ng Pangulo mula nang magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022. Isinagawa ang survey noong March 24 hanggang 31 na nilahukan ng 1,500 adult respondents na may margin of error na positive-negative 3%.
1: XFM News Nationwide.
0: Hati ang opinyon ng publiko hinggil po sa usapin ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas na datos ng Social Weather Station Survey, 35% mga katropa ng mga Pinoy ang naniniwalang nasa maayos na kalagayan ang kalusugan ng Pangulo. 30% naman ang hindi naniniwala, habang 35% ang undecided. Batay sa datos, halos taga Mindanao ang nagsabing hindi naniniwalang maayos ang kalusugan ni Marcos. Isinagawa ang survey March 24 hanggang 31. Ilang araw din kasunod ng unat na nagkaroon ng sakit na diverticulitis ang Pangulo. Nilakuan po ito ng nasa 1,500 na mga adult respondents na may margin of error na positive-negative 3%.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinirekomendang sampahan ang kasong obstruction of justice si Senador Robin Padilla at iba pang individual na sangkot sa pagtakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng protective custody nito sa Senado noong May 14. Pinakakasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang nasabing senador matapos lumabas sa masusing imbestigasyon na pinagplanuhan ng maigi ang ginawang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla para makalabas ng Senado. Natuklasan din ng CIDG na may isa pang sasakyan ang bumuntot o nagsilbing security.

0: security escort at backup ng senador. Maring tiniyak ng CIDG na walang magiging exception sa nasabing pag-iimbestiga ng kanilang hanay sa paghahanap sa kinaroroonan ni Bato.
1: XFM News Nationwide. Pinuntahan ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, kasama po ang National Bureau of Investigation, ang isang bahay dyan sa isang subdivision na pinaginalang hideout ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito po sa Angeles City, Pampanga, kaninang umaga. Ayon kay Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce, pagmamayari po nito ng tito ni Senator Robin Padilla, yung bahay na sinalakay ng mga otoridad. Tigo naman ang mga otoridad na makita si De La Rosa sa nasabing lugar. Sa ngayon, wala pang sagot si Senator Padilla kaugnay pa rin sa isinasagawang operasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Senador Ping Lacso nanindigan sa minority walkout dahil hawak umano nila ang rules. Narito ang report. Binigyan din ni Senador Ping Lacso na ipinakita ng Solid Block 11 Minority Block ng Senado na maaaring maging tagumpay ang pag-atras kung nasa panig nila ang mga patakaran matapos silang mag-walkout sa sesyon nitong Martes ng gabi. Ayon kay Lacso, mas marami man ang bilang ng Majority Block, nasa panig na mano-mano nila ang rules ng Senado. Dagdag pa niya, kung marumi ang laro ng majority, mas magiging matalino naman ang hakbang ng minority block. Umani ng tensyon sa plenaryo matapos questionin ni Lacso at iba pang minority senators ang hakbang ng majority block na talakayin at pagbotohan ang mosyon ni Senador Dante Marcoleta na payagan ang online participation ng mga pagdinig sa Senado. Ipinaliwanag ni Lacso na naipasa na umano sa Committee on Rules ang mosyon ni Marcoleta noong May 11, kaya dapat Rule 24 ng Senado ang masunod at hindi Rule 136. Gayunman, sinabi niyang walang chairman at miyembro ang Committee on Rules matapos mabakante ang mga posisyon dahil sa pagbabago ng liderato ng Senado. Nagpas siya namang mag-walkout ang minority block matapos igiit ang majority block na ituloy ang mosyon. Binatikos din ni Lacso si Marcoleta dahil sa umano'y magaspag at mapangmataas nitong pagtrato kay Senador Risa Ontiveros kaugnay ng usapin sa legal na kaalaman at rules ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala naman si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na bahagi lamang po ng strategy ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterteng lumiban ito sa kanyang nakatakdang appearance sa first status conference ng ICC Trial Chamber 3 na nakatakda ngayong araw. Ayon po mga katropa kay Conti, nakita na nito yung pattern ng kabilang kampo ni Duterte kung saan hindi pa ulit nagpapakita ang dating Pangulo kaya't nagiging mystical na ang entity nito. Sa kanyang pagtaya, bahagi po ng kanyang teorya na nanghihina na at nahihirapan na si Duterte sa loob ng detention cell. Sa kabila naman ng pagliban ni Duterte, ipiniliwanag pa rin ni Conti ang magiging takbo ng status conference kung saan dito malalaman ang petsa ng formal na paglilitis, magiging protocol sa korte, mga update po sa isinasumite na ebidensya at mga testigo at iba pang dokumento ng dalawang panig. Ang wikang gagamitin din ng mga testigo at kung may iba pang pwedeng makaapekto sa daloy ng paglilitis.
0: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel na iharap bilang mga saksi ang ilang opisyal ng Bangko Sentral o ng bangko na nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado upang bigyan linaw ang ulat ng Anti-Money Laundering Council ukol sa kanyang mga transaksyon at alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores, isa sa mga itinalagang taga-usig, kasama rin sa mga ikinukonsiderang testigo ang mga kinatawan mula sa Commission on Audit at si dating Senador Antonio Trillanes IV upang patunayan ang apat na articles grounds of impeachment laban sa pangalawang pangulo na kinabibilangan ng maling paggamit ng confidential funds at seryosong banta sa buhay ng pangulo. Kasalukuyan pang inihintay ng lupo ng opisyal na sagot ni Duterte sa mga paratang bago magsumite ng kanilang tugon. Habang nilinaw ni Flores na hindi magiging hadlang o sanhi ng pagkaantala ang paglilitis ang kasalukuyang tensyon sa pamumuno sa Senado.
2: XFM News Nationwide.
1: Tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na isang political fiction ang inilabas na video ni Senator Amy Marcos sa Senado. Layo ni lamang po manong ilihis ang pansin ng publiko mula sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din pa ni Asidre na mga aligasyon sa video ay walang sapat na ebidensya at puro haka-haka lamang. At responsable umano para sa senadora na magpalabas nito sa panahong dapat ay nakatutok ang legislatura sa mas mahalagang isyo ng bansa. Nilinaw rin ang kongresista na hindi aktibong pinag-uusapan ang charter change sa Kamara o sa Senado. Kahit nangangamba siya na hakbang na ito ay isang paraan lamang para antalain o kaya i-delay ang proseso po na impeachment laban sa Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Clearing operation sa Gumuhong Gusali mula muling sinimulan matapos ang malakas na ulan sa Angeles City, Pampanga. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nagpatuloy kay Miyerkules, Mayo 27, ang clearing operations ng Gumuhong Gusali sa Barangay Balindago, Angeles City matapos itong maantala kagabi dahil sa malakas na ulana ay sa mga otoridad.

0: gumugusali. Inanunsyo rin ang kalihim na mayroon ng fact-finding team ang DILG para mag-imbestiga sa nagiging sanhi ng pangulo o pagguho at kung mayroon pang pananagutan sa batas ang may-ari ng nasabing gusali. Samantala, tumanggi naman ang namagbigay ng pahayag sa ginagawang pagsalakay ng CIDJ-10BI sa kinaroroonan ni Bato de la Rosa sa kaparehong lugar sa Pampanga.
1: FM News Nationwide.

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments.
1: Gaayos ng mga traffic violations kapalit ng halagang 12,000 pesos. Kinumpirma rin ng mga otoridad na hindi konektado o otorisado ng Land Transportation Office ang naturang individual upang magsagawa ng anumang transaksyon para sa ahensya. Nakumpiska mula sa suspect ang marked money na ginamit sa entrapment operation at ilang dokumento kaugnay ng aplikasyon sa driver's license. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan ng Criminal Investigation and Detection Group Santiago City Field Unit, Police Station 3 ng Santiago City Police Office at ng Anti-Red Tape Authority. Pinaalalahanan naman ni Buendia ang publiko na dumaan lamang sa opisyal na tanggapan at otorisadong kawanin ng ahensya upang maiwasan ang panloloko at illegal na fixing activities. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Ito naman katropa Nitso ni Yumaong Vice Mayor Romel Alameda sa pilitang winasak at binuksan na hindi pa nakikilalang individual. 10,000 pesos na pabuya inialok na ng pamilya. Katropa natin sa balita Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
3: Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng paninira at sa pilitang pagbubukas sa nityo ng Yumaong Vice Mayor ng Apari, Cagayan na si Vice Mayor Romel Alameda na naganap noong gabi ng Huwebes, Mayo 21 taong kasalukuyan. Batay sa salaysay ng kapatid ng Yumaong opisyal na si Isabel Alameda, nakarinig ang ilang residente ng Kaluskos at tila pagbabakbak sa bahagi ng sementeryo kung saan nakalagak ang labi ng dating vice-alkalde. Agad naman itong iniulat sa mga opisyal ng barangay. Subalit pagdating ng mga otoridad ay wala nang naabutang suspek sa lugar. Ayon sa pamilya, may ilang gamit na umano'y nawawala mula sa loob ng libingan kaya't lumilitaw ang posibilidad na pagnanakaw ang isa sa mga motibo ng insidente. Sa social media post naman ng byuda ng Yumaong opisyal na si Ginang Elizabeth S. Alameda, mariin itong kinondena ang nangyari at umapela ng hustisya para sa sinapit ng puntod ng kanyang asawa. Nananawagan ang pamilya sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya upang agad matukoy ang mga nasa likod ng insidente. Nag-alok din sila ng 10,000 pesos na pabuya para sa sinumang makakapagbigay ng mahalagang impormasyon. Matatandaan na si Vice Mayor Romel Alameda ay nasawi kasamang 5 pang individual matapos tambangan sa kahabaan ng Bagabag, Nueva Vizcaya noong Pebrero taong 2023. Noong Marso taong 2025 naman, 2 suspect na umunoy sangkot sa naturang krimen ang naaresto na ng mga otoridad. At iyan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
4: 15 anyos na PWD nasawi sa sunog sa Cebu. Lalaki pinagbabaril habang kumakain ng noodles. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
5: Isang 15 anyos na dinong person with disability o PWD ang nasawi sa sunog na sumiklab sa Sityo Kalinay, barangay Poblasyon sa Bayan ng Sambuan, Cebu kahapon na. Ayon sa imbestigasyon na, natrap ang biktima sa loob ng kanilang bahay habang nilalamon ito ng apoy. Batay sa ulat ng Sambuan Municipal Police Station na, umalis umano ang ama ng biktima para pumasok bilang helper habang ina naman ay nasa trabaho. Naiwan umano ang binatilyo na kakandado sa loob ng bahay. Pinaniniwala ang hindi tuluyang naapulang baga ng uling ang posibleng pinagmula ng sunog. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Samantalang patay nang idiniklara sa ospital ang isang 33 anyos sa dating preso matapos pagbabarili na 2 hindi pa nakikilalang suspek habang kumakain ng noodles sa Sityo Centro Alaska, Barangay Mambaling sa Cebu City. Kinilala ang biktima na si Dennis Umasdang, isang construction worker at dati nakulong sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga at physical injury. Ayon sa mga saksi, sakay umano ng motorsiklo ang 2 armadong lalaki na kapwa nakasuot ang black hoodie na pagbabarilin ang biktima. Lumabas sa imbestigasyon

0: kamakailan lamang umanong bumalik sa lugar ang biktima matapos magkipagbalikan sa kanyang kinakasama. Patuloy naman nagsasagawa ng follow-up investigation ng Mabaling Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspekta at ang motibo sa krimen. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunfone Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: At samantala, rider na umiwas naman sa checkpoint, katropa, patay matapos na sumalpok sa kasalubong na sasakyan. Katropa natin sa Balita RS Penosa na XFM, Iloilo.
2: Nasawi ang isang motorcycle rider na kinilalang si alias John matapos umanong umiwas sa checkpoint ng pulis sa distrito ng Arevalo, Iloilo City. Sa impormasyong nakalat ng XFM News Team sa nangyari, pinarahan umano ng mga nagbabantay na pulis ang rider dahil wala itong suot na helmet. Sa halip na huminto ay pinaharurot pa nito ng takbo ang kanyang minamaneho. Hinabol ng mga kapulisan ng rider hanggang sa nakarating ang mga ito sa Arevalo Plaza. Posibleng hindi nakita ng rider ang papalikong Toyota Wigo kung kaya't sumalpok siya dito. Nagtamo ng sugat sa ulo ang rider na dahilan ng kaniyang pagkamatay. Temporaryong kinustudiya naman ng Arevalo Police Station ang driver ng sasakyan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines.
1: Katropang Brian, may LPA pa rin pala sa labas ng Pilipinas at namataan sa 1,230 kilometers silangan ng northeastern Mindanao.
4: Southwesterly window naman, katropang Buddy, ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soccsaygan, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Habang trap naman ang LPA ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
1: Ingat po tayo, katropa, ang index, ang init, grabe ngayon, ha? Nasa 46 sa Tugigaraw City, 42 to 44 ang Metro Manila, at manatili po tayong may baong tubig.
4: Samantala, mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:20 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Balitang International, hatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Humiling ng agad ang tulong sa United Nations si Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez Padilla o Parilla, katropa, para iwasan ang pagdedeklara ng krisis sa kanyang bansa na kasalukuyang gipit dahil sa pinapatupad na fuel blockade o pagbabawal sa pagpasok po ng langis ng United States sa kanyang talumpati sa UN Security Council. Dinilaan ni Rodriguez sa international community kaugnay sa posibleng madugong labanan matapos magpahiwatig si US President Donald Trump ng planong pagsakop sa Cuba. Kasunod po na naging operasyon ng Amerika sa Venezuela noong Enero lang na nagpatalsik kay Nicolas Maduro.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng Department of Tourism na sinusubukan nilang kausapin ang Nations Girl Group na Bini para kunin maging tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, parte umano ng kanilang pakikipag-usap sa Bini ang pagkilala sa grupo sa naging malaking parte ng mga ito para makilala at i-represent ang bandila ng Pilipinas sa global stage. Sa ngayon, wala pa umanong tugon ng Bini sa ginawang hakbang ng DOT dahil busy ang mga ito sa paghahanda ng kanilang signal sa World Tour 2026. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
1: Balitang Sports, atid ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, lumamang na sa 3-2 ang lead po ng Oklahoma City Thunders laban sa San Antonio Spurs sa Western Conference Finals. Hindi binabaan ang Thunder ang depensa sa apat na quarter ng laban para maselyuhan ang score na 127-114. Pinamunahan niya ni SGA Shai Gilgeous Alexander ang Thunder sa kanyang 32 points, 2 rebounds, and 9 assists.
3: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong holiday, May 27, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.

0: XFM Network Philippines. Sa Davao, sa Davao. Dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na.
1: Katropa.
2: Kaklare.
1: Sana.

0: Hits FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The

mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong isyo ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan.

0: Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health. Nakaagapay po natin sa pagpapalusog at pag-iingat ng atin pong pangangatawan. Sa mga katropa natin dyan, ha, mga kabayan natin na hindi pa nakasubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan na po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Nationwide ay pwede na ma-avail ang atin pong mga produkto, ha. Kaya puntahan po ang mga suking butika po ninyo dyan at ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto. Sa ngalan po ni Dr. Remy Lito, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasama niyo po ngayong araw ng Merkoles. Ayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, mga isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Maraming salamat sa inyong pagsama sa atin dito po sa ating palatuntunan ng The Secret of Health.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong programa, ha? Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, pwedeng i-text yan, ha, sa atin pong numero. Huwag pong mahiyang magtanong. Kung meron kayong mga iniinda ng mga karamdaman na inyo pong nararanasan, pwede nyo pong ikonsulta yan on air dito sa atin pong programa, ha. I-text lamang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganun kamasala nyo po mga katanungan, ligyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong palatuntunan. At kumusta? Kumusta yun, Doc? Ating mga avid listeners, kumusta ang inyong kalusugan?
1: Sana okay sila.
0: Oo. Kumusta po ang ating pong pangangatawan? Nawa po eh malusog pa rin tayo, malakas pa rin. Bagaman maraming mga stress ang ating pong nararanasan, ha?
1: Oo, grabe ngayon.
0: Oo.
1: Kaya ngayon panahon, stressful talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Sabi nga, we don't hold tomorrow. Kaya dapat nating laging pasiguro. Unahin natin ang kalusugan kasi ngayong crisis na nga, magkakasakit pa.
0: Nako,
1: ano kaya mangyayari?
0: Oo. Sa mga katropa natin, mga kabayan natin, see to it, ha, na nasa malusog tayong kalagayan, ha, para anytime na kikilanganin ng atin pong lakas, ano, ng ating pamilya, ng atin pong mga kapwa, eh makakapagserbisyo po tayo, ano, makakatulong tayo in any way possible na pwede nating pwede tayong makatulong at magamit natin yung atin pong lakas, ha. Kaya nga maganda, Doc, na suportado ng mga sustansya ang atin pong pangangatawan. Kinakailangan punuin natin ng sapat, ano, na nutrisyon ang pangangatawan natin, ha. Kung kulang sa mga kulang sa mga kinakain natin, hindi natin nakukuha ng sapat sa atin pong mga intake na foods, ano? See to it na meron kayong mga suplemento gaya ng atin pong Ultimate Trio.
1: Yeah, yung ating Ultimate Trio ay isang set of supplement. Nandiyan ang Santon Plus Gold na may pinagsamang extract ng limang napaka-importanting herbal medicine, ano? At ganoon din ang vitamin C, which is napaka-importanting araw-araw ay meron ho tayo. Ganon din ang premium D3 softgel capsule na nagtataglay ng tatlong mahalagang sangkap na tutulong sa atin, ano, dun sa mga posibleng nagiging dahilan ng pagkakasakit.
0: Yeah.
1: Well, kaya yan ang ating advocacy dito po sa Yes to Health, sa ating palatuntunan, na maging aware tayo dun sa mga pangangailangan ng ating katawan.
0: Mm-hmm. At dapat hindi natin po gawing last resort or kumbaga last option yung pagpapalakas ng pangangatawan natin. Dapat yan yung ano, Doc, eh. Yan yung top priorities natin, lalo na sa panahon natin ngayon, na ma-secure natin yung malusog na pangangatawan. Minsan kasi, Doc, pagdating sa ibang bagay,
1: mas nauuna.
0: Kumbaga yung kalusugan natin, tinitipid natin ng husto.
1: May mga ganun.
0: Hanggat maaari na yung iba, di ba, nakakaranas ng iba't ibang mga sakit-sakit sa katawan nila, ano? Tinitiis na lang.
1: Iba-iba kasi yung ano ng tao, preference, eh. Meron akong mga kakilala, di baling simple ang pagkain, basta maganda yung damit. Meron namang magarbo sa pagkain, lahat ng masasarap meron, pero yung damit, parang tinitipid. So dapat tayo ay nakafocus talaga sa pinaka-vital na ano ng katawan, yung elemento ng buhay natin, mm-hmm. which is health. O, kaya nga ang naturopathy is nasa preventive side. Ibig sabihin ng preventive, hindi mo na kinakailangan hintayin magkasakit ka pa kasi mas magastos mga katropa.
0: Mm-hmm.
1: Ah, meron akong kaibigan, nakita ko, nalungkot ako kasi siya ay na-confine.
0: Mm-hmm.
1: Siya pala ay may matinding problema sa dugo.
0: No.
1: O di, grabe yung sali ng dugo sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: At sabi nga niya sa akin, napakahirap pala pa ganito. Ano? Kasi noong una, hindi nila nabigyan ng pansin. Akala nila, simpleng simpleng pagbaba lang ng dugo. Yung pala, ang trabaho pa naman, laging puyat.
0: Nako.
1: So sabi ko sa kanya, pag ganyan na lagi kang namumutla, kasi napansin ko namumutla, sabi ko, baka pwede ka mag-change ng work na pwedeng makatulog ka na maayos.
0: Mm-hmm.
1: Eh ngayon niya na-realize. Saka hindi siya nagtitake ng any medication or supplement. Tapos ang diet niya, more on kung anong mabilisan na pwede niya kainin. So kaya ngayon niya na-realize na ganun pala kapag ikaw may sakit na, ang iniisip mo paano ka makabawi.
0: Oo,
1: ang problema magastos.
0: Mm-hmm.
1: Kung hahabulin natin yung kalusugan, kung ito ay dahan-dahang nawawala.
0: Yun, no? Kaya sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, ha? Dapat top priority natin. Mas pag ginawa mong top priorities yan, mga kaibigan, no? In any way possible, gagawin natin kung ano yung kakayanan natin magawa para mapangalagaan talaga natin, ano? Itong natanging lakas at lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Eh kasi no lang, Dok, yung pag-iingat sa katawan po natin, ano? Meron ka lang mga ibang isasakripisyo na kung saan yun yung way para maingatan mo yung kalusugan mo. Pero as simply as possible, Dok, maraming paraan na pwede nating mapangalagaan ang atin pong pangangatawan. Sa mga simple lang na nagagawa natin sa pang-araw-araw, ay pwede nating maingatan ang atin pong kalusugan, mga kaibigan, ha? So yan, ha, gawin nating topmost priority ang pagpapalakas at pag-iingat sa kalusugan natin kesa naman gagawin nating priority yung ating kalusugan kapag ito ay bumabagsak na. O kumbaga pagka ito ay mahinang-mahina na.
1: Pag wala ka ng choice.
0: Oo, yun na nga.
1: No choice. Kailangan mo pumunta sa ospital or kailangan mo magpa-check up.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung pinaka-worst scenario, eh.
0: Oo.
1: Mas maganda yung may option ka. Mm-hmm. May option ka.
0: Ang hirap kasi sa atin, Dok. Nasanay tayo dun sa tinatawag na sick system. Ano ba yung sick system? Tsaka ka lang kikilos pagka may sakit ka na.
1: Oo. Kumbaga, bihira yung mga taong nagbibigay ng, nagpupondo, nag-allocate ng budget for prevention.
0: Oo.
1: Yung mga pagtitake ng supplement, part ng preventive approach yan, eh.
0: Oo.
1: So, ibig sabihin,
0: kumbaga kahit, parang investment yan sa kalusugan mo.
1: Kahit wala ka pang nararamdaman at malinaw naman sa'yo na tumatanda ka na in your family, nandyan yung hypertension, yung diabetes, tapos ikaw ay nasa isang trabaho na may stressful, you need to do something as preventive. Parang ganun yun. Di ba? Pag nagpapagawa ka ng bahay, ginagawan mo ng firewall.
0: Tama. Oh.
1: Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng pagpapagawa ng firewall ay kahit walang apoy, ina-anticipate mo na pag magkaroon ng sunog, hindi masusunog yung bahay mo.
0: Oh.
1: Yun yung the best principle ng pangangalaga ng kalusugan.
0: Yes. Oh. Yan ah. Kinakailangan yung tinatawag na pagiging proactive. Yun. Pagiging maagap, kung tawagin.
1: Mm-hmm.
0: Meron kasabihan, Dok, di ba? Na
1: daig ng masikap.
0: Ang masikap.
1: wag lang naman yung maagap tapos umuwi ng maagap din.
0: Yan lang. Oh.
1: Iba din yun.
0: Kasi iba talaga pagka naagapan natin yung mga karamdaman kesa sisikapin mo siya na gamutin kapag ito ay malala na o napabayaan na at nagdulot na ng samot-saring mga komplikasyon sa ating pangangatawan. Ha? Kaya nandito ang programang ito, nandito ang kumpanyang Yes to Health para magtaguyod. Ano? Itong mga preventive measures, katuwang natin yung ating pong mga powerful supplement na yan na pwede natin i-take every day. Ha? With just one capsule, 2 times a day or 3 times a day ng ating pong mga suplemento. May mga katulong po ito, ha, para ma-prevent natin ang napakaraming karamdaman na pwede maranasan na atin pong pangangatawan. Oh,
1: kagandaan nito, partner, ang Santon Plus Gold, Santon VC, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay FDA approved na isang herbal food supplement Hindi natin sinasabing ito'y gamot, mm-hmm. pero ito ay malaki na gagawa pagdating sa tamang nutrisyon. Kasi yun ang purpose talaga ng supplement. Meron siyang high quality pharmaceutical grade extract at safe na inumin ng mga senior citizens, even ng mga buntis. Wala siyang harmful chemicals or anything na makaapekto. Ano? At sa kahit sino na healthy man or hindi healthy, may sakit man o walang sakit, mm-hmm. na gustong uminom ng mga sustansyang pwedeng ibigay ng extract na nandun sa ating Santon Plus Gold. So yun po yung sagot natin doon sa mga katanungan na madalas nating nababasa na kung sino pa ang pwedeng uminom ng Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm. Yeah. At sa mga makaville po yan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga local drugstores sa inyong lugar, sa ating pong online shopping store sa Shopee, pwede yung i-order ang ating pong mga produkto. Ganoon na rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, pwede yung mabili ang ating pong mga produkto. Ha? Lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-avail dyan. At sa mga gusto pong makabisita sa ating pong mga wellness center, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Habili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Coffee Mix. O, sa mga nakatry na ng Santon Gold Coffee Mix natin, Doc, ano? Baka nagtataka kayo pagka nagtitimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. May nakikita kayo na lumulutang na kulay green doon sa inyo pong mga tasa, sa inyo pong mga mug. Ano? Huwag kayong magtaka at mabahala. Ayan. Dahil yan, nakikita po ninyo na yan ay extract ng isang powerful na compounds or herb na moringa, mga kaibigan. Ha? At yan po ay binipisyari sa atin pong pangangatawan Napakaraming benefits na may tulong yan sa pangangatawan natin. Kaya nga yan, Doc, ang isa sa mga main components ng atin pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Gold Herbal Capsule.
1: Oo, paboritong gulay ni Kaindo at Kadoro.
0: Yan.
1: itong Moringa o Malunggay, mga katropa, ang scientific name yan, Moringa oleifera.
0: Mm-hmm.
1: Ang coin name ng Moringa o Malunggay ay Miracle Tree.
0: Mm-hmm.
1: Simula sa kanyang dahon, sa kanyang tangkay, mm-hmm, sa kanyang buto, sa kanyang balat, hanggang ugat,
0: mm-hmm,
1: ay merong tinatawag na medicinal properties.
0: Oh.
1: So, mula pa nung unang panahon ay ginagamit na ang Moringa ng mga traditional healers until now.
0: Mm-hmm.
1: Nakitanan ito ng powerful bioactive compounds. Kasi ang nagdadala kasi ng alibaba, Santon Plus Gold or yung mga produkto natin, mm-hmm, kung anong laman niya.
0: Yes.
1: Yun ang may mga pag-aaral na nagsasabi na ito ay may benepisyo sa kalusugan. Una, mayroon itong mga potent phytochemicals. Pero bago natin pag-usapan yung mga phytochemicals, unahin muna natin yung kanyang nutritional value.
0: Mm-hmm.
1: O kaya tinatawag siyang superfood.
0: Gano ba ka-nutritious itong Moringa na ito?
1: O just imagine, kaya nga tinawag nila na ang Moringa daw ay kompleto. O, ang protina niya, ha, ito, minsan di tayo makapaniwala. Mm-hmm. Ang comparison dito kasi is per 100 grams.
0: Mm-hmm.
1: Ang protein ng Moringa, kung i-compare mo doon sa yogurt saka sa milk, alam mo yung 100 gram ng Moringa, meron siyang 6.7 to 9.4 grams of protein.
0: Mm-hmm.
1: While yung yogurt, 1 gram. While milk, 3.2 grams. So, mas mataas pa ng dihamak ang protein ng Moringa, ng Malunggay. Kumpara mo doon sa mga, alam natin na marami talagang protina.
0: Mm-hmm.
1: So, huwag kayong mag-alala kung wala kayong pambili ng gatas, mm-hmm, minsan, hindi nyo alam yung yogurt,
0: mm-hmm,
1: walang pambili ng karne. Kung may Moringa kayo, mga katropa.
0: Kung may Malunggay dyan sa bakuran ninyo.
1: May protein ito.
0: Yun.
1: Oo. Sa vitamins naman, ang vitamin A, napaka-importante niyan sa paningin natin, mga katropa, 3 to 10 times more vitamin A kumpara mo sa carrots.
0: Mm-hmm.
1: Ang pag-vitamin A yung pinag-uusapan or beta-carotene, laging na tumatakbo sa isip natin, mm-hmm, carrots.
0: Yes. Oh.
1: Pero ang Malunggay, katropa, ay 3 to 10 times more vitamin A than carrots. Sa vitamin C naman, 6 to 7 times more vitamin C than orange or citrus. Grabe. Minerals, katulad ng calcium, mataas ng 3 to 4 times ang calcium niya kumpara sa mugat sa gatas. At ang iron content niya ay 4 to 5 times na mas mataas kesa sa spinach. Kasi pag iron, commonly spinach yung yung pinupost natin. Sa potassium naman, which is very important sa puso, at ang pinakang nangungunang prutas for potassium supplement, potassium source, banana, o saging. Alam nyo ba na 3 times more potassium ang 100 grams of leaves ng Malunggay kumpara mo sa 100 grams ng saging. That's based on study. So, hindi nagpapahuli yung Malunggay pagdating sa nutritional value. Pagdating naman sa kanyang other function, meron siyang tinatawag na mga potent phytochemical.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ba, ang pinaka most powerful compound inside Moringa ay yung glucosinolates at yung isothiocyanates. Ito yung key compound niya, na doon sa mga compound na yon, yung isothiocyanate, yung Moringin. Ang pinakang pangunahin na ito ay napakataas ng kanyang anti-inflammatory effects. Alam naman natin na most common problem ng tao ngayon related sa inflammation. Ang kanyang ability to help the body lower sugar is mataas din. At ang kanyang natural detoxification enzyme para ma-detox yung liver natin ay mataas din. At meron siyang natural ability na protection na ng katawan against metabolic syndrome. Ano ba yung metabolic syndrome? They call this syndrome X.
0: Oo.
1: Na kung saan tumataas yung insulin sa dugo mo kasi hindi nagagamit ng katawan yung insulin.
0: Mm-hmm.
1: Because commonly yung insulin resistant na diabetic situation like type 2 diabetes, nagiging dahilan ng pag-trigger ng syndrome X or metabolic syndrome. Kasama na dyan yung obesity, hypertension, pagtaas ng cholesterol, kasama yan sa metabolic syndrome. And also, meron pa siyang antimicrobial property.
0: Mm-hmm.
1: Isa pa lang yan, ha. Meron pa siyang flavonoid na ang pinakasikat na flavonoid na meron dito, yung quercetin at kemperol, na napakataas ng kanilang ORAC value or powerful antioxidant quality. nakakatulong siya sa pag-relax ng blood pressure natin. At alam naman natin, ang quercetin ay anti-allergy.
0: Natural antihistamine.
1: Yeah, yun yung ginagawa na, ano, ng quercetin. Kaya nga sa nature, ang natural antihistamine ay quercetin. Mm-hmm. Meron din yan sa sibuyas.
0: Yes.
1: Uh-oh. Meron din yan sa ginger at saka sa garlic.
0: Garlic, yan.
1: Oo. Saka mataas din ang nagagawa ng quercetin at kemperol against oxidative stress. Mm-hmm. Yun yung mabilis nagpapatanda sa tao.
0: Sa tao.
1: O, isama mo pa yung pinolic acid. Ito, lagi ko itong binabanggit, yung chlorogenic acid, mm-hmm, na isang pinolic acid na tumutulong naman kung meron kang mataas na blood sugar o meron kang mabilis na pagtanda. O, yan yung mga benepisyo na makukuha natin doon sa moringa. Sa usapin naman na may kinalaman sa puso, blood pressure, cardiovascular function, meron siyang natural alkaloids, mm-hmm, na nakatutulong naman sa suporta sa ating cardiovascular function. At speaking of carotenoids, mm-hmm, especially doon sa dahon, mm-hmm, mataas din ang beta-carotene at lutein nitong moringa.
0: Moringa.
1: Kaya magtataka, di ba ang mga carotenoids, makukuha mo lang sa kulay orange and kulay yellow. Pero bakit mataas yung carotenoids ng moringa?
0: Moringa.
1: Hindi nyo ba napapansin na pag ang malunggay leaves ay nagmamature, mm-hmm, nagiging yellow ang yellow kulay ng kanyang dahon?
0: Mm-hmm.
1: Sabi ng iba, ay tuyo na yan, itapon, mm-hmm, na yan. Hindi. Because meron talaga siyang carotenoid inside.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, mas dominante yung chlorophyll.
0: Tama,
1: oo. Kaya di ba nakikita nyo, hindi pa naman tuyo, pero yellow na.
0: Naninilaw na.
1: Naninilaw na. Kasi pag bumaba yung chlorophyll, lumalabas yung carotenoid niya, mm-hmm, yung beta-carotene niya. Na trabaho naman yan, proteksyonan yung mata, i-boost yung immune system function, mm-hmm, at pagandahin yung function ng skin, especially to avoid other problem like oxidative stress. To summarize, ang moringa, sa mga pag-aaral, hindi naman tayo dito nag-iimbento lang. Mm-hmm. Ito, you can do your research. Ang moringa, to summarize yung kanyang phytochemical, ano nagagawa sa katawan, na posibleng makatulong sa atin, number one, reduction of inflammation. Ang daming sakit na pwedeng ang dahilan ng inflammation. Yung blood sugar kapag tumataas, moringa can really help us. Yung improvement ng cholesterol level, yung suporta sa kalusugan ng puso natin, yung pagpapaganda ng abilidad ng liver na maglinis o magdetoxify, yung pagbuboost ng immune function, ganun din yung strong antioxidant protection. Kaya nga pala ang malunggay o moringa is one of the highly priced breathable sa buong mundo. Kaya tinatawag nga nila itong tree of life and also superfood. Now you know bakit isa ang moringa sa pinili ng Yes to Health na ilagay sa ating mga produkto. Because ang moringa ay powerhouse of nutritional nutritional support sa ating katawan.
0: Mm-hmm. Thank you so much, Doc, ha, sa napakaraming infos na yan about sa isa sa mga components ng ating po mga produkto. At ito ay tinatawag na common na sa atin, vegetables, or common herb dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Napakarami yan. Kahit saan, pwede kang makakuha. Lalo na kung nagtatanim ka, meron ka na agad dyan sa inyong bakuran. So, sa mga kababayan natin, yung iba, binabaliwala lang ito, Baga hindi ganun ka pinapahalagahan. Pero ito po, mga katropa, ay punong-puno ng nutrisyon, punong-puno ng mga bioactive compounds na malaki ang naiutulong sa buong pangangatawan po natin. Lalong-lalo na kung nakukuha po natin yung mga medicinal properties niya. Marami kasing Doc, dahilan, mm-hmm, kung bakit hindi rin natin napapakinabangan yung mga properties na nandoon sa moringa o doon sa malunggay, mga kaibigan, no? Like yung sa preparation nito, the way na i-ingest natin ito sa ating pong true foods, minsan nababawasan yung kanya pong kabuuan ng mga sustansya.
1: Mm-hmm.
0: Minsan naman halos wala na tayong nakukuha na sustansya mula dito.
1: May mga may mga procedure na ginagawa, mm-hmm, sa mga natural extract, mm-hmm, mga substance na tama ka, it can change yung kanyang value. Kaya nga, as much as possible talaga ang gagawin natin, at least consume it doon sa kanyang natural form.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ang kagandahan naman ng moringa, matibay siya.
0: Yes, Doc.
1: Kaya nga, ito yung gulay na pag niluto mo, green na green pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Kaya minsan pag kinain mo, buo, di ba? Hindi mo naman, hindi naman natin chinachap yung moringa. Paglabas, buo pa rin.
0: Yun lang.
1: Kaya yun yung question. Napakita ba kaya natin yung extract ng yung ano tawag dito, yung sustansya ng malunggay eh kinain natin tapos paglabas buo pa rin, parang hindi natunaw. Yun yung problema.
0: Yan.
1: O, kasi very tough ang ano, matibay talaga yung structure ng malunggay. Very dense. Kaya ang ako sa mga studies natin sa naturopathy, ang pinaka the best form ng pagkain ng malunggay either in dried form, yung dry, extract or juice. At saka yung ginagawa ng nasa ating product na dry, yung extract niya na talagang hindi dumadaan sa heating procedure.
0: Standardized extract.
1: Standardized extract. Kumbaga, mas enhance, well, isang capsule, how many milligram of moringa ang meron? Halimbawa, 50 milligram. So, anong equivalent niya sa fresh moringa? Napakalaki ng, napakalayo ng buhat, oo. Na pwede natin pakinabangan yung extract na yon sa isang kapsula. Kaya nga ang I rather na ang supplement natin talagang go into category of supplement. Kahit pa masasabi mo minsan na bakit doc pag uminom ng Santon Plus Gold hindi naman yun gamot eh but parang gumagaling yung sakit. Eh kasi yun ang mechanism of ano, healing. Sa healing ang katawan ang nagpapagaling.
0: Yes, oh.
1: Sa naturopathy, we believe that the body is capable of healing you. Anong kailangan ng katawan? I-equip mo siya. Anong kailangan ng katawan? Ah, kailangan mo ng vitamin C? Okay, I give you vitamin C. Kailangan mo ba ng mineral? Okay, bibigyan kita ng calcium. So the body can use that to heal itself. Ganun naman ang mechanism of healing, in the body. Oh, yun yung nagagawa.
0: Kailangan i-provide mo lang yung tools na kinakailangan ng katawan mo at siya na mismo yung gagamit nun, gagawa nun.
1: Tama. Kung maiintindihan lang natin mga katropa yung abilidad ng katawan to heal itself, which the doctors really know that, bakit ka nangangailangan o bakit dumarating sa punto na kailangan mo na ng maintenance? Panglaban sa high blood, panglaban. Yun yung punto na ang katawan mo, bumaba na yung kanyang natural ability. So, wala na siya. Mahina na siya. So, kung hindi ka gagamit ng maintenance medicine, eh baka magbarabara na yung daloy ng dugo mo. Kaya nga, kung ayaw nyo na mag-rely sa maintenance throughout your life, ayusin nyo muna yung lifestyle nyo, yung pagkain nyo. Kasi pag ikaw ay naging pasaway, pagdating sa pagkain mo, wala kang choice. Kaya nga lagi natin sinasabi doon sa mga katropa natin na may high blood, magpakonsulta kayo, magtanong kayo sa doktor, at ang doktor ay magbibigay sa inyo ng reseta kung kinakailangan nyo talaga. Pero alam niyo ang pinakang ano, kahit sinong doktor ang tanungin mo, ano po ang pinaka the best way para maiwasan yung sakit sa puso, high blood, diabetes, alam mo ang majority of answer, lifestyle change.
0: Yun.
1: Healthy lifestyle, healthy diet, exercise. Kasi alam naman talaga nila na yung maintenance hindi sapat yan. Kaya nga ang dami nagme-maintenance, nai-stroke pa rin, napaparalyze pa rin. Bakit? Kasi na-overpower yung epekto ng maintenance.
0: Tama po.
1: Di ba? Okay yung maintenance eh. Pag ininom mo, bababa yung BP mo. Ay, ang problema, tinapatan mo naman ng pagkarami-raming mantika. O, din ang mangyayari. So, yun yung ano, dapat natin ma-realize. Kasi sa totoo lang, hindi naman mahirap i-prevent yung sakit. Ang tanong lang, paano? Mayroon pa tayong simple knowledge kung paano natin nahadlangan ito. Yun ang dapat nating alamin. Araw-araw, dinidiscuss naman natin ito dito. Ano?
0: Yun, ha? Sa mga katropa natin dyan, kinakailangan ng combination, ano? Modification, yan, ng ating mga pagkain, and cooperation. Siyempre, meron tayong counterpart na gagawin. Not only relying dun sa atin pong mga maintenance medications, dun sa mga supplementation na atin pong iniinom, yung atin nga favorite tagline, ano? Na kapag maayos yung ating kinakain, sakto, tama yung ating mga kinakain, hindi naman natin talaga kinakailangan ng mga manggagamot na yan. Kasi ano yung gagamutin sa katawan natin if okay naman yung ating pong pangangatawan through correct lifestyle and yung healthy foods na kinakain natin. Ano? But then, kung mali yung ating pong pagkain, mali yung ating pong lifestyle, mali yung ating pong mga habits, kahit na sino, kahit na gano'ng kagaling na doktor, kahit na gano'ng karaming mga gamot ang ating ipasok sa ating pangangatawan, it is useless.
1: Kasi nagre-rely din naman yung mga doktor sa katawan natin. Kaya di ba kahit gano'ng kagaling espesyalista ang doktor, kung ang katawan bumigay na, ayaw nang mag-response, ayaw nang mag-heal, wala, namamatay din ang tao.
0: Yeah, so,
1: kaya ang bottom line talaga dito, if you want to live longer, balikan mo yung ano, yung previous, ano ba yung ano ng tao nung unang panahon? Bakit ang noon bihira yung cancer? Bakit noon bihira ang heart attack? Well, ngayon ang heart attack is number one. Pumapangalawa yung cancer. Mm-hmm. At alam mo ba ang nangungunang cancer ngayon based on latest survey?
0: Yes, no.
1: Worldwide. Lung cancer.
0: Mm-hmm. Grabe.
1: Oh, lung cancer ang nangunguna ngayon. I think because of the pollution, etc. Pero ang punto dun is yung mga sakit na yan is hindi yan gaano katalamak noong panahon. Mm-hmm. So siguro dahil sa pagbabago ng lifestyle talaga ng tao, yung mga sakit na bihira noon, yun na yung dominant ngayon. Mm-hmm. O, kaya ang pinakang magandang gawin ngayon, back to basic tayo. Di ba? Maganda. Kainin natin yung mga pagkain talagang alam nating natural, less processed. Mm-hmm. Kasi hindi mo naman masasabing huwag kang kumain ng mga nagproseso na eh. Mm-hmm. Napaka-imposible nun kasi bumibili tayo sa market.
0: Tama, Dok.
1: May mga process yan. Kaya lang, the less process na gawin sa pagkain, much better.
0: Much better. Oh. Okay. So mga katropa nyo, mga kabayan din ha, na gustong makisali sa atin pong talakayan, sa ating programa, i-text nyo lang ang inyong mga mensahe at mga katanungan sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagyan ang pangalan at address para ma-acknowledge siya dahil dito sa atin pong programa.
4: Kaso rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Xanthone Vitamin C.
2: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Xanthone Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Sa mga coffee lover, sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, yung hindi buo ang araw nila pag hindi nakakainom.
1: May mga ganun.
0: Nakahigop ng kape. At merong iba dok. No. Sinasabi nila, hindi ako mabuhay pag walang kape.
1: Eh, isip nyo lang ayan. Yun.
0: Sa mga kababayan natin, ang mga mahilig sa kape dyan, choose your coffee wisely.
1: Actually, yung coffee, it's just a coined word.
0: Mm-hmm.
1: A term used for something na iniinom natin that, you know, maraming kasi ng kape. That make us, relax.
0: Happy.
1: Oo. So, marami talaga na ganun. Kaya nga tayo, di ba, for example, yung pasyente, may high blood.
0: Mm-hmm.
1: Meron siyang sakit na pwede mag-react siya sa high stimulating drinks.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, ako, personally, I'm not against. May mga research naman about coffee.
0: Mm-hmm.
1: But the problem is, kasi coffee is antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga yung mayroon tayong yung Xanthone Gold Coffee Mix, may coffee yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero not too much.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, may study din naman. Kaya lang ang problema eh, wala kang choice. Kasi may mga tao na talagang instead na maging okay sila sa regular coffee,
0: mm-hmm,
1: tumataas yung BP nila eh.
0: Tama doon. Oo.
1: Nangangasim sila.
0: Mm-hmm.
1: So, not against any kind of coffee. But the point here is, hindi mo naman pwedeng sabihin yung tao na, uy, huwag ka na magkape.
0: Mm-hmm.
1: It's a bad idea. Alam mo?
0: May ano yung kasi yan, Dok? May psychological effect.
1: Yes. At saka, imposible. Sasabihin lang sa'yo, okay po. Pero pag uwi niya, magkakape pa rin yan. So, ang pinaka-wise idea is to replace whatever yung gusto nila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, ang ginawa ng Yes to Health, for example, meron tayong Xanthone Plus Coffee Mix muna.
0: Mm-hmm.
1: Ang Xanthone Plus Coffee Mix, meron itong soy extract. Bagay na bagay yan sa mga taong bumababa yung balance ng hormone.
0: Mm-hmm.
1: Because ang soybean, napakaganda ng kanyang natural extract.
0: Mm-hmm. Mga isoflavones.
1: Isoflavones. Yung mga phytochemicals niya sa madani sila. Mm-hmm. To balance male and female hormone. Saka maganda rin yung fiber content. So, binigay natin yon para habang hinihigop nila, nai-enjoy nila,
0: mm-hmm.
1: may benepisyo naman. Hindi lang yung hanggang sa enjoy ka lang.
0: Tama, dok.
1: Nasiyahan ka lang, mm-hmm. psychologically.
0: Kumbaga, parang nasatisfy lang yung cravings mo.
1: Because of protein.
0: Mm-hmm.
1: Oh, diba ganun, pag-gising sa umaga, gusto magkape. So, ang ginawa ng Yes to Health, simple, huwag tanggalin yung kape, paltan. Mm-hmm.
0: Palitan.
1: Habang hinihigop nila, nai-enjoy nila, masarap. Hindi sila mangangasim, hindi sila magpapalpitate.
0: Mm-hmm.
1: Successful. So, meron naman mga tao na ang problema nila, kulang sila sa calcium, humihina ang buto,
0: mm-hmm.
1: diabetic sila.
0: Mm-hmm.
1: So, inilabas naman natin yung premium D3 coffee mix. Kasi, alam mo, yung vitamin D3 is essential nutrient, vitamins, for bone integrity. Mm-hmm. Hindi lang calcium, kasi yung mm-hmm. iba kasi nakafocus lang sa calcium.
0: Hindi lang calcium,
1: kasi yung calcium in D3, partner yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Without each other, hindi yan magiging effective.
0: Mm-hmm. At alam niyo ba mga katropa, mm-hmm. Konting fact lang, na ang calcium, pag lagi kayo nag-take ng calcium at yung calcium sa katawan mo, hindi nagagamit ng iyong katawan at dumadami lang, prone kayo sa calcium deposit sa mga kaugatan ng iyong pangangatawan.
1: Oh, kaya nga yung term na calcified,
0: mm-hmm.
1: calcification,
0: mm-hmm.
1: Even yung gallstone mo, ang calcium yun. And,
0: even yung kidney stone.
1: Calcium.
0: Calcium oxalic stone, kung tawagin yung stones.
1: Ibig sabihin, ang calcium, okay siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi siya okay kapag hindi siya na-absorb ng katawan.
0: Yan.
1: So, instead of healthful, healthy sa katawan, mm-hmm. nagiging abala siya.
0: Mm-hmm. Burden sa
1: katawan. Burden sa katawan natin. So, nilabas natin yung premium D3 coffee mix instead na yung na nag-iisip sila sa kaya ko hahanap ng pampalakas ng buto.
0: Mm-hmm.
1: Sa tingin mo alin ba ang pinakamalapit sa buhay ng tao?
0: Mm-hmm.
1: Yung pag-inom ng iba't ibang hahanap ka ng mga supplements,
0: mm-hmm.
1: o yung kape?
0: Kape.
1: Kaya naisip
0: kasi
1: natin,
0: ang kape dok hindi nakakasawa.
1: At saka sabi nila sa isang pag-aaral, mm-hmm. coffee is next to gasoline in terms of commonly traded commodities.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kasi gas ang pinakamataas eh, pinakang highly traded.
0: Uh-oh.
1: Then alam mo next, coffee.
0: Kape.
1: Walang bansa sa mundo na hindi alam ang kape.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Saka ang coffee is nagiging basis ng economy yan eh. Mm-hmm. Like yan mo sa Amerika, nung nagkakaroon sila ng ang kape natin, ang taas na ng presyo, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Oo. So, ibig sabihin, pinakamalapit yun sa kanila, pinakapamilyar.
0: Mm-hmm.
1: So, nilagay natin doon para hindi na kayo mahirapang humanap ng vitamin D3.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Saka yung iba kasi, may mga psychologically,
0: yun nga,
1: wala naman silang sakit. Bakit sila inom ng kapsula?
0: Yun nga.
1: Doon natin sila sa punto na yun na huhulihin.
0: Mm-hmm.
1: Na magkakaroon sila ng benepisyo kahit hindi silang uminom ng capsule pero meron silang benepisyo sa pagkakape.
0: Mas napapadaling yun.
1: Yes,
0: yung pagpapasok nyo ng mga bitamina sa inyong pangangatawan without any hindrances sa inyong pong isipan.
1: Another thing naman,
0: mm-hmm.
1: nakita natin na yung pag umidad ka na ng mga 40s pataas,
0: mm-hmm.
1: ang common complaint, sakit ng tuhod,
0: mm-hmm.
1: sakit ng balakang,
0: mm-hmm. sayat.
1: Tapos, nangungulubot, mm-hmm. pumapangit. Eh, sino ba naman ang taong ayaw manatiling maganda?
0: Oo.
1: Di ba? Lalo puhunan mo yung face mo. Di ba? Kaya nga, idol na idol natin si SM Buddy Oberas.
0: Yan, no?
1: Wala mo ilang edad ni Sir Buddy. Hindi ko mahulaan eh.
0: Oo. May 60 na kaya si Sir Buddy.
1: Hindi ko lang sure. Pero poging-pogi pa rin, di ba?
0: Kasi kung makikita mo siya sa personal na talaga, batang-bata pa talaga eh.
1: Oo.
0: Actually, bata pa lang talaga ako. Sir Buddy na yan.
1: Oo. Parang di tumatanda. How to be you, sir? yun. Mahalaga yun.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang personality ng tao, hindi lang nakadepende sa ugali.
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin tingnan yung appearance mo.
0: Yes po.
1: So, yun ang nakita natin. Ngayon, naisip ng management, especially ng ating bossing na Dr. Militoy, maglabas kaya tayo ng coffee na habang hinihigop nasusolusyonan dahan-dahan yung nutritional requirements sa mga ganyan mga pananakit ng kasukasuan, pagpangit ng balat, pabilis.
0: Mm-hmm.
1: So nilabas natin yung Santon Gold Coffee Mix.
0: Yan,
1: Nilagyan natin ng 5 herbal extract,
0: mm-hmm.
1: ng karamihan doon, nandun din sa Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm.
1: Nilagyan ng glutathione, wow! At nilagyan ng collagen.
0: Yun,
1: So, yun. So, that's how we plan supplements and even simple coffee na pwede nyong ipatronize mga katropa. So ibig sabihin, wala kayong ibang gagawin kundi to change kung ano ang nakasanayan to something healthy, something new, something adapted sa katawan, something that will not give you any palpitation. Kasi yung iba talaga, gustong-gusto nila ng kape, ayaw ng kape sa kanila. Bakit?
0: Marami nga nagsasabi, Dok. Ako talaga, hindi talaga ako nagkakape.
1: O, chinachallenge
0: sila. Every morning, hindi talaga ako nagkakape kasi nga, umaalma yung sikmura ko. And sabi natin, why not try? Santon Gold coffee mix natin. Ha? At marami-rami na, Dok, ang nakapag-try ng Santon Gold coffee mix.
1: Yes.
0: At nabago yung pananaw nila sa pag-inom ng mga coffees, mga katropa, ha? O, sa mga kababayan natin dyan, kumbaga, yun lang yung nagiging hadlang para ma-enjoy mo yung paghigop ayan, ng kape, lalo na tuwing umaga. Ayan, napakasarap talaga magkape, ano? Yung iba nga, kahit tanghali, Dok, nagkakape. Actually, meron ako ditong kape na tinimpla ko kanina. Anytime, pwedeng makainom, ha? O, subukan nyo yung Santon Gold Coffee Mix po natin, mga kaibigan. Baka mabago din yung paranaw ninyo about sa mga coffees, ano? Kasi ang Santon Gold Coffee Mix natin ay talagang swak na swak sa panlasa ng mga Pinoy. At ang kagandahan dyan, mga katropa, yung mga nararamdaman mo na mga contraindication sa inyo pong stomach area kapag ka umiinom ka ng mga usual coffees na nakasanayan po ninyo, hindi nyo mararanasan kapag humigop kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. Ha? Okay, sa mga kaibigan natin dyan, sa mga gusto makasubok ng atin pong Santon Gold Coffee Mix, available po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin yan ma-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee or di kaya ay sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic, available po ang atin pong kape na yan. Napakasarap na kape at very beneficial na coffee, mga kaibigan. Ha? Santon Gold Coffee Mix. Ito yung atin pong friendly coffee. Lalo sa mga kababayan natin, ayun na nag-aalangan because of their sugar issues. Ano? Yung sabi na, Dok, baka hindi pwede yan sa akin kasi ano, mataas yung sugar ko, Dok Algie.
1: Hindi nananakit ng puso yan. Friendly talaga.
0: Yun. Oh. Maganda ang Santon Gold Coffee Mix natin kasi stevia ang pinangpatamis dyan. Ha? So, hindi yan nakakapag-alter ng inyo pong blood sugar level sa inyo pong pangatawan. So, safe na safe inumin, mga kaibigan. Ha? Okay, sa mga katropa natin, mga kabayatin ko, meron kayong mga katanungan at gusto nyo sumali sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa, huwag pong mahiya magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo, mga katropa. Dok, dito meron nagtanong. Mm-hmm. Ako po ay laging tagasubaybay ng inyo pong programa. Ako po ay laging nanghihina at malata kahit walang ginagawa.
1: Mm-hmm.
0: Parang lutang palagi. At minsan masakit ang ulo at nahihilo. Ano po ba ang dapat kong gawin at inumin? Salamat po. Malupo ito ng May Kawayan, Bulacan.
1: So maraming dahilan ng panghihina. Nakapag-check up na kaya si Ma'am Malu.
0: Yun nga, maganda makapagpakonsulta.
1: Oo. Kasi ang daming dahilan ng panghihina. Kasi yung panghihina na tama, yung na-discuss na natin eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung sa totoo lang, mas marami yung panghihina pag wala kang ginagawa.
0: Mm-hmm.
1: Kasi una, lack of exercise.
0: Yung ba yung tinatawag, Dok, na pagod sa kakapahinga?
1: Yes, pwede yun.
0: Pwede yun.
1: Huwag ka namang magagalit, ma'am, ha? Ano lang to, just a discussion para matimbang-timbang natin. Kasi ang tao, kapag kulang siya sa oxygen, dahil mabagal yung kanyang circulation, dahil hindi siya masyado nag-exercise o nagagagalaw, pwede talagang bumaba yung energy production.
0: Isang key factor.
1: Kasi alam mo, katawan natin, adaptive siya eh.
0: Mm-hmm.
1: Pag kailangan mo ng energy, the body will give you energy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kita mo yung mga ano, yung mga magsasaka, ang haba ng buhay nila. Bakit?
0: Opo.
1: Because every day, they use the body, they exercise. So, isa sa reason, yan, lack of exercise. Pangalawa, lack of sleep. Kasi pag kulang sa tulog, talagang literally lobat ka.
0: Oo.
1: Kasi pag kulang ka sa tulog, mga katropa, pag ang katawan mo hindi nag-produce ng maraming melatonin sa gabi, mm-hmm. bababa din yung serotonin mo sa umaga. Mm-hmm. Serotonin production mo. Serotonin is for energy.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung nagiging responsible bakit tayo energetic, ba tayo masigla sa araw, ba tayo malakas. Pwedeng poor nutrition. Commonly, iron deficiency, mm-hmm. kulang sa B12. Kasi pag kulang ka sa B12, hihina yung nerve mo.
0: Mm-hmm.
1: Pag humina yung nerve mo, ang pakiramdam ng mga kalamnan mo, mahina.
0: Mm-hmm.
1: O, pwede rin stress.
0: Tama,
1: Kaya may mga taong, di ba, pag ikaw ay broken-hearted,
0: mm-hmm.
1: Bakit tinawag nilang broken-hearted? Because mm-hmm. it literal na during that time na malungkot ka, yung puso mo, hirap na hirap, nagpapalpitate ka, tumataas yung blood pressure mm-hmm. mo. Pwede maging dahilan yun. Ano? Kaya pa-check up kayo, pwede rin may infection, pwede rin mababang hemoglobin mo, pwede rin ang sugar mo may problema, either high or low.
0: Mm-hmm.
1: Yun. So, ang maipapayo ko lang, una, magpa-check up kayo, ma'am, bakit kayo lagi nanghihina, at habang ginagawa niyo yung prosesong yan, subukan yung uminom ng ating Ultimate Trio. O, yung ating Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Pwede kang uminom ng kasabay ng vitamin C natin, kahit 1 capsule once or twice a day. Then, yung ating premium D3 softgel capsule, 1 capsule 2 times a day.
0: Mm-hmm.
1: Then, take more water, hydration. Kasi minsan, dehydrated ka pala, kaya ka mm-hmm. nanghihina.
0: Yan na nga.
1: Oo. So, sana magpaano kayo. Minsan, alam mo, thyroid din. Thyroid problem. Mm-hmm. Pwede yan. Pwedeng, yung iba parang may tinatawag na sila ng psychological.
0: Mm-hmm.
1: May ganyan ako eh, na kaibigan. Psychological. Kasi alam mo kung bakit?
0: Mm-hmm.
1: Kasi lagi sila nag-aaway ng asawa niya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lagi siya may sakit, lagi siya nanghihina, to the point na lagi ng ospital. Pero nung yung asawa niya, mawala.
0: Mm-hmm.
1: Bigla siyang gumaling.
0: Mm-hmm.
1: Doon mo makikita yung psychological impact ng stress.
0: Mm-hmm.
1: So, yun mga ano ha, so yun lang, inom kayo noon, tapos kain kayo ng maraming gulay at prutas, iwasan ang laging matatamis, kasi nakapagpapabagal po yan ng, yung iba kasi, akala nila, nagiging energetic sila pag masugar ang kanilang kinakain, mm-hmm. baliktad. Pwede ka maging energetic bigla, tapos bigla magka-crush ka rin.
0: Mm-hmm. Babagsak din ka.
1: Babagsak din yung energy level mo.
0: So yun ha, sa mga kaibigan natin na parang lagi, exhausted lagi ang kanila pong pakiramdam, ay kinakailangan ma-pinpoint kung ano ba yung kulang sa ating pangangatawan, ano ba yung nagiging root cause kung bakit yung energy natin ay ganun na lang kababa, mga katropa, no? Mainly yung mga sustansya na ating pong naipapasok sa ating pong pangangatawan ay baka kulang na kulang din, ha? So na kailangan punuan natin ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. At yung mga nabanggit ni Doc, ano? Nutrition, water, oxygen, yung kinakailangan ng natin eh, dugo natin. At ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan para mag-impart ng energy, ano? Magbigay ng enerhiya sa ating pong pangangatawan. Kasi kahit na sapat yung Doc, sapat mm-hmm. yung nutrition sa katawan mo, mm-hmm. pero kulang naman ng oxygen, manghihina yung mga tissues mo.
1: Yes.
0: Kapag kulang ka naman ng kulang naman ng nutrition at sapat yung oxygen, hindi rin maganda.
1: Kaya nga binigyan tayo ng tinatawag na loss of health eh.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin sa loss of health, hindi lang isa yun yung component ng loss of health.
0: Mm-hmm.
1: Pag sinunod mo yung, sabihin natin, sinunod mo yung pito,
0: mm-hmm.
1: nilabag mo yung isa, abay, magkakasakit ka pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang katawan natin, kaya nga tinatawag na holistic,
0: mm-hmm.
1: any deficiency, any weakness sa ating katawan, ramdam ho yan ng buong sistema. Mm-hmm. Every part of the body will suffer. Kaya sa atin, ang laging tinitingnan natin, ano yung makakabuti sa buong katawan?
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga alam mo, pagdating sa mga ganong usapin, sustansya talaga ang pinaka-the best.
0: Yeah, so.
1: Kasi any nutrients na kainin natin, hindi lang isang bahagi ng katawan natin ang mabe-benefit, every part of the body will be benefited.
0: Mm-hmm.
1: That's the power of nutrients.
0: Mm-hmm. Okay. Doc, another inquiry. Doc, what about dark chocolate daw as substitute sa kape na kinakape niya? At is it good? Si Ma'am Testo, 72 years old.
1: Oh, yes, yes. Ang dark chocolate, ang actually yung cocoa, yung cacao.
0: Cacao,
1: which is the primary source of chocolate. Healthy po yan. Mataas ang flavonoid mm-hmm. niyan. Mataas ang kanyang nutrients for the heart, for the circulation.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Pero stimulant pa rin ang tsokolate. Meron pa rin caffeine. Mm-hmm. Kaya wag too much.
0: Stimulante pa rin kasi.
1: Stimulant pa rin ang tsokolate.
0: Oo.
1: Oh, like coffee, it's a stimulant. Pero pagdating sa, alam mo ba, kumakain sila paminsan-minsan. Mm-hmm. Bakit dark chocolate? Kasi kulang yung sugar niya, less. Mm-hmm. Less yung sugar niya. Tama yung kay ma'am. Pero hindi naman tayo killjoy eh. Kung tinatanong natin may benepisyo ba? Yes, may benefit. Kasi isa yan sa pagkain na tinuturing kasi nila na malaki ang naitutulong sa katawan as antioxidant. Mm-hmm. Kaya lang kasi may mga pagkain, kahit gaano kaganda, kahit gaano kasustansya, mm-hmm. dapat ay in moderation.
0: Yun.
1: At isa yan, dark chocolate.
0: Oo.
1: Kasi pag sinabi natin, ay oo naman ho, napakaganda ng dark chocolate. Baka naman,
0: baka nyo
1: ng araw-araw yung chocolate na dark chocolate. Hindi rin siya maganda. Mm. May certain rin po yan. Limit. Pero kung iniisip nyo, halimbawa, pwede ba akong kumain? Yes, pwede naman. Mm. Especially, hindi naman kayo, kumbaga wala naman kayong issue pagdating sa nervyos na nagre-react sa possible ano na ano. Pero less ang stimulant ng
0: cacao.
1: Compare mo sa coffee talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya karamihan talaga ginagamit na niyan substitute.
0: Yun, no? Sa mga kaibigan natin, ha? Okay, ito. Another inquiry, Doc. Pwede po ba sa high blood? Okay, binanggit siya na isang klase ng chocolate drinks.
1: Hmm?
0: O, hindi po ba ito nakaka-diabetes kung dalawang sachet araw-araw? Aba. Mga chocolate drinks kasi, meron talaga yung
1: impact. Tignan mo yung content.
0: Oo. Merong impact yan sa atin pong pangatawan.
1: Sacrifice yun, yung mga chocolate drinks.
0: Oo.
1: Di ba laging pinopromote yun for energy?
0: Mm-hmm.
1: Alam mo kung bakit? Mm-hmm. Ang taas kasi ng sugar content nun.
0: Mm-hmm.
1: Oo, ngayon, kung kayo ay marunong tumingin ng label ng nutrition facts mm-hmm. ng inyong iniinom, check nyo yung nutrition
0: makikita
1: facts.
0: Makikita mo doon.
1: Gaano kataas ang kanyang carb, ang kanyang mm-hmm. sugar, doon mo makikita po yun.
0: Total sugar niya.
1: Pag ang total sugar niya mataas, masyadong mataas,
0: mm-hmm.
1: Limitahan or hanap ka ng iba alternative.
0: Yan, oo.
1: Ganun yung suggestion ko sa inyo.
0: Mm-hmm. Mag Santon Gold Coffee Mix ka na lang.
1: O, Santon Gold Coffee Mix, healthy ano talaga yan. Yun yung dinesign for doon sa mga taong may health problem na talaga.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang Santon Gold Coffee Mix natin, it will impart also lots of nutrients sa ating pangangatawan plus yung collagen niya at tayo yun. Kung ang yung iniisip is para sa mga kasukasuan, para sa mga ligaments ng ating pangangatawan ano, and overall health, napakalaki na pwedeng maitulong ng Santon Gold Coffee Mix natin. Kung gusto mo naman, maging sapat yung protina, maging balance yung hormones sa pangangatawan nyo, nandyan yung ating ding Santon Plus Coffee Mix, mga kaibigan.
1: Kaiba kasi yun, Santon Plus Coffee Mix. Actually, yun yung pinakang unang-unang coffee na nilabas ng Yes to Health. Yung soy-based herbal healthy coffee.
0: Yun yung kahit mga bata dok, pwede makainom ng Santon Plus Coffee Mix natin.
1: Yung mga pamangking ko, ginagawa nilang pulburon yun.
0: Sarap kasi, no?
1: Pag ginigyan mo lang, ayaw nila nung titimplahin. Gusto nila gawing pulburon. Alam mo naman, di ba? Tapos pagkatapos sila kainin yon, iinom sila ng tubig, sabay magsayaw-sayaw sila. Parang tinitimpla nyo lang sa tiyan nyo. Ayan, joke lang yun ha. Pagayahin nyo pag kumain kayo tapos uminom ng tubig at sayo-sayo kayo.
0: So sa mga kababayan natin ha, na gustong makahigop ng mga alternate na drinks ano, na gusto nyo po ninyong mainom, pampalit sa mga nakaugalian po ninyo na mga kape or any drinks dyan, ano, subukan nyo yung ating po mga healthy choices of coffees natin.
1: Kung sila naman ay wala talagang hilig sa coffee, may mga ganun eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo talaga mapipilit uminom ng kape yan. Sabi nila, Doc, ano ako? Tsaa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman naglabas kami ng tsaa.
0: Yeah. Meron din tayo
1: hindi pa rin kayo makakalusot dyan.
0: Mm-hmm.
1: Meron kami yan sa Yes to Health. Yung Santon Gold Herbal Tea.
0: Mm-hmm.
1: Meron naman yung commonly yung mangosteen, meron siyang moringa, meron siyang cinnamon bark, meron siyang
0: turmeric extract.
1: Na kilala bilang natural anti-inflammatory.
0: Mm-hmm.
1: Maganda rin, especially yung sangkap nun sa mga mayroong problema sa daloy ng dugo, taas ang kolesterol. Maganda rin siyang pang-detox. Alam mo naman yung tea, subok na ng mga Chinese yan. Mm-hmm. Di lang Chinese, even Japanese.
0: Koreans.
1: Talagang, Koreans. Ilig nila sa tea.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman makikita mo yung mga skin nila. Grabe ang kinis ng balat nila kahit ng edad, medyo matanda na eh, maganda pa rin yung skin. O, kasi nga, ang principle nun, everyday, kung nagtsatsaka ka everyday, yung extract o phytochemical ng certain plants, direkta mo makukuha. Mm-hmm. Ay, may kanya-kanyang binipisyo sa kalusugan yun eh. Na, kumbaga, sino-shortcut mo yung proseso na, binibigyan mo ang katawan mo ng mga direct source of phytochemicals na kailangan ng katawan natin.
0: Yun, ano. So, yan ah, sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin, Santon Gold Herbal Tea. Napakaganda eh. Inumin every morning also as a detoxificant sa atin pong pangatawan. Madetoxify atin pong liver area, atin pong gastrointestinal tract, mga kaibigan. Ang isa sa na-observe ko yan, Doc, pag makainom ka ng Santon Gold

0: pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health.
0: Para Dok, no, napakabilis ng oras natin. Mm-hmm. Baka ipahabol ka pa Dok na mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Siyempre, maraming salamat. Ano ba sa Bisaya ang salamat?
0: Salamat din.
2: Salamat din. Sa inyong lahat mga katropa. Mm-hmm. Luzon, Visayas at Mindanao na lagi ho naming kapiling sa ating pagsasahimpapawid kada hapon. Mula po Lunes hanggang Biyernes. Thank you. Sana po ay nakapaghatid tayo ng mga kaalaman, mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan dahil alam niyo naman na importante talaga sa atin ang mananatiling healthy. Ako po ang inyong bantay kalusugan mula sa Yes to Health, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli, magandang hapon sa inyong lahat, katropa.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa atin dyan, mga kababayan atin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga programa. Lagi po kaming subaybayan dito sa atin pong mga himpilan sa ganitong oras din, mga kaibigan, para makalikom ng samot-saring kaalaman sa pag-iingat at pagkapalakas ng atin pong pangangatawan. Katuwang natin ang Yes to Health. Ayan. Sana po ni Doc Remilito ay ating pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon na siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health. Ng ating programa naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula.

0: Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigga Subawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Is premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikitag hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang naunsa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Usa man gyud.
6: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani. Arun ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister
2: Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Gilbert po. Security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: X-rated sa XFM.
10: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: just heard another song from the Department of Energy. Join oras natin sa efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: X-rated sa XFM.
4: Baguro ko ani na diagnose ba? Mao to kung gitistingan ng Santon Plus Gold. Nauli ang yung sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung ko sa Santon Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: Santon Plus.

0: Little Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Chayo Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since

0: na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Visionex Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Visionex Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Si IC Alvin, biker nga skig ka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o na Subawa.
1: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka po, always agi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tam is kanong yung kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting yun kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Fenton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Fenton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Fenton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:51 in the afternoon. Mga katropang oras, hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health.
8: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
7: 95.9. I realized na if I had to maintain a coffee, then I would choose the right coffee nga magkahatag o kahimsog o kaayo sa lawas. Tungod kay ang kape nga Santon Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder ug mangustin nga magkahatag og lainlaing binipisyo nga kaayo sa minyo katropa. Labi na ha, kaya ang malunggay ginatawag nitong queen of all fruit of queen of all vegetables. Yes, you heard it right. I'm right. Tama ang inyong narinig ngayon. Queen of all vegetable, tungod sa daghang klaseng benepisyo nga makuha niini katropa ang malunggay, adunay 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas, and has calcium, has protein, rich in iron na makatabang sa inyong panglawas, and of course has amino acid that helps heal and build muscles katropa. Dito pa lang daan yun, daghang nakaikog makuha nga kanang kaayuhan sa inyong lawas. Well, if you look for the best partner on your daily routine, eh labi na sa isgutan ng coffee game. I think the best partner ng inyong pangitaon sa mga butika nationwide, choose Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide and sa ato ang physical store nga naadira ubo sa atong istasyon nga open daily and nagapahigayon po taog free consultation and general check-up every Sunday mga katropa. Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: Λαούι, κούσαγμα το μπανάνι.
1: Unsay buhat ni buhat ng hait kinabaha?
2: Mauni ang putol sa imong kinabaho. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa buhay ang tanan.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

sugo sa may pamatasan. May labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanana. Tagwa ko sa pangalang Ana. Tigpaminawan din hi sa inyong programang X-Rated. 26 anyos na ko og taga Zamboanga. PGRC, kining ako ang ipaambit nga sugilanon sa imong programa. Mahitungod kini sa ako ang karelasyon. O DJ, gugma na pud. Tuod man nga daghang problema nga pwede na akong atubangon, apan unsaon na ako pag ikas niining akong sugilanon karon. Ng DJRC. Hindi akong problema. Huwag ko kahibaw kung ana apay tambal ni ini. Pero tagaan ko ni og titulo. Nga baog. Og maokini ang akong

0: Congratulations!
1: Thank you.
0: Salamat din yung tanan, ha?
2: Punong gabi rin sa itong kasama.

0: Tapi aku
1: aku dengar dia nih.
0: Lanjut, Oma.
1: Oma.

0: kan sa itong kasaliman na katuig ang nakalabay. Hangtod ka rin. Huwag pa mong kita makabaton, kanak. Abili mo, day. Gusto na yung kayo nga makabaton, tag-anak.
1: Bitaw, Jerome, ay. Ambot pa, ay. Ngano hangtod ka rin. Huwag pa mong kita makaanak.

0: nagpatanaw na mo sa doktor?
1: Ha?
0: Nagpatanaw unta mo. Aron hisayran kun nga nung hangtod karon, wapagan mo'y anak.
1: Kuyawan mo ko, Jenny, we.
0: Ha? Ano ko taong kuyawan ka?
1: Kuyawan ko. Basig, ako niyang doon ay diferensya. Munang, di ko magpatanaw. Magpaabot ang yud ko. Kanus ami makabatunog, anak.

0: kang Jerome. Nga gabiin naman kaayo.
1: Ngalaglag! Ngano? Di na pwede? Abigay minyo ko nyo, di talaga pwedeng maglaglag!
0: Jerome!
1: Ay, nang lingaw-lingaw na lang ako ang agong kugalingon. Kaya magunong na ako sa problema nga. Ang tod ka roon! Pagpakita, anak!
0: Jerome!

0: ka?
1: Oh, maayo kay niya ka na.
0: Ma, kain sa imong gipangita? Ang imong bana? Oh, ma.
1: Wa na. Milakaw na. Ako na lagi pananghiran. Kay di siya gusto nga makakita nimo. Milakaw. O gitapos sa kloniya ang inyong kaminyoon. Ato na lang kuno siya mangita og anak sa laing babay. Kay inutil ka kuno.
0: Unsa?

0: Igo na ka na pagsigil mo, hilak diha. Waka na'y mahimo. Tungutang imong bana, nagbisyo na. Bisag niya pa din siya, uban ni mo.
1: Ma, og ang iyang gihimong rason, nga nung nag-iningon siya ni Adto, tungod kay di ka makahatag og anak, maunangita siya glain, Ana.
2: Sakit kay di nahitabo na ako. Sakit kay.
1: Emo na lang yun ang dawaton ang kamatuoran, Ana. Ngawa na ang imong bana ni mo.
2: Tiya,

Kalidad o gyud ako ang kalibutan DJRC. Tungod sa pagbiya sa ako ang bahanan ako. Dugay kaayo ko naka-recover tungod kay gimahal ko pag-ayo. Ako mister. Pero sa inana lang kadali. Iya kong kita likdan. Iya kong gibiyaan. Tinood lang DJRC, wala ko kahibaw kung asa magsugod. Pugunsaon ako magpadayo ni ining kinabuhi.

0: kasabot ko si mong gibati, miss. Maong gusto ka magpakamatay. Tungod sa dako ni mong problema. Doon na pa may sulbad, ana.
1: Ogon sa may sulbad, ha? Tubaga ko nuko.
0: Basta. Doon na pa may sulbad. Tod. Taon-taon na talaga istorya. Kiso ka nito yung mong pangan?
1: Ana.

0: Wagta? Ang ginawa't na din mong akong gugma?
1: Oh, Ariel. Nakita man sab na ko nga matinud-anon ka. Maong gidawat ko ang imong gugma.
0: Salamat, ana. Salamat.
1: Og manghinaot lang ko, Ariel, nga di ko ni mo pasakitan sama sa pagpasakit ni Jerome na ko kaniadto.

0: Ano mo ba gusto niya? Pamarag nagsikisigit makulukaan ng anak sa iyo silingan nga si Maria. Usa, kikaon?
1: Ha? Kaysa ba nagsulti ni mo, anak?
0: Nakainom na ko ang mga tambay din sa inyo. O giinan ko nila na pabantayan ka kay Murag dunay something ninyo anang gabi.
1: Kaysa ba nagsulti ni mo, anak? Kaya ako nga tuon.
0: Ay, nalang ka. Nalang. Bantay ka lang, ha? Masakpan ganit ka. Bantay ka lang.

karon ang dako na akong problema, DJ. Mangulata yung bana. Kapuya si mong problema, Dayo eh. Tungod kay di ko, tungod si nakalingkawas man tuod ko. Sa una na kong bana, mamunog. Karon napunta sab ko sa labaw pug kaseloso og mangulata usab DJ. Nag-uol na gid ko og wala gid ko makabaton og anak. Sa tinuod ng DJ. Padayon gyapon na akong unahuna nga tapuson na akong kinabuhi tungod kay di na gani ko swerte sa manimong laki na pagkuswerte pag-abot sa pagkainahan. Forever na bagid ni or pareha sa uban nga dugay lang nakabaton og anak. Pero sakalit lang na mabdos. Kaning pagsigi og pagdagmal aning ikaduhan na akong kapuyo. Makareklamo ba kaha ko ani? Correct, oo. Di na siya question dai, makareklamo ka dai. Namahal siya din ako, DJ. Huwag ako ta siyang buwagan, pero dili mo sugot. Unsa may akong buhaton? Unsa may angay na akong buhaton, DJ, aron makalingkawas na ko. Inyong magtatampo, Inday Ana. Binhin na lang ko to bang ako ang X-rated drama.

0: 2:18 na. May pagpaminaw sa 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon, Valencia San Fernando, Malaybalay o Kabanglasan. May pagpaminaw sa 92.9 XFM Gihulngay, 95.9 General Santos, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, and of course 89.5 XFM Pagaydian, 99.1 XFM Mati. Hello po sa inyo hadi mga katropa, may pagpaminaw. I hope you're doing well. 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Hello po sa inyo. May hapon. And yes, open na nga itong linya. 0995-994-6868. Ayog dugaya kay maugaya ni. Sigayon tawag 0928-5508-727. 0928-5508-727. Hello?
1: Hello, DJ?
0: Kinsa man ka, oy?
1: Jordan, tagabakayan.
0: Hello, Jordan.
1: Kumusta naman? Kumusta, DJ?
0: Kumusta man ka?
1: Pero...
0: Niyod to na ka?
1: Kanina ra, DJ.
0: Sama na mong gikawin. Kana ako. Ay, kana ako, be. Kansa may gikawin mo?
1: Buwad.
0: Mura naman sa digbuwad po na ako. Akong gikawin. Aray, ano ba yan? Naibot ba nila ito mga kagamit? Mutik pa akong nasama dyan. Asan sa to? Asan yung sige kawani mo? Buwad niya? Buwad suka sili. Sikwati? Sikwati? Asa man mo gisuso ang buwad?
1: Sa suka.
0: Asa man imong suka?
1: Dato puti.
0: Dato puti ay. Eh, dini endorsement. Nay sili no. Lami kina nay sili ba? Gimingaw na ako mukha og buwad, oy. Gimingaw na kay ko mukha og buwad. Kaya ako dayong ko ay nana. Isusot na yun sa suka. Ni human. Mukha on din kag nanimahos ang buwad. Nay pa. Unsa?
1: Pwede mong katila ko sa lang sa ninyo.
0: Unsa?
1: Huwag ko katila ko sa ilang sa ninyo kay ulitaw pa mo ko.
0: Ay! O pwede ka katila og minyo di ay. Huwag mong subukan na masisira ang buhay mo. Ang sabi matambag ni mo sa atong letter sender diri Jordan?
1: Matambag na ko DJ. Dili na bugtat nga, dili na bugtat yung problema nga walay anak. Masulbad naman na.
0: Mm-hmm.
1: Nga kato yung kabit, pwede ito makasuhan. Women's, but o nga.
0: Sa women's?
1: Pwede sa kasuhan itong kabit.
0: Simbahan?
1: Di man siya kung pa sila kasado, nga bunugun pa.
0: Pwede makasuhan if ever.
1: Mm-mm.
0: Sa paman na yung machika?
1: Wala, makalingkawas siya.
0: Para makalingkawas siya. Sa paman, ano pang masasabi mo?
1: Ako po yung ana.
0: Sa iyahan, diyan na lang ka sa imuhan, no? Unsa ka?
1: Unta, kung pulibi.
0: Ana, kung nara ka dirig sa Cebu, pwede ragid si Kuan. Pwede ragid di si Jordan. Kung ihan kayo ni si Jordan in taon, pagitan, magikog apple, ani?
1: Ay,
0: masasabi ka pa ba? O wala ka nang masasabi? Marta, DJ. Sige.
1: Set out ko sa Bugo City, DJ.
0: Sige.
1: Nga happy fiesta.
0: Happy fiesta, Bugo. Padayon, Bugo. Dali ko
1: Marta,
0: na
1: DJ.
0: Wala na kailangang isulti din hin ako.
1: Happy kopernya DJ, magkagadlaw, magkabatyo si Montaño, inyong minyutan nandiyan sa XFM.
0: Salamat.
1: Mahalag mo po yung asawa DJ, basta malingal ko sa akin, magkagadlaw.
0: Nalipay sa ko nga. Nalipayon ka nga, nakapaminaw sa among tingog. Padayon sa...
1: Amo na, magkakita ang personal.
0: Salamat Jordan.
1: Salamat
0: Katropa. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Nalipayon daw si Jordan pag makadungog sa among tingog. Salamat kay Jordan og salamat sad kaayo sa mga katropa nato nga uban-ubanan gid mi tawo ninyo sa inyong matag-anlaw sa kanunay. Malipay sad ko nga pinaagi sa akong pag-istorya o pagsaba-saba on air. Kaya, adun ako'y napalipay. Pinaagi ni ining akong tingog. Tingog sa X-rated. Ano-ano po tayo tawag, Doc JJ? Kinsa man daw na siya, oy. Nakapalood siya. Hello?
2: Hello, may nga po.
0: Kinsa man ni... Ano na
2: naman?
0: Taga-asa ka? Taga-Davao?
2: Opo.
0: Asa man ka sa Davao?
2: Sa Tibungkot.
0: Kusog ba meron diya sa Davao? Kusog ba may diya sa Davao karon? Kusog may tili.
2: Kusog kayo.
0: Madungog nila akong ago diha eh.
2: Ha?
0: Dungog kayo? Hoy!
2: Atay daw ang tambag.
0: Mat kag tambag? Tambag isa ko pi. Ganong katawa man ka? Uy!
2: Wala na ko na. Nakao ba mga didi?
0: Onsa-onsa?
2: Wala, inyan ko.
0: Ay, putol-putol kay kibog kuan ba? Giganahan na ba ako din og istorya nimo? Ya putol-putol imong signal. Unsay pangasa akong caller man? Pangita sa signal B kay masakitan ko nga di ta ka maistorya tarong. Si Alex?
2: Oh,
0: Alex. Unsa may matambag nimo ani atong letter sender?
2: Mag-base lang sa pagkakataan na ha.
0: Sige. Waka ka doon sa kuwan sa yung story.
2: Nakadungog mo nun.
0: Sige.
2: Ikaduwa.
0: Okay. Sige, go.
2: Ang gawin at kapag kumakaanap siya. Doon ang batik at sa pagkakaanap na kung buhat pa sa dili. Tapos po na pangasabi kung hindi ba siya mapasok? Hindi ba siya mapasok? Hindi ba siya mapasok?
0: Natukan man ka, oy. Doon na sa ngaway.
2: Pampuli.
0: Putol-putol na po. Naputol na sa... Bago gani mo manawag sa ako ang programa. Paningkamot niya mo, ha? Nga, makapasigdal mo pag-ayo. Kaya mas tinot manggod kung lami ang inyong signal. Lami sa ng atong tawag-tawag. Nibalik ba si Alex? Wala na. Apan lahi ni nga tawag. Hello? Kinsa man ni?
3: Hi! Did you read?
0: Ay, ang kinalamian sa dalagit. Wanay lain. Miss M! Miss M, hapon.
3: Hapon,
0: Daddy Ren, at Chineta,
3: guwapo ang
0: superstar. Ay, nakulbaan ko sa akong caller, ganiya taga Davao, ba murag nakulbaan siya kay first time doon niya naka-istorya, ginani daw nga DJ. Ay, ay.
3: May hapon na ini daw, Daddy. Hi, Daddy.
0: Agoy. Agoy.
3: Agay.
0: Agay. Agay. Anyway. Ano yung kakataon yun man ko, oy. Mawala ko sa akong character.
3: Oy, mawala to topic.
0: Sige.
3: So, balik-balik lagi lang itong problema, maway anak. Bawag itong problema niyo daw.
0: Sige, tambagin na lang ni Diri. Oy, ayun, nagdugaya.
3: Kwan ka na, kung singani.
0: Mabot lang.
3: Ikiha naman iyang kwan, oy. Total, di marat ni Abana. Bawal mangulata, oy.
0: Correct.
3: Bawal mangulata din. Kanang, pagpuyo na lang malinaw, oy. Kaya mo lang yapon. Makigilas yung kaglaki. Diyaan lang yapon ka. Kaya di makakaanak.
0: Ganahan siya kay kuni ni Miss M. Ay, kaya gahapon sa diyang tambag. Magpuyo na lang daw malinaw.
3: Ay, napakitan man lang yapon siya.
0: Bitaw.
3: Okay, di man siya kaanak. Gani, sa iyang bana nga, kinasal ganito siya, gibiyaan gani.
0: Nag-iisakit
3: kayo po. Kamulagin akong giingon sa mga lalaki or babae na una tamong sunod sa kami niyon, siguro on din nato, mga atong partners, makaanak. Basta ako ha, sure jud ko ha, makaanak jud ko ha.
0: Oo. Tistigil lang yung si Miss M.
3: Makaanak po.
0: Oo. Tistigil lang yung si Miss M. Kay di, ang uban, law mong basa. Si Miss M, babaw pa ni.
3: Ay, ay. Pwede mag yun yung basa, ah. Kay, bago makulaligo.
0: Da! Ay, ay. Mula gini akong ganahan ka, Miss M. Fresco ka ayong
3: ud. Mutay ko, ay.
0: Simutan.
3: Pwede magpakin.
0: Simutan, dabi.
3: Ay, ay.
0: Amoy.
3: Ang banana ko nung mukis, unta na ako, kaya nang nakatubag na ako, ba ganina?
0: Wala!
3: Jok-jok lang, malinood.
0: Ayaw, kumidya din ha. Kaya kanira ba si Doc JJ, basta imong kumidyahan. Lain na ba nang si Doc JJ, kaya imong kumidyahan, malinood na ba ni? Labi na, labi na kay imurang gingong, pasimuton lang. Pila na may servisyos katauhan, oy. Mobe ni ang amo ang kuan.
3: Relasyon oy.
0: Oo, mobe ni among
3: gi. Kuya nang biyaan lang ta kay di ta ka anak.
0: Nda tao. Di ba po nasa nila good from the very beginning. Di ba?
3: Siguro gid ko oy. Ako jud inyon ba kong naagoy mo yab. Karon nga ako jud inyon pa examine tan duha. Kaya ni na toy ba og what na oy?
0: Examine di ay kung gitsuon na lang day pahansakon na lang di ay.
3: Pagtuon ni mo sa kuha, sister.
0: Ay, sorry, good. Masuko man lang ka, oy. Pero wala na exam.
3: Ay, pero wala na ka sa kinilingling na wala mo na ito ka.
0: Akong, sa to'y pangutahin na niya din, he. Namahad man daw si Kuan, namahad man daw si R.

0: Wala tara ba si Miss M, pero kulatahon sa mo sa kalami. Salamat, Miss M! All the way from Dalaget ka, tropa mo,
1: Exciting!
0: Gini ako ganang siya, Miss M. Agad yung sipata, gano'n niya. Bantay-bantay niya, Doc JJ, ha? Murag barama ni ba? Murag ka ng karaang damang ni. Di ni damang sa balay. Damang ni slati. Damang sa lati. Kaya bupulupot ni. Ayan, open ya po na itong linya sa mga katropa nato diya sa may Bukidnon. Ayan, unsa may dapat niyong matambag sa ato ang sender. Kay naguol siya, kay naminyo siya o nakaipon siya og lalaki mangulata. Seloso. Gika na gani siya atong lalaki nga utro sa mangulata niya. Abtog ya po siya sa utro pong mangulatahay. Baksidor, mangguro imong past life. Ayan! Nag-uol siya kay hangtod karon daw, wala gihapon siya na mabdos. Forever na bagyod ni or sama ra pud sa uban niya, mudagan lang ang panahon, mukalit lag ka mabdos. Kidding aside, sa mga gusto mo tambag, open na nga itong linya. 0928-55-08-728-5508-728. Hello po! May hapon! Kinsa man yung naasa o kinawala? Hello?
2: Hello! May hapon!
0: Taga-asa man eh. Kinsa akong kistorya?
2: Yung imong idol, si Florencio.
0: Uy, nade ko yung idol?
2: Ah, ano ba yung ito? Kaya ako idol niya.
0: Ay, nag-inosara, yun akong idol din rin, no? Among tigsuildo, ragyod. Oo, dito ragyod ko sa tigsuildo. Wow. Oo, kasi syempre mo, may muhatag na kukwarta. Pero lain pa'y ato, Florencio, katumanin ang itag uya ba?
2: Nangitag, kapika sa kinabuhi. Ito, nag-inag ko.
0: Ha? Ayaw sa pangita din niya, kay tambagan lang sa nato, tambagan ay sa tadiridi, sa tamangita, okay? Magkurat-kuratan mo kung Florencio. Ay, sige, Florencio, unsa may matambag ni mo kay Ana. Nagikulata man kini.
2: Ako pa ni Ana ng Bibi.
0: Sama.
2: Huwag na tanak niya kay upa niya sa matagal matit yung pinili ng mga bana dahil niya.
0: Unsa man mo pahuway sa dayon?
2: Pahuway na sa pangitag laki ba?
0: O, bitaw side. Usay, bitaw, kinala na ito pahuway?
2: Pahuway, marilak na ba? Yes, ang tagaag ka ng kuwan bitaw, ang yan ka ng kinabuhi bitaw. Pero ngita sa kla, inara, tagko, andam na po kumudawat niya.
0: Ah, kay Mutira man ay kaglas. bitaw, luoy kay siya ay, ikaw mangula, kung inana, may bawaan ni mo ang imuang kuan, imuhang pinalangga nga wala, di ka anak, imo sa baring kulatahon.
2: Dili oy, panggaon mo na mabay, dili mo na kulatahon.
0: Dapat palamian ng pirmi.
2: Panggaon ba?
0: Tama, correct. At dahil dyan, Florencio.
2: Wala na. Ito na akong patambang na natin din. Yana din din.
0: Wala na dyan lain, Florencio.
2: Wala na dyan.
0: Ay, uy, dili pa ko gusto nga putlo lang atong tawag.
2: Ay, wala. Busy mo ako. Nagtrabaho ko mag-uli din.
0: Ayaw, sok ba?
2: Ayaw. Ganahan ko.
0: Florencio pa? Ayun sa clock ko.
2: Tawag-tawag ba? Nakasulod na dyan ko. Sa tingin akong tawag-tawag hindi. Karo pa dyan ko nakatulon.
0: Nasudlan na dyan ko ni mo.
2: Ha? Bukas ka na sa mong bana.
0: No, bahala ka diha. Ikaw, Rabitaw. Salamat, Florencio. Asa gani ka rin nanawag?
2: Taka-Capitol
0: Side, DJ. Shout out sa taga-Capitol Side. Labi na diya kay Florencio. Katropa mo.
2: I love you. Exciting.
1: Exciting.
0: Napay, I love you. Nakasak.

0: Hi, good evening. I love you. Oh, balikin ako. Open nga po na itong limit. Asa naman itong taga-Mawab? Asa naman itong taga-Kapalo? Asa naman ako mga katropa all the way from Maku? O, naka-live dito mga katropa ha. Nata sa Facebook Live. Kung nasa radyo mo, pwede kayo i-open ang ato ang Facebook Live. 88.3 XFM Cebu. Aron makita ko ninyo kung tinuod ba ang chismis. Kaya ako diri, ako rabag yung ipanabi nga lamion o guwapa ko. Siyempre, guwapa yung ko. Kaya ako may niingon. Magguwapa ba ko nga kamoy mo ingon ako? Assure man yung ko nga di ko nyo ingon nga guwapa. Asa naman ang atong tagapagadian XFM? O nga to ang XFM Zamboanga. Walay taga, walay mo tambag din ha. O, grabe naman sad mo, oy. Regards ko ni DJ Chinita. Parehas daw may inchik. Kuan man ko kanang kuan naman ko kanang Mindan taga Mindanao naman ko. Hello, Jerry Yan. Hello sa imuha. Shoutout ko sa gabiyahe tagbilaran to Buena Vista, Bohol. Jerome Aparicio. Thank you, DJ. Ana Drisit. Naara ko. Naara daw siya. Okay. Balikoy na ako. Open ang atong linya, ha? Sa mga gusto mo nawa. O gusto mo gahin sa ilang oras o panahon para sa atong letter sender. Open na nga itong linya sa 0995-994-6868. 0928-5508-727. Andam kong makikinabi sa inyo on air. Makag-chika-chika. Makiglabing-labi. Ay. Kung kabaw ko or kabaw magig ko. Nga init ka ayo ang panahon. Ayaw kaguol kay. Ako ang buhala. Bahala di ay. Akong bahala nga mupabugnaw sa inyo hang. Nag-init-init nga hapon. Pag-broadcast kung ready na ka mag-minyo, DJ. Ay naman, oy. Andam naman dyan ko mag-minyo. Pero, depende sa kinsay minyoan. Muna di ko mag-minyo kay pilian, magkukugwapo. Muang ko na lang yung ko ay kesa salain pa ko makadungog, ana. Alas 2:41 na sa kahapunon. Isirado na nato ang linya. Dita mo dawat og tawag kay mahurot na tong oras. Oo. Upa po, hindi mag-uol kay mo broadcast naman po ko. Ugma, magdunggan na ilamang gihapon ta. Wala, di ko kadungog og taga General Santos nga mga nagatambag ay. Pero kung manawag nga karon, pasudlo na ako, pero kung di mo taga dyan, stand by. Maldeta. Kaya wala naman kuy igong oras. It's time. It's time for DJ RC. Advice. Day Ana. Ang akong maingon. Diha ni mo karon. Kaadunay kay katungod nga isumbong ang imong kahimtang. Ipa-blatter siya sa barangay. Doon natin women's desk din ha. Una-una ni mong buhaton, magpatabang ka din ha sa inyong barangay nga ginakulata ka sa imong kapuyo. Pero kung di ka maminaw sa akong tambag, bahala ka diha. Uy, naraba ni usay ni mga babae, no? Nga maka-experience o pagpanakit sa ilang mga kapuyo o kaipon o karelasyon. Bisan pagtambagan ni mo na dili nila buhaton tungod kay mula baw ang kahadlok dito nila. Apain! Dili mahunong ang susama ni Anang pagpanakit diha ni Moday Ana kung dili ka muliho. Ayaw gyud tawon. Ipalabi ka ng imong kahadlo kay usahay kanang dili ka mamabdos isa sa hinungdan nina kanang maabuso ang imong lawas. Pag sobra ganing mabunog imong lawas, mao ka nang maabot sa punto nga basig isa sa mga hinungdan nga dili ka kaanak kay kinulata pong kasauna. Namong kay mga lawas sa mga babae katropa nga kinahanglan amumahan. Kay dili ra bagid sa yun ang magmabdos. Kinahanglan ready ang imong lawas. Mo nang kung stress physically ka, it might be one of the reason nga dili ka mamabdos. Mo nang kinahanglan nimo ilisa ng imong partner. Kaya na makahatag nimo oga peace of mind. Oo, dili lang sa una-una kundi sa imong physical kay kinulata ka man di ay. Sa kamantawan day, uy. Oo, dali ra ma'am, I know, dali ra kay para nako nga muingon ni ini ka wala man ako sa kahimtang. Pero bali ko nako, walay laing makatabang nimo kundi ili ikaw ra gyud jay, Ana. Asa ra man gud nang kalami ni Ariel sa una o kung karon ginapasakita na kaniya? Motoy katumbas. Buwagi. Oo, ayaw, kay dili ko nangandoy kang mamabdos, dili siya ang lalaking makabuhat ni anak nimo. Kay tungod kaya ka manggani niya. Kaya ka manggani niya pasakitain. At pasabot wala siya nahigugman nimo ang lalaki. Bisa pa mag-unsa ka batig batasan sa iyang naasawa, dili na manakit. Ganahin sa imong bana, biyaan na lang kayo, may pagbiyaan. Sa tingin ko na mas maipang biyaan. Kaysa naman, magpabilin mong mag-uban, pero kulata sab ka dito diri, o ngadto diri, ngadto dito. Like, dili man sad maayo. Pero mo lang ako maingon dahil, posible nga isa sa mga rason nga nung di ka mamabdos tungod kay physically abuse and emotionally abuse ka. And ang imong lawas kinhalag so, tumang pagpahuway. Aron makabuot nimo ng imong gusto. O na isa sa mga sulbat ng imong angay buhaton. So unsaon man na. Palayo din ha sa imong kaipon. So unsaon man imo pagpalayo nga gibaharan ka man. Mangayo kag tabang. Planuha ang imong pag-ikyas. Nga dili mahibaw-an niya. Mangayog tabang sa barangay aron ila ka maproteksyonan. O kung dili gani mahimog dili pa sa mutuman. Adto sa pulis. Pagpa-blatter. Anaadya ang barangay Women's Dasma, tambagan kailan o sa angay ni mong buhaton, ha? Murag yun ay angay ni buhaton ni mo. Ug ayaw ka wag paglaom. Again, na ay sulbad ang tanan. Salamat kay sa pag-uban-uban ako. Gikan alauna hangtod karong oras sa mga katropa, ha? Sunod na ang programa ang asintado kauban si katropang Eric Ceres Manait. Gawa naman ko igong oras. Daghan naghilom kay nagpa-o. Hala. Ana si Sir Sylvester. Nga naman sad, uy, wak naman ta naghisgot diri og palami. Ngayon nagpa-o, mamundi na. Shout out kay Sir Sylvester. Salamat Sir Sylvester. Kung tinood good, follow ka sa amuang page. Dapat lang mo follow mo kay aron na para marami tayo ba para maraming happy ganun. Okay na walay anak, oy kami ako asawa wala gihapon anak pero mas nindot gyud kung naa, o de ba? Po magani nang ulata ni si Master in Chikoy. Oo, kanang mga mangulata gani nga mga laki, dili man lalaki. Oo. Kulang na silag isa ka itlog, sir lang, oy. Kasi na'y masakitan ba, nabay gikoy ka ilang kulag itlog, itlog. Dita mag-humidya, anak, TG, ha? Kaya mga inana, wala na sila kapasidad ng mubarog isip lalaki. Ako, migo, dire si Wawi DJ Reyna, nagpagahi og ugat. Nala! Di manghunaw, ha? Pagkahumay. Basta magpagahi, di manghunaw. Tungod sa imong kalami, og sa imong ago, DJ. Na, tulungan na ha, di manghunaw. Ayaw daw gyud pagunahon na og dawatan ana. Sige lang makakita ra lagi kag true love. Ang tambag na ako, DJ, niya, RC, kay ipablatter niya o bulaga na ako na lang mo pangga niya kay, ra, kay kanara ubos kalingawan o bunog. Oh, like, hadlok ano niyo eh. Hadlok yapon. Hadlok yapon ang inyong bunogon ang ubos. Baba kay mo ay. May pangwala na lang ka nangita o laing lucky Diana na kalingkawas na kasauna imong bana karon nangita pa dyan kag masakitan ka. Pagbalik may paari na lang ka na kuday kaya anong panggaong gito ka hangtod sa kahangturan. Ipablatoy na lang na to girl aro makalingkawas na kasalaki nga sige panapat nimo Diana Joel Jimenez besa ni Pram Buhol. Drop! Okay. Hanga ka to eh. Grabe tigi mga bulano makadagtambag. Salamat kay sa inyong mga tambag. Hinaot ko ni mo, Diana. Imuning i-backry din hi, Diana, ha? Kay makakita ka dirig kaayuhan. Labi na kay mga maayob. Eh, ni manambag ning utro pong mga tambaganan diri sa akong comment section. Oo, dili gina ko ikalilong na. Kay mo ginag-i-enrollan yun na nila diri sa akong university. Lagi pati YouTube ni follow na ko. Palagi ka ni follow sa akong page. Wa man mo gi-appeal di Sir Sylvester oy. Ako ang DJ Reyna Chinita. Thank you so much. Sa ato ang nagkalain-laing istasyon all the way from different provinces and cities and municipality. Uban ni ining ato ang pagsibya karong adlaw ng Miyerkules. Labi na kay naka-cross post na karon sa XFM Tagum 101.7.1 XFM Tagum. Na di si Richard Gomez ug si Nining Arcelo Jimenez. Watching daw la at Davao di Oro. Partners sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. Hello po, thank you so much, dear Doc, sa kanunay and sa atuang mga kaubanan din sa istasyon. And yes, atuang station manager John Lehman Chavez by King Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
0: X-Rated sa XFM.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning

0: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only. XFM.
1: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
5: mag Sansol Plus
4: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Sansol Plus Herbal Oil.
1: XFM.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dilit na ko diabetic. Daku kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Istorya eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Vitamin C.
8: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo jud.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: We, sa una, sa wala pa ko ka maminaw og XFM. Andir-andiron ra ko sa akong asawa.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pero karon, sugad na kapaminaw kong XFM! Weh!
12: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
11: Pag-uwa diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM.
7: FM.
11: Grabe naman ang exciting, uy!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
13: Exciting!

0: Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dura lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: X FM.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwa.

0: Diyo tagdaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.

0: Mission Next, daghan ang natubangan.
1: Di lali magkaglukuma sir, oy. Hey, di hindi mo maklaro ang palibot ba unya o maglabi nag magdrive ka. Oto nga gitumaran akong Vision X Plus capsule. Epektibo kayo, oy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus.

0: sa lahat ng mga butika nationwide. 95.9
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
4: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: X

0: FM. Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: taga Puro,
2: Diamond,
3: Matina at Playa.
2: 75,
3: pero baskog pa.
2: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
3: Nagainom kong kape.
2: Dili pa kining
3: akong nadunggan sa mga
2: kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan,
2: nag-inom.
3: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw.
2: Mura mag ni baskog ko gamay.
3: Mura kong ni bata akong lihok ba.
2: Sa una?
3: Oh, siyempre.
2: Nadyo'y panahon na magluya ta.
3: Kasay, labi
2: na kong lahin ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
2: Premium DT Coffee Mix.
3: Okay kayo akong pumati.
2: Yun. Katong mga
3: parehan ako na senior citizen,
2: hinay na kayo tuhod. Siguro,
3: sulayin ninyong
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
2: Sulayin ninyo.
3: Wala ka ni
2: ingon nga
3: binuhaan ko.
2: Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: XFM.
5: Exciting!
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men.
11: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santhan Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santhan Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santhan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santhan Plus Herbal Soap.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Adlaw-adlaw nagzumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.

0: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Gina-sure gina ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: X-FM.
7: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Melanie DI taga Panam.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.

naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawal, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Jesucristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap bilik kayo siya makakita sa gihariyan sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ngang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ngang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung sa umay sa tao magpakaniya kaniya na wala man niya tuuli,

0: Naayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan. Og sa ingon man usab sa atong mga katropa sa nakalain-laing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, og sa San Franz, og sa Mati. So, Osborne ko, maayong gabi eh sa inyong tanan mga kaigsoonan, mga kahigala. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol, live na sab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-imbita na usab ako kaninyo, mga kaigsoonan o mga kaigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa o sa tingog sa reformasyon. Mag-ahiskot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa na to isgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Diyos o nasa tanan. O ingon man usab sa nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa. Ang mga kaigsoonan usab nato no nga nagasubaybay no. So ang ato ang CEO no si Doc Remilito Oy ato nga pasalamatan. No sab sa iyang
1: Vice President
0: Ma'am Olibayan Oy. No sab ang ato ang General Manager Edwin Garing, Station Manager Arnel Cortis, maayong gabi sir. Ingon no sab sa ato nga technician Sir Kenneth J. Batukan. So maayong gabi no sa inyong tanan. Og daghang salamat no sa inyong pagsuporta sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Og pasalamatan usab nato mga kaigsoonan, atong mga kaigalaan, mga kaigsoonan din nagasubaybay sa ato ang programa sa nagkalayang dapit. Usab sa atong mga kaigsoonan din sa Tagum City, no? Aduna tay mga pipila ka mga kaigsoonan din karon nga din nagasubaybay sa ato ang programa. So sila Sister Wilma, no, nakakaroon sa Visayan Village. Maayong gabi sa imo ha, Sister Wilma. Yun ang sab sa ato nga kaigsoonan din sa Garciaville, si Sister Connie. Yun ang sab ang ato ang kaigsoonan din sa Sinanguti, Uno, Provino Family. Yun ang sab sa Sinanguti Dos, na atong kaigsoonan diha, Tagapulot Family. Yun ang sab sa dinhi sa Santol, no, nga banda, Brother Masangkay. So, maying gabi sa inyong tanan, mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Yun ang sab sa mga nagkanilaing lugar, no, sama sa Mawab, Nabunturan, Maragusan, sa Mati, yun ang sab sa Pantukan, no. Aduna tay mga kaiglesyahan din ha, nga diin sa gihapon sila nagapadayon sa pagsubaybay no sa atong programa, sa atong pasalamatan no, og yun ang sab sa tanang mga kaigsoonan no nga nagasubaybay, mga kaigalaan nga diin nagapatalinghog no og naga tan-aw no sa ato ang programa. So din watching from Digos no, Chi Abo-Abo no, maayong gabi dia sister no. Og si Ismar Buhol, nakakaroon kini sila sa Cavite no, mayang gabi ni mga DJ no, kung pinalangga nga anak no. So mayang gabi sa inyong tanan o karon aduna tay mangkauban usab dinhi no, si Sister Grace o si Brother Oliver Lumando. So ato usab na ihatag ang panahon kang Brother Oliver sa iyang mga pagpanimbaya sa mga kaigsoonan, kinsay gusto po niya nga itimbaya. Atong ihatag ang panahon, Brother Oliver.
1: Ako sa mga timbaya nila Brother Manny sa Maximo Village, ang Sister Edith, Sister Lablab, sa Maragosa, Sister Ali Bidas, Sister Marlene Inohales, uban sa iyang mama, sa Laak, Brother Edgar Formentera, mga Dumaguete family, Brother Royo family, sa Abiod, Sister Nilia Bukaling, o sa tanan-tanan ng mga kaigsunan nga nakadungog karon sa live, sa radio o sa Facebook live. Ako sa gitimbaya, kining upat ka tao din hing nagtanaw sila, Brother Jikoy Makoy, kung silingan o ginanak sa kasal, Brother City Bim Pilaes, Villanueva, sa Pagsabangan Church ni sila na membro, SDE, Sister Kuni, Brother Solomon Senior, Dumaguete. O mayong gabi eh, sa tanan ng mga kaigsunan nga nakadungog karon, amdi na naman maanam-anam i-recognize inyong mga pangalan o maayong gabi kaninyong tanan.
0: Okay, so salamat Brother Oliver, no? Okay, so ani ata mga kaigsunan mag-hisgot na usab sa pulong sa Dios nga atong tema karon kabahin sa adlaw nga igpapahulay. So kini mga kaigsunan nga tema usa ni ka importante usab, no, nga atong masabtan tungod kay dunay mga nagkalahi, no, sa uban usab nga mga tinuohan. So muna nga atong tun-an sumala sa balaang kasulatan, no, kung unsa gyud ni ang tinuod nga adlaw nga ipapahulay. Apan sa dili pa ang tanan, apan dili pa ta magsugod sa pagtuon, pagpamalandong sa mga pulong sa Dios, maminaw usa ta og pinasahi nga awit.

0: mao'y gisugo sa Dios nga pahulayan tungod kay maupod na ang iyang gi panalangin ng ibalaan o ni pahulay pod siya niya ng adlawa, no? Sige, atong tunan. So, ato ta sa Matthew chapter 28 verse 1. So, unsa may gisulti, no? Ni Ginoong Hesus din ha?
1: Og sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag sa nagbanag-banag pa ang nahaunang adlaw sa simana, si Maria Magdalena ug ang usang Maria miadto sa pagtanaw sa lubnganan.
0: Okay. Salamat, no? So, dinhi gisgutan mga kaigsuonan.
1: Nahaunang adlaw?
0: Wala gihapoy, wala ni gilito kagun sang adlaw din he, pero nagisgut og nahaunang adlaw. Okay. Paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay,
1: hilabay na.
0: Sa nagbanag-banag pa ang naunang adlaw sa
1: simana. Domingos kadlawon.
0: Subot ipasabot mga kaigsuonan nga sa dihang mo banag-banag na ang buntag sa naunang adlaw sa simana, ang adlaw igpapahulay niya na milabay na o natapos na. Subot ipasabot ang naunang adlaw sa simana, dili na mao ang adlaw nga
1: Domingo
0: igpapahulay. Kay milabay naman ang adlaw ipapahulay. Okay, sa ato pong nabasa kay nang adlaw ikapito man. So, gikan sa ikapito, pagtapos ikapito, balik na pud sa unang adlaw. So, pag banag-banag sa buntag sa unang adlaw, so simpre natapos na ang
1: Sabado.
0: Adlaw nga
1: ipapahulay
0: ng adlaw ikapito. Oo. So, kining gitawag drig unang adlaw mga kaigsoonan. Ug mangutana na ta unsa man pud nang adlaw ng unang adlaw, no? So, sa ako nang kaingon, ang uban, unahuna sila, ang unang adlaw, Lunis.
1: Lunis.
0: So, ang uban po, unahuna po siguro nga, ang unang adlaw, ang Sabado. Okay, so, ato gining tunan mga kaigsuna, no? Mas maayo man ang ato gining tunan, yun, kung unsa yun ang adlaw, kay kung magpili lang ta, kung asa ta magsugod sa pag-ihap, o pwede mangguna po, pero sa ato lang na pod nga pamaagi, no? Dili na mo'y pamaagi sa Dios. So, anhita sa pamaagi sa Dios kung unsa gyud ang unang adlaw.
1: O yan kay siya'y nagsulti.
0: Mm-hmm. So, kung mato ta mga kaigsuonan sa...
1: Sinulat, Pablo?
0: Kung mato ta sa kalendar, una mga kaigsuonan. Atong, kung atong tanan ng kalendar, nagtugan yun ang unang adlaw dito, gibutang Domingo man. Domingo gid ang unang adlaw, no? Kung inyong makita mga kaigsuonan, mga kaigalaan, inyong sulayan o tanaw karon inyong kalendar. So ang pizza, ayaw ng pizza may tanawa, kaya pizza, nagkalinlayan, nag-asa na magsugod, no? Kada bulan, nag-usap-usap ang pizza, asa siya magsugod. Pero kung tanaw ni mo ang adlaw diha mga kaigsuonan,
1: Domingo gina.
0: Domingo gid ang unang adlaw. Bisa pag-asa nga bulan diha, magpakli-pakli ka asa nga bulan, pero ang unang gibutang din ha, Domingo gyud.
1: Ang katapusan oo. Sa tumoy, Sabado.
0: So, ang uban, nagunahaw na nga. Kuan man, kani ang tao ramay naghimo niya na. No? Pero tao ramang gyud noon po. Pero atong unahunahon mga kaigsoonan, nga mauna gibasihan no, sa pag-ihap na to sa adlaw. No? Ikaduhasad, tanan, no? Mga bisan o lain-lain ang nagbuhat sa kalendar, pero tanan nga nagahimo o kalendar, maugid na nga adlaw ang unang nagibutang no, adlaw Domingo. No? So, kung mabasi ta sa kalendar, no? Kung mabasi po tag diksyonary mga kaigsuonan, okay, kintang tana, nagtuong po tag diksyonary, kung abto ta sa diksyonary mga kaigsuon, maulang gihapon kung i-search na to ang Sunday, gitawag dito the first day of the week. Kung abto po ta, atong i-search ang Friday, the sixth day of the week. So, dili gihapon sa seventh day of the week. Pero gatong i-search ang Sabado, so, makita gina itong mga kaigsuonan nga gi-sulti gi, dito nga the seventh day of the week ang Saturday. No? So, sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan, kana usa na siya ka pagpamatuod usab, no? Ang kalendaryo, ang diksyonary, nagpamatuod mangyod, no? Pero sa ingon ni anak mga kaigsoonan mo basi po ta sa pulong sa Dios, no? Kung unsa po ang gisulti sa pulong sa Dios. Ang mga translation, no, karon nagkalahi ang translation sa Bible, no, sa Biblia. So, ang pinadayag o bugna nga translation kini ang translation

0: Te, magsige king og diet. Unya, magsige ra pud og kaon. Exciting.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya, gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyab,

0: kini ang sikreto ng mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: X FM.
5: Exciting! Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Clear Skin Beauty Sun.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Premium D3, ang bago.
5: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pirmi og Premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka Premium D3.
4: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
6: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: Exciting!
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na-feel jud na ko ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, nakujud kaayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty Center.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: XFM
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tuod sa VCO ug murin nga oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubog.

0: Butika.
1: X FM.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: X FM.
6: Exciting!

0: exciting na discovery, pampakusog.
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
0: Istorya eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
1: Wala o hala agad ka pre, oy. Karun pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap. Si Aida
6: Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Vitamin C.
9: Ako si Urak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Nasuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Weh, sauna! So wala pa ko ka mamino og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Pero karon, so kad na ka maminaw ko og XFM! Weh!
15: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin diri!
14: Paguha dia! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
3: X.
13: XFM.
3: FM.
14: Grabe naman ang exciting, oy!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
16: Exciting!

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: Exciting!
3: Alabaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuhan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Maaasahan.

0: akong blood sugar pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong pamina o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Laki nga seryoso. Nangita lang yun ka, gwapo.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Exciting summer managatropa.
3: Ang saya-saya!
5: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1.
6: 89.1.
5: Ang inyong katropa.
3: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: Mag remember na ako itong nakita na ako sa TikTok good na or I think sa Facebook yata ito nung ka ng wag mong limut kung anday nihang naong ka ng binakuan din ng naong ba pinapauti-pauti. Hello B, mayang gabi po. Kumusta naman ang inyong mga weather conditions diya karon? Grabe ra bagid ka. Oh, grabe ka kusog sa ulan, no? No? Sana all. Nabasa? Nabasa ka? Hala oy. Okay ra na siya. Kaya sa una bito ka to mga I think mga previous weeks, grabe nang kainit ang panahon. So namawi na gid ta karon. Panalod mo ha, kay wala ra ba tay tubig? Wala tay tubig, kabalo na mo, kinsa mo. Panalod mo diha or else magsag-ob gidaan ni Ron. Bito, imang gabi po sa tuang tanan and welcome sa tuang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Hang to the last on, si Imagine kita ang inyohang Cinderella. Madungog live sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab kita via official radio stations sa Radyo Amigo. Maying gabi sa mga nagbiyahe, maying gabi sa mga nagbukot-bukot diha og habol. Maying gabi sa mga nagparitdaan kay ganina og Turbo Man Enhancer kay tugno kay ang panahon sa pagbunok sa ulan kay ganina o nagdali-dali intawon siya og hapit sa mga pharmacy. Nangita siya og Turbo unya na sold out ang uban. May gani kay nakapalit daw si Za. Ada, nindot kay ang imuhang paminsar karon cool, no? Cool. Kaya, finally, nakasuway na gid ka ang ato ang gitawag na Turbo Man Enhancer. Ang ato ang programa, yes, ipaluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Once again, ang mga produkto po natin sa Yes to Health are FDA approved and also halal certified. Uga, kanisya B, ang ato ang mga produkto sa Yes to Health, mutabang po ginis siya nga magpaligon sa ato ang mga immune system. Ilabi na sa panahon nga init, ulan, dili masabtan ang panahon, no? So, disod pod kayo nga ang atong immune system malibog usab siya. So kinahanglan nga ato kina siyang i-stabilize, kinahanglan ang atong paligunon batok sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kay nga panahon. I would strongly recommend ilabi na sa mga hina kayog immune system din ha, adri ra kay matakdan og mga sakit-sakit like ubo, sipon, excuse me po sa mga gakaon. Lisod kayo, labi nag-breadwinner ka, yung masakit ka. Nakubi, lisod, good kayo. So, dapat yun, mag-inom og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide. Pero kung gusto kong specific na listahan sa mga butika, we have that naata sa Mercury Drug Store. Available usab kini siya sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and of course, Generica Nationwide. Just missed ha? Kay sad iyahang kagabion ron. Bakit man sad ang bibi na yan? Binakog nagbalik ng ngani. Wala pa di an. Sige, Gabi. Para po sa to ang Sir Bibi question for tonight. Oy, kaya ito ang Sir Bibi question, ha? Hatod ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Curious ko, unsa daw or unsay gamit anang pilok sa kanding? Now, I am just kind of curious yung ko. Kay, na ako nakitaan ka ganina sa Google. Oh, samtang nag-search ko, tinga ko na, hindi gawas dito ang something like pilok sa kanding. Unsay na, alam, so, gicheck na ako ang pilok gid sa kanding. Unsay na, alam, pilok sa kanding, anong, no? So, naagid siya kay ng eyelashes sa baba o sa taas. So, unsay na, ah? Nga nung... Kasigaran ako ni Madunggan sa mga laki. Unsay na, ah? Bitaw. Unsay na, ah, aning pilok sa kanding para asa di ay nga. O ginagamit pa na siya, sa ba na siya ginahimo ba na siyang lastiko? Oh, wala, curious lang ko ha. So, paliwag ko pati na ninyo ni ako ang curiosity. Kaya basig unya uroy o ganang maparihas ni sa katong. Basig nga maparihas ni adtong salida gani nga bugel. Bugel. Unsay title adto? Swapped? Swapped. Oh, nga kanang tungod sa iyang ka-curious gani, iyahang gi-feed ang mga Javan birds. Di ang ending nahurot sa mga Javan birds ilang food. Nakasuway kong dula og takyan. Para din na siya sa takyan, wala man ko kabalugod o kaya ang nabalaan mong good na ko, pagtakyan, katong wrapper sa candy. Wala ko kabalo about ano. Mao nang ginagamit amo sa una pag magkaon may uga ng mga candies, di ba? Mga batang 80s, mga batang 90s, kabalo jud ko makarelate jud mo ani. Di ba sa unang atong mga dula kay mga takyan, di ba? Ang ginagamit nato sa unang kuan nga kanang unsa tawag ana nga kanang ha? Si Ali Ragid, si Ali Vicente ang makarelate. Makare Dobby. Si Ali ang master ana mga takyan. Oy. Basta kay ang pagkabalo nako. Ay, mali. Abi na ko si Ali ang master sa takyan. Master siya anang pilok sa kanding. Pero ginagamit man kana siya sa takyan, ganang tinuod. Basta ang pagkabalo nako, kung magkaon kag candy, ang panit sa candy, mao to himuon imong takyan. Tapos ibutang nimo siya adtong tag 5 cents ba to nga naibangag sa tunga. Sana will. Moday na siyang imuong takyan-takyan dayon. It's either sa imuhang bukton, sa imuong kamot, ana-ana. Or either sa imuhang tiil, niya pinabaktambling dayon. Sinaiganhan makigdulag takyan diha bi. Sa inyong mga komento karong gabi una, pwede mo nga mag-react sa itong official Facebook pages na ka-live po kita. So 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Muhang yung sa inyo hobby pali, huwag ko pa-follow, pa-like, huwag pa-share. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. And of course, madungog kita via XFM 88.3 Cebu City, XFM Giholngan, XFM Negros, XFM Bohol. Sige na ha, Ano itong text line? Beeper, masas ko sa text line, baby. Imong gi-transfer, pero mo rin pang number. Sige. 0975-474-9153 Danny B. Cayetano. Thank you! May gabi e, Cinderella watching from Igacos, Samal Island. Uy, may gabi e po sa tanan. Thank you! Gimingaw na good ko magtagpisaw sa dagat sa Samal. Last na kong bisita dito sa likod man, sa may ano, o si tawag ganito din ha, Danny. Basta ka sa likod ko dapit nga area. Mami Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong, miway ang gabi po. Sa tanang mga OFW nga namina sa to ang programa o nagtanaw sa to ang Facebook Live, karon maayong gabi po or maayong buntag sa inyong tanan. Depende sa inyong time zones. Salamat po ang ako ang inyong gipiling ang makauban sa inyuhang pang-adlaw-adlaw nga pagpangamas-kamas, pagpaningkamot, o pag-grinding, grinding, whatever the term is. May gabi, or maayong buntag, or maayong hapon ba sa inyo ako kung sa may oras diha. May gabi po, Junlin Ronds. Salamat kayo si Jillian Talisic Alegria. Good evening po, Radyo Amigo 88.3, Baganga. Oy, salamat po, connected daw po. Thank you! Marag first time na ako na din nakitaan si Ma'am Jillian. Babae ni si Ma'am Jillian, from the name itself. Namo ko yung mga pangalan karon sa babae nga, pangalan din sa laki. Tanawa ang pangalan ni Ali. Si Ali. Ali Vicente. May gabi din ha. Akong manghod ni si Al Jane Adaya. Thank you! May gabi din ha sa imuha sa Tagum City. Sa mga katropa nato karon nga naminaw bitaw o unsa man ang inyo ha mga gipang buhat-buhat din ha karon. Ilabi na sa mga magtiayon. Uy! Kay tugnaw man ang kagabhion because of dili ko sure kung sa inyong lugar gaulan, basta diri sa amo karon gaulan man diri. So nindot gyud karon nga magbonding mo sa imong partner. Ipambutang sana ninyo ninyo mga cellphone diha, good oy. O ayo sa mo pagsiig cellphone labi nagkauban ninyo yung asawa inyo hang bana para na pud may quality time with each other. Diba? Kapag ka na quality time o kabalo na mo asa na siya padulong, pero what if kulang sa kusog ang baby kay gikapoy kay nag-overtime? Be importante yun nga ang imuhang kaugalingon ready sa tanang bakbakan sa kinabuhi ilabi na sa imuhang partner sa pagkiglabing-labing. Ayaw kalimot, available na po ang ato ang Turbo Man Enhancer sa presyo nga pangmasa gid kaayo 25. Sorry naman, lugi pa si boss. Malugi si boss. Nganong 25 ba na Cinderella? Dili na siya 25 ha? 75 pesos po na siya sa mga pharmacies nationwide. Oh, pero dependihan ay uban nga siguro na isolate prices like 85 pesos. Basta nag-arrange na siya from 75 pesos to 100 pesos per capsule. Dako kayo na siyang tabang sa inyo. Habi, wala kayo na siya side effect. The only thing na imuhang mapansin kapag ka ikaw mag-inom og Turbo Man Enhancer sa mga kababaihan, pampadungag kini siya og libido og gana sa pakiglabing-labing. Kapag ka naman po lalaki ang mag-inom, syempre duha or tulo ka adlaw nga sigigid na og panguhit. Okay, kuan man na siya, mag-strong man na, si Angkol. Duha or tulo ka adlaw, depende sa mong lifestyle ha, pero kung ikaw bisyoso ka, hiligi ka mag-inom, mag-sigarilyo ka, na kung posibilidad na basin, dili na siya mo effect sa imuha, basin na isa ka adlaw rin tao na, pero mo effect gid na siya. And then, dili ka mabalakaan na kay walay labad sa ulo, ayaw gid ka balakaan na, B. Kaya, ang ato ang Turbo Man Enhancer, it's also a healthy food supplement para makatabang na siya sa imuhang pang-adlaw-adlaw nga kusog. Munang para mas malipayon gid ang inyong pamilya, ayaw kalimot, naakitay Turbo Man Enhancer, available na po sa mga pharmacies nationwide.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos, sa katrisikol driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
3: Pamasahirog sa'yo,
2: aron maka-boundary.
3: Kunsao na lang ang pangbalong sa akong mga anak.
2: Kunso mo pa sa balay.
3: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
2: Akong gitistingan,
3: aron malipay si Mrs. ba?
2: Grabing kumbate.
3: Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs.
2: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
3: Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog.
2: Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
3: Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay ulat ninyo.
2: Pag-turbo na mo.
3: Para gahi, pirmi ba?
2: Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Makulangan ka ba sa performance?
4: Diri na ta.
1: Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
5: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kahit pag-abot sa balay, iya-iya ng hiog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si

0: Ug ni nagmahay. Happy kaayo mi. Ug ni balik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Yon bilan no iba. Ga rock banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Obimix. Kay ako taon na na mandugay na to. Na ko ipian ha, nabukod ako na. Siguro marag bulan na siguro sa kong likod. Matadungog mako kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko inom ana Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo. Tiko ana. Sa isa lang ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ko isisba. Una gamay ka munggos lang. Ako nagkadako na siya murag ulin. Pero ni gamay pod, naayo jud ako mga bukol sa kong lawas. Ubag na ko sa likod, ubag na ko sa akong lagay na. Kani produkto sa Yestoil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, latihan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stone, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay!

Balik. Balik. Balik mo. Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. O syempre live, gihapon kita nga masilip ninyo sa itong mga official Facebook pages. And once again, ako gihapon ang inyong makauban hangtod alas 11 e medya karong gabi una. Maayong gabi po sa mga naagi hapon sa live nato karon. Hi kay Dudong anak ni, ano man eh, Dudong anak Jimboy? Or Dudong anak ni Jimboy? Hi, good evening Cindy. Pa-shout out pa dili sa Mati. Guapa, good kay ka. Naakay may 20 ka. Ha? Wakay ko kasabot si imuhang giingon dong ba? Unsa man ni na ngay mangayo kag 20 sa kuha? Dong ha. May gabi din ha sa inyo. Og salamat kaayo sa inyo ang pagsilip sa Facebook Live. Ayaw kay pa kuan nang ako ang kagwapa ron kay. Gituyo ron ako ni akong buhok ingon ani. No? Tapos wala akong mamulbos ron ha. Naglip tint lang ko kay para puwa-puwa po niya to ang bill gamay. Lain pud kayo no, may ingon pa lang mo nga wala

0: ang pingi. Char lang dito, oy. Pwede nga po mga mag-text ha sa inyong mga reaksyon karong gabi una about sa to ang Sir BB question na curiosity kills. Curiosity. Sa pronunciation, ane. Basta kay, ang kani akong ka-curious karong gabi una, ambot lang yun kung unsao na lang yun nato ni, wala yun kiko kabalo kung unsa yun gamit, ane. Basabta daw kunukunin yung ane, bi. Cindy, asa mapalit ang Turbo Capsule Dries Valencia City? Sir, pwede ka nga mag-check sa Mercury Drugstore. I know na naay Mercury Drugstore din ha sa tawag ani Valencia South Star Drug, pwede sa sulod yata sa Robinson, no? Sulod sa Robinson's Mall nakitay South Star Drug, so pwede din mong mapalit din ha. Hi kay Ma'am Josefina Tinambunan.
1: Thank you.
0: Nagang salamat ka ayo 0975-474-9153. Hi kay Ma'am Maria Cristina de Miguelio. Hello po sa mga taga Barangay Tinayunan, especially to Carlito Narciso Jr. Stay healthy. Healthy and take care. Alam mo? Napamanis sila kay, naamanis sila. Unsa kay feeling anang ka nang naay mag-greet sa imuha, no? Alaoy. It's been a while ba? It's been a while ganyan ka nang wala na ganyan nag-greet sa kuha. Wala na po yung nagpangumusta sa kuha. Man, luod ba sa taon yun? Kanya na siguro kumustahan anig ka ng kwartahan na ko. Char. Oy, biyo niya taod-taod ha, tangin ninyo ang ato ang putahe confession. Maukin ni siya ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang gibati. At tangin usab ninyo ang ato ang padula. Starting next week, na anak kita'y padula sa inyo ha. O manghatag kita'y papremyo sa inyo. O manghatag kita'y mga papremyo sa inyo ha. Simple lang yun kay inyuhang buhaton. Managna lang yun mo sa tama ang answer. It's either sa Facebook Live or naminaw ka sa imuhang radyo. Depende sa imo kung unsaon nimo, basta kay naaragid na dito o nara pud ang answer dito pa abtikay lang dito ang mga mataan ni bebe ha. Unya kanang ato ang buhaton siguro next week kung ma-okay na ang tanan. Kung dili ninyo ma-answeran ang ato ang patag na naapa na mo increase na siya pagkaugma. Wow. Kwartahan ni Cinderella wala oi. Wala tay kwarta oi. Taod-taod gani once again, ha? Gani, no, gani? O, at ang hindi nyo nga to ang putahe confession o sa kabibi na to ang nisalig na po sa to ang programa nga magpagawa sa iyahang gibati. O, B, kung ikaw isa ka sa mga naay mga hinanakit din, ha? Na akay mga gustong ipampagawas ng mga kasakit sa imong kinabuhi, libre kayo nga imuhaming i-message sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. I-message lang ko, Dear Cinderella, may gabi-i, mag-confess ko, pwede ragid kaayo. Cindy, good PM, mo request ko og ikaw ang mukanta. Ha? Huh? Out of Nothing at All ni Air Supply ang nagkanta na si Robert. Robert ng Dumanjog. I will do kay Kaskong Lola. O sa ito, ano ganyan na? I know just how to whisper. And I know just how to smile. O ba na? I know just where to find the answers. And I know. Maulaw man to, ay na lang, uy. Kuan man kay nga, mahadlo ko ngay, gaulan-ulan. Gaulan-ulan ba yung karuan? Kaya basig ko niya, umukanta gani ko Robert, no? Nga basig ma-wrong gani ang ato ang mga tunada. Mahadlo ko nga, basig ma-disappoint mo. Na sila maminaw sa to, maglain na ilang mga buot. Maglain po lang mga sikmura. Lisod na kaayo. 0975-474-9153 ang ito agihapong hotline and text line. O yan, amo taod-taod panawag kung ganahan mo nga manawag. Mas ma-appreciate kay na ako bikong maghatag mo og tambag sa ito ang letter sender. Medyo sakit sa ko ang buot, no? Nga ka lang mahangyo ko sa inyo nga kung nga tambagin ninyo ato ang letter sender pero manawag mo sa ko kay maingon ra mo nga mo greet ko. Unya maingon mo sa ko, magingon mo sa ko nga baguro man ko naka kuan o naguba man gud akong radyo pero nagtingog imo radyo sa likod mo rag. Mga karaang style gid bang ingan ba? Ayaw gid ba in town no pag ingon ana no kay masigud jud matinuod ba nga maguba gani na inyong radyo. Ayaw gid mo pag ayaw mo pa makaksakuha ha. Hangyo lang jud ko sa inyo ha, no. Pwede naman mo maging honest sa ko, pero mas maayo gid pud bitaw binga. Muhatag kita og tambag sa tuang letter sender kay from there mas ma-feel man gud nato nga naa kay ginapakita nimo ang imong sympathy and empathy sa tuang isig ka tawo. May it be nga wala man nimo tuod na experience, dili man ikaw tuod ang naa sa iyahang sitwasyon karon, pero what if mabaliktad ang kalibutan? What if ma-experience pud nimo? At least kabalo na ka o mag-guide nimo pud ang imong kaugalingon in the near future nga ingnan ani akong buhaton kay na-experience na nadungog ba na ko ni sa putahe confession ni Cinderella. Ingani ang nitabo sa iya ha. Gusto po na ko nga maupod niya akong i-apply sa kong kaugalingon. Kay kita mang good nga wala naka-experience sa iyang na-experience karon are the best people na muhatag og advice sa mga ingon anak nga problema. Diba kamantay ka nga pag naakay mga friends nga mo istorya sa imo, uy kabalo ka nagugoy problema ingon ana kamantay ka ikaw ang haud. Diba? Ikaw ang haud nga muhatag og tambang. So ibig sabihin dako kay ka nga tabang o sa problema sa ato ang letter sender, makahatag gid ka og dako nga o dako nga points, dako nga katinawan sa iyahang panghuna-huna. Dobi tan-aw na to nibi. Wala palayo pa. Sabi, kana. Gamay na lang ang oras, Pino. Magsugod ng taon-taon na ito ang putahe confession. Hatod-usab ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic o sa mga mommies din haang padulong ng mga anak or magpa-prenatal check-up. Pero wala yung mga budget. Nako, bibisitahin ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic kapag ka ikaw o saka ka nang nagahatag or nag-contribute ka sa imuhang contribution sa PhilHealth. Oo niya, updated pa dyan. Zero billing po ang mga anak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Ahaman na himutang Cinderella, na himutang lamang ka na. Dili sa Barangay Size Corner Moreno Street. Kidid lang gid sa Arby's Bake Shop and Das Marketing ug atbang sa Terminal Pakanayan. Kana mga habal-habal gali din ha. O mo na siya. Magpa-prenatal check-up ka, libre na siya, baby. Libre mga anak, libre pagyud ang imuhang pedya sa imuhang baby ayha mo mugawas. O libre ang family planning and counseling. Tapos libre ang PhilHealth assessment, libre pagyud ang newborn screening. So unsa pa gipaabot nimo, bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. For more details, pwede nimong isilipon. Pwede nimo silang i-message sa lang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic or Malaybalay Paanakan. Hi ma'am, bakit ganyan po? Ang alin po ang ganyan? Ang ano po ang ganyan, sir? Hi ma'am Cindy, cute kay kag boses magka-inlove. Daoy, ay kay tuuan na ha. Oh, di na ko magdangay pa biha pag human sa pipila ka mga pahinumdom. Mobalik po ang ato ang programang Putahe sa Gabi, presenting our Putahe Confession para po sa to ang letter sender o niya taod-taod. Ay mo pang hawa, linggod lang mo din ha. Pagtimpla na mo og Santon Gold Coffee Mix kay magsugod na taod-taod. Ang ato ang Putahe Confession.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na nandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itryin ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Maistrate ako sa kasimana mo, tiko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, ikaw may mga kong bukol. Na ako'y sispa. O na, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na kanya dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
9: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Og kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwedeng imasin?
5: Pwede.
4: Uy, wag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa

0: Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. Again, this is your safest wall kung asa pwede kang maka-express sa imuhang emosyon. Libre po ang magpagawas o hinanakit. Di miga pa ngayon o bayad good na mong ginangutan, nagpira daw bayad. Wala, uy. Libre lang yun kayo, ganyan mong buhatan lang yun, bino. Imuha kong i-message itong official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. Again, libre lang po ang mag-emote. Wala pong problema, basta kayo wala lang yun kayo. Di ka mangulata. Okay lang kayo. Dili ka magkuan, dili ka magwaras. Ha? Libre regid ka IOB. Ay kabalaha kay kanang imong identity ato na siyang itago para dili pug kang makaingon nga aloy maulawon mo sa atong mga friends ani. Ay kabalaha ka, ako'y bahala magtago sa imong identity. May gabi po kang Sir Jing Pagarido. May gabi sa mo ang Disney Princess. May gabi po sa ako ang bibi nga namin na rin ha karon. Sir Jing Pagarido, thank you gid kaayo. Ma'am Bobby Parami, abi ni mo dili lang gihapon tika madungog sa radyo bisan unsaon na kong liso-liso. Ma'am Babs, I think di ba nag-change man og frequency ang Davao 89.1. Base nga imo ang gi-search is ang 97.9. Nag-change frequency na po kami sa 89.1. Try ni mo ha, 89.1. Madungog jud ko ni mo diha, Ma'am Babs. Pero anyway, kung dili ko ni mo madungog diha, naman to sa Facebook sa live, makita na lang ni mo akong naong. Pero mo orgin na siya ang difference. Makita gini mo kung now, Ma'am Bobs, maulaw gyud ko, Ma'am Bobs. Ay. pero naragyan din ha, i-try og search ang 89.1. Basing madungog ko ni mo din ha. Be rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Hatod kayo na to sa Santon Plus Herbal Soup. Ang sabon nga panglaban sa mga baho-baho sa kalawasan, like baho sa ilok, baho sa tiil, bahog singot. Perfect kid kayo nga imuhang gamitin nga sabon ang Santon Plus Herbal Soap. Ilabi na kung busy yun ang imuhang tibuok aglaw. Paguli ni mo sa balay, dili pwede nga manimaho talabi na yung mamisito or mamisita kapadulog. Kinahangla lang ato ang personal hygiene dyan ang ato ang unahon. Pagligo ni mo, panglugod ikaw, maligo gani. Layin po rin mong landanon atong sabon. Hindi po na pwede. Maligo ka, maglugod ka, tapos magamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Rated SPG po once again ang Putahe Confession. Hangyo ko sa mga ginikanan. Paliwag ko guide sa inyong mga anak. Kaya basig na yung mga words na hindi na ito ma-control. Maingon na ito, tapos ma-confused sila. So, kamo na lay bahala, mga momshi and daddy, nga magpasabot sa inyo ang mga anak. Di na ko maglangay pa, kaya nagpanikad na po ang ito ang letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kining yawa, kasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Bro! Sino yung kasama mo?
1: Truga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Renato. Galibog ko, Cinderella, kung kinsang ako ang pilion between sa ko ang uyab or sa akong ex-girlfriend. Cinderella, naglibog ko kung kinsang ako ang balikan o kung kinsa ang akong pilion. Ingon bitaw sa uban nga wala mang gidoy maayong breakups. Pero ambot, Cinderella, sa amo manggod sa ko ang ex-girlfriend, okay man mi. Nagbulag mi, Cinderella, tungod sa amo ang gitawag na third party. Mo na nagduha-duha gid ko kung ako siyang balikan, maskin pangkabalo ko nga na ako'y bagong uyab. By the way, Cinderella, usa og tunga katuig nga nagbulag mi sa akong ex-girlfriend. O ang akong bagong uyab karon, 9 months pa lang mi. Kini ako ang ex-girlfriend, Cinderella. Siya ang tipo sa usa ka babae nga grabe ka ma-effort. Dili lang sa kuha, kundili sa ako ang pamilya usab. Naa siya nagtrabaho sa usa ka event industry, mo nang pagnaay mga birthdays sa among pamilya, siya gyud ang nag-effort sa mga party surprises. Amot, Cinderella, kanahan kay siya nga mabuhat ana. And that ang ako ang pamilya, kanahan pud kayo sa iya ha. Ang akong uyabod, Cinderella, karon, usa ka introvert na babae. Dili siya ganahan maki-join sa mga family gatherings or even sa mga simple lang natapok-tapok sa amo ang pamilya. Dili gid siya ingon ana. Like sobra siya ka-aloof sa amo, Cinderella. Pag gina-invite nako siya sa mga small celebrations, daghan kay isyag mga rason. Daghan daw kuno siya glakaw. Daghan kay isyag ka ng mga rason nga ambot lang ko mutuo ba ko. Mutuo ba ko nga himo-himo niya? O mutuo ba ko nga tinuod gyud ang iyahang mga lakaw? Feeling man gud nako, Cinderella, iyaha ka na siyang ginabuhat aron makaiwas sa ko ang pamilya. Is tinuod lang, Cinderella, dili ganahan ang akong pamilya sa iyaha. All of the sudden, Cinderella, nag-reach out ang akong ex-girlfriend. Una tong birthday sa akong ate, og iyang giingon na gimingaw na daw siya og mga surprises para sa ko ang pamilya. Maunang karong nga tuig, nagsugod siya og effort, nag-prepare siya og birthday party sa ko ang pamilya. Tapos Cinderella, nag-join siya sa mga celebration. Pero pag naang ako ang uyab, dili gid siya nag-a-appeal. Pero Cinderella, aware siya nga ako ang uyab karon, dili nag-join sa amo ang mga selebrasyon. Og Cinderella, ni abot ang panahon ako na usab ang nag-birthday, naghulat jud ko, Cinderella, nga himuan ko niya og surprise. Pero giingnan na ako nga ko ang ex nga dili ko niya i-surprise pod in respect sa ko ang bagong uyab. Ningon po nga ko ang ex, Cinderella, nga wala gid siya plano. Sa familia lang gid nako siya nga gusto mag-effort. Mao nang ako, Cinderella. Sa panahon nga nag-birthday ko, grabe pud na akong expect na i-surprise ko sa ko ang uyab. Apan, Cinderella, nasakitan na lang gid ko. Kaya nga kong expectations kay i-surprise ko sa kong uyab. Niingon ra siya nga, sa sunod adlaw na lang daw kuno kami mag-celebrate. Wanang Cinderella, siguro sa ko ang kahiubos, niingon na lang ko sa kong uyab nga mag-adto na lang siya sa balay. Kinaami gamay nga selebrasyon. Nitando siya, Cinderella. Pero mismo, sa adlaw nga ako siyang giimbitahan para mag-celebrate na lang unta mi, wala gin siya mi adto. Sakit kayo, Cinderella. Ay tungod ana,
nawad ang ko og gana sa kong uyab. Ug niingon ang mga friends po nako nga mas maayo na lang daw ko no kung mabalik ko sa ko ang ex. Kikabalo sila nga single na daw ko no ang akong ex-girlfriend karon. Ang nahitabo Cinderella, nag-cheat sa iyahang uyab. Ug ang ako ang ex-girlfriend, nag-cheat sa kuha sa una, tungod anang iyahang uyab. Mao siguro Cinderella nga nag-start na siya nga mag-reach out sa kong pamilya. Kay feeling na ako Cinderella, gusto ko niyang balikan. Mabaw ba ko Cinderella kung piliun na ko nga makigbalik sa iya ha? Paghuman ko niya binuangi sa una. Pero Cinderella nakita na ako kung unsa siya ka-effort sa kong pamilya ron. Compared sa kong uyab, nadaghan kaayo og reasons para mapalayo lang sa kong pamilya. Cinderella, family-oriented ko. Munang ang gusto gid-unta na ako, ngang ako ang uyab, or ma-future asawa na ako, close ako ang pamilya. Sa karon Cinderella, naglibog ko kung kinsagyod ang ako ang piliun. Piliun ba na kung ako ang ex-girlfriend? Or ang ako ang uyab karon? Para sa Butahe Confession, Renato.

0: sa Taon Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Taon Plus Gold kay tumangod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Taon Plus Gold, sa akong pansulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko na problema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Song, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay!

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Kandabaw di Oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabing yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting labi na natulog na kayo ko, kung ihi, o kira kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kung ihi, kung ulti ka, sa kong nabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Kaya kutibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o saka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI taga-Panab.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan tarte pagkape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan namin!

0: game.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod jud ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat plus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba, na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat ganing ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, ha, kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Mission Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyan kay Kupsay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa o na, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Woo! Food supplement from eh. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, gagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
15: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, unsay na adid to?
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Wala gyot?
15: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
14: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
16: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
17: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
16: So may akong gamiton, boss.
17: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Oras, alas 11 sa gabi.
13: Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
18: Mga katropa, egg

0: portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: You know when I look in your eyes, I still go crazy. Amiya sa mga feeling na ingunan, ano ka nagumugtanaw ka sa iya, niya kay crazy gihapon siya sa imo ka nang maskin pagbag-asawa na mo, maskin pagka nandugay na kaayo mo, wala gi nag-usab sa iyahang feelings nga to sa imo. Mayong gabi po sa mga naminaw gihapon ug sa mga nagsilip sa Facebook Live, especially kang Ma'am Bobby Parame. Hello ka, hello. Thank you po ha. Lumaulo mo sa tooy. Hello po sa imuhang apo nga si Thea Angela nga nagmatapakaroon. Si Tribunalo Jordan Villanueva. Good evening, Ma'am Cinderella Guapa. Malipay man sa taan na uy. Ingnan ka o guapa ka nagmubagting mangyadang ato ang mga kuwanaan, mga dalunggan ana. Salamat kayo. Cinderella wig na imong buhok. Limang guta ka, amuwi. Natural doon na ako nga buhok. Gusto ka birahon na ako ni. Tinuod mong guna siya nga buhok. Hindi ni siya wig, ha? Ano mag-wig-wig po man. Hello po! May gabi o si Sarge. Nagtanong si Sarge ato. May gabi di Sarge Echo Lima. Thank you! May gabi po kang Tristan Wyatt V. Gulay. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Hello po kang Dandan ng Jensen City. Mayang gabi o mayang pagpaminaw sa mga taga-Jensen, sa mga taga-Cotabato City. Thank you! Thank you, thank you, thank you so much. Uy, atong balikan ng atuang letter sender kaganina, no? Sa toang putahi confession, ang kaagi ni Renato. Kung kinsa daw ang iyang pilion, ang mahal ko o mahal ako. Mahal ka, tagpila daay ka. Pero bitaw, na murag ko, sa karon mang good, naglibog si Renato, kung kinsa daw ang iyang pilion, ang iyang uyab ba daw nga, walay pakialam sa iya ka lang every time na ay kanang itawag ng mga family gatherings or small celebrations, walay pakialam ang iyang uyab. Like, mingon lang na, next time or next day, let's celebrate, nga kalang kita lang duha, something like that, pero dili gyud nag-effort ang iyang girlfriend. Now, here comes the ex-girlfriend. Aba? Todo eksena si ex-girlfriend. Kaya grabe ang effort sa pamilya. O, diba? Ngayon nag-iingon sa to. Ang kaning the easiest or the closest way to a man's heart is through his family. Dili po ko sure, ana. Kaya what if ang pamilya mismo niya maingon? Di ba, may ganahan ni mo. Oy! Familiar? Familiar, no? Naigun, Ana. So, kaning si Renato Manggod is a family-oriented guy. So, gusto gito niya nga, kung naman daw siya mauyab, gusto niya nga katong duol sa iyahang pamilya. Mm-hmm. O, karon, na-remember niya nga si ex-girlfriend, gibinuangan siya, nag-cheat sa iya, ha? Unya karon si ex-girlfriend, single na, kay gibinuangan siya sa uyab, nga dahilan nga gibinuangan siya sa una. Ang gulo. Magulo talaga. Ngayon, nawala naman siya gana sa iyahang current girlfriend. So, kinsa may piliun niya? Kung ikaw, Renato, kinsa mangi matimbang sa imong kasing-kasing, ka na ang piliun ni mo. Kung kinsa ang tao nga naghahatag sa imuha o peace of mind, kung kinsa ang tao nga naghahatag sa imuha o ganang happiness, diba? Happiness and contentment, mo na ipiliun ni mo. But again, I would strongly recommend kapag ka nag-cheat po sa iyo sa unang panahon, huwag mo nang balikan. Kay matutulad ka sa akin, tinolerate ang pag-cheat, kaya hanggang sa dulo ng walang hanggan, nag-cheat pa rin. Ayun na, uy, kapag nag-cheat na gani sa imo, Tagalog na yan, ha? Pag nag-cheat na gano'n sa imo, ayaw na gano'n siya baliki kay nga, no? Mausab o mausab yun na siya. Naandan na manggod. And once manggod mag-cheat ang usa ka tao, that person needs validation sa laing tao. Which, kapag ka nag-cheat ang usa ka tao sa imuha, ibig sabihin, dili siya kontento kung unsa kaya ni mong ihatag sa iya, ha? Mangita o mangita, gid-gihapon na siya o lain. Ang tambag na ako kang Renato, kanang ex na lang unya pakasal sila sa pari o maura na. Ingon si Armand ng Bohol. Hello, hello po kang Rudal Opinaldo ng Visayan Village, Tagum City.
2: Thank you!
1: Gikan kang texter 7205. Salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live, sa inyong pagpaminaw po sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Abri na po lang ito ang linya, biha. 0975-474-9153. Pwede na mo nga manawag sa kuha kay basingilahan mo nga maghatag og tambag sa tuang letter sender for tonight. Guwap ma? Cinderella, ang akong tambag sa iya, dili na lang siya magbalik sa iyahang ex guy na ay history of binuang. Sa texter 650. Inuod, basta ako moro gid pud na akong maingon sa imo, lisod man gud pud kayo kung balikan to ni mo unya naana kay doubts sa iya, ha, di ba? Si AG Semilia, para pagilok na all. Texter 1714, Monski. Oy, si Monski, may gabi ini akang Monski. Ang gamit sa pilok sa Monday na. Oh, wala ko kabalo about ana. Ha, karon pa pugo kabalo, sige. Let's forget about the question. They'll be once again 0975-474-9153 sa mga ganahan nga magtawag karong gabi una o maghatag o tambag sa tuang letter sender. Pwede na gid kaayo o abri na basi kunyag manawag mo kay magpa-announce mo sa inyong number pang bukbukon tagid mo. Ha? Bunalan ko gid na inyuhang mga tinkerbelling. Hello, may gabi
3: eh.
1: Maayong gabi po.
3: Ma'am, nga
1: gwapa, doon. Alo, imauwa mo sa taani. Uy, ma'am, hika lang hinay kay kadali lang, ma'am, ha? Ako sa nikusgan. Ah, ako adi. Hello po, madungog ko ni mo.
3: Nadungog, ma'am.
1: Ah, nadungog ni mo nga to ang letter sender kagain, ha?
3: Ah, nadungog na so, ma'am.
1: Ah, sige, tagaig tambag, Bik. Eh. Naghulat ni siya tambag ni Nato.
3: Okay, ma'am. Gamay lang ako, eh, sambit lang sa iya, ma'am, ha? Ni Renato.
1: Hmm.
3: Kung sa ako lang, ma'am, kanan si Renato kay nag-ibog naman yun na rin kay na si Dagong Uyam. Tapos katong dati niya Uyam, ang diferensya lang ato kay nangaliwang kaya ha. Ano ma'am, yan ang nangyayam po sa binuumang kung pinsa ba dyan ang tinuray nga yung dinugog ma, kung nakawot ng tungunan niyang Uyam so nangaliwa. Pero dili naman siguro na siya mo otro ma'am kung sila magka kung ano yun, yung niya nagyan sila. Oo, kung kaya nga na ma'am, dito yung magkakaya itong iyad niya nga bago kaya una, ang iyarang kung galingan ang iyang ginug ma. Renatura, ya, ang iyan dating iyad, ang pamilya niya, tibok niyang pamilya, ginug ma niya.
1: Opo.
3: Oo niya. Utay siya ba? Kaya, wala siya pili. Kung ginug ma niya yung uyab, asin man yung pamilya yung ginug ma. Ako lang, ma'am, ha? Oo. Ang ako lang, kung ikaw ron, Tinda, kung naminaw man ka, eh, Renato, kung sa ako lang, timbang-timbang mo na nga ni mo sa mga kadaghan, kung sinasabigid ang bugat sa inyong kasing-kasing. Oo, muna imong piliyon. Pagol ba sa inyong family o sa inyong rang kagaling, sa iyong rang kagalingon, pero may iyong gilin mo sa inyong bagong ayan.
1: Opo.
3: Mga ganun, yan ang nang pangayon sa akin ng umam kong sinta ba yun ang tinuray nga yung ibig mo sa mga kababae.
2: O ganyan.
3: O magpahinungod ay ko kanta ng Renato.
1: Ang sa nga kanta?
3: Tunay nga nagmamahal.
1: Tunay na nagmamahal. J Brothers ba ni?
3: Kasi ma'am, wala ang kayo kapatid. Hindi ko pa, ma'am.
1: Huwag ka na lang, ma'am. Ah, sige. Na kayo mga gustong itimbaya ay hati kabuhian.
3: Oo na, ma'am. Sige na, ma'am.
1: Oh, pwede na kay kayo. Sige po.
3: Sige, ma'am. Salamat. Una-una dahil salamat dahil sa mga pagtagbagan niya. Malimot mong ko dahil. Sige, dahil ka na yung pag-usap, ma'am. Dahil yan, itimbaya din ako ni family sa Samonti, si Jerome, and then, og Audrey Vanessa, og kang Monica, og kang si Tumiro, og kang Aying, and then, So, kinisanan-tanan ma'am ako nang direktorong gabi yun. Ang gabi ka ninyo tanan sa taga-kwali ma'am, taga-sambuanga.
1: Ah,
3: okay. Tapos sa din akong tanan ay, sa ha? Ma'am.
1: Kami si Jerome sa Zamboanga. O sa ba ni imuha ning close friend or a very close to your heart?
3: Detect lang ma'am.
1: Okay.
3: Ma'am, nasa decision mo yan ma'am sa akong kaparintihan dito sa Cebu.
1: Sige pa.
3: Mga Mendez family, Arias, Pedrano. Ako ka na lang ma'am.
1: Ka na lang?
3: Pwede makarequest ka ta ma'am. Sige. Alang sa katong itong pinbaya na ko.
1: Sige pa.
3: Ako, one day, ma'am, mag-repeat ko kanta nga ko ang Closer You and I.
1: Closer You and I. So, isa lang akong i-play, ani kay isa lang ako mabutang. So, kanina lang akong i-play, ha, para sa imo, ha.
3: Okay.
1: Sige. Salamat ka, Ayo.
3: Salamat, ma'am. Bye-bye.
1: Ang pinag-alang, Apo, bye-bye. Salamat kay sa imo ang tambag, mama. Ano pa siya, gamay rado yung itambag. No? Pero daghan ka siya kuan. O, daghan ka siya na tambag. Muna kong ganahan. Kinamwingon pa nga, gamay na akong itambag, pero puno-puno, o. Oh. Pwede po siya mangita og lain. Libo gani siya, no? Kung kitsa ipiliun niya ay ang girlfriend, pero ex-girlfriend, ha? Imo pa dyan na siyang inan nga mangita siya og lain nun sa di ka, Arman. Ay. Go. Arman, ha? Close-minded ka, Arman, ha? Anyway, B, bito, no? Renato, nadungog ni mo ang tambag sa to ang mga caller, no? Niya, gustuhon man na to nga mo, entertain pa o glain, marag wala na mag-day oras. Pero Renato, it is actually correct. Kung kinsa man ang mas matimbang sa imuhang kasing-kasing, maugid to ang imuhang dapat na bilion. And then one thing, basta, boy, Renato, lahir agad ako, ah. Kung nag-cheat na sa imo ayaw na baliki. Kasi mauulit talaga yan, Renato. Bahala ka dyan. Dili na gika, di gika magmalipayon dots kay based on experience your point. pero ingon na nga itong last caller na kapag ka daw nga magbalik sila, naadod akong posibilidad na di na balik ko ni girl ang pag-cheat sa iyahang uya. We don't think so. Okay. So, nahitabo man gud na siya nga. Siyempre, gusto magin mo balik. So, with all the flowering words, with all the assurance gud, imo gid nang ihatag sa imong partner para gid balikan ka. So, masking ako man, halimbawa ako ang nag... halimbawa, uyab na ako ni si Arman. Nag-cheat ko ni Arman. Niya gusto kay kumubalik ni Arman kay kabalo ko nga si Arman naging nagapalangga sa kuha compared sa kuha ang gipulis ihas una. O na-realize na ako nga mali di ay ko. No? Kunya pag-abot sa panahon, okay na may ni Arman, nakakita na po bagong halugong di. Diba? So, may posibilidad nga patulan na po na ako o mag-cheat na po ko kang Arman. So, ambot, dili, wala pa. Rare pagid ka ayaw ko. Out of napulo ka kuan, lucky. Ba, imam po ning iya ha. Pero out of napulo ka lucky kay duhara gid ako nabalaan nga nag-usab. O duhara. Duhara gyud. So, di po ganit ko sure sa isa. No, ang isa noon, kabalo ko nga nag-usab gid to si Za. Pero ang isa, dili ko sure na hindi naman ko updated good sa mga ingon anak. Hindi naman ko updated sa kong mga ex. Pasensya sa kayo, guys, ha? Sige, tagaan natin chance ni last. Hello, may gabi, eh. Binaba naman, eh. Binaba naman niya. Nag-effort ako. Nag-effort ko mo to bag. Sige, ugma na lang. Dili ko mo mention. Wrong man ko i-mention na ako. Pag ingon pa lang, kapapansin ko si iyo. Dili ko ingon na ana. Dili ko ingon na ana, B. So, let us respect his privacy. Clue? Ay, sa aha. Clue? Off air. Wait to be. Hello, my gabi, eh.
4: Hello.
1: Hello? Oy! Ano man na imong tingog? Naunsa mo na imong tingog, Arman?
4: Hello?
1: Arman, madungog ko ni mo? Arman? Ay, Arman, uy, manawag ka gani man lang. Ging na, naging na, kung uyab na ko si Arman, nanawag na dahil. Naal! Naal! Gipugos gid niya itong ihang tingog. Nagpagaw-pagaw gito si Arman. Gipugos gid niya iyang tingog. Kay, gingan mga uyab. Example lang mo to Arman. Pakaroon ha. But anyway, bibita, wala naman tayo igong oras. So, salamat kay sa inyo ang panahon. Renato, maura gito ako maingon sa imo. Ikaw na gibahal ang magbalansi-balansi, anak Renato, no? Kung kinsa may piliun mo sa duha, maski unsa pa itambag na mo sa imuha, kung imuha yung sariling, syempre imuha yung sariling desisyon ng imuhang sundon, kay lain po sundon mi nimo, pag-abot sa panahon, madaot na, kami pa imong mahayon. So, ikaw na'y bahala, basta nga kami, naghatag rin sa imuha og clue and idea kung unsa yung mga maayong buhaton, unsa yung mga maayong dili buhaton, so ikaw na gid ang bahala nga mo, finalize sa imuhang huna-huna. Na lang. Wala naman kita igong oras. Bisalamat kaayo sa inyo ang pag-stay with us for a couple of hours. Singalan na lamang po sa Tibuok Press sa X-FM.

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ay lingkod Sir Michel Hinas. Dito sa ating pong programa, syempre, atin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasampanin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw ho sa lahat na ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin na tatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin. Mga produkto ng Yes to Health, na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
1: Nasa mga kababayan natin, pwede kayong makihilo-bilo dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Teksyon lang po yan sa ating numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bisitahin niyo rin po ang ating pong Facebook page. Pwede rin pong i-follow and like ninyo mga kaibigan. Ang ating pong mga Facebook page, i-search lang po Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa ating pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa ating pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan ano, sa ating pong Facebook page. May mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng ating pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaanyahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapagpa-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at pambigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Throne Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago!
5: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
4: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina?
1: Mm-hmm.
2: Marahil ay sintomas na po yan ng pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rin itong maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito ay isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya or pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan ay may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap po sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pang kalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka at ito po kagaya ng mga ospital ay pwede rin nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo gaya ng bakterya at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka no, ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms na pwede nating makita? Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka, may nilalabas kang medyo berde o dilaw. O minsan may halong dugo pa na plema, no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidiliryo na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na, no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain. O pagkawalan din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay merong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating pinag-usapan, ang tungkol sa pneumonia.
1: The secret of health. Ayan na mga kaibigan, ano? At kahit sino doc, pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili, mm-hmm, ano, na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganun din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
2: Kaya nga nung panahon ng pandemic, 'di ba, kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ay kinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
1: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
2: Kasi nga, highly vulnerable sila.
1: Oh. Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Yung mga gawa natin, nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, wala kang iniinom, maaaring
2: saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin na mga ubo, na kadalasan lumalala ito, pwede kayong magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila, hindi masyadong nag-workout, na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kinakailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-confine eh. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
1: Ayun. Oh, kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, itong mga tao, Dok, na change smokers, kung tawagin.
2: Ayun. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina. Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
1: Ang tanong, Dok, okay lang daw ba e-cigarette kesa yung sa gumamit ng sigarilyo?
2: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
1: Parehas lang.
2: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, hindi sinusunog. Walang apoy. Pas mabango yung usok.
1: Oo.
2: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe. Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan, 'di ba? At saka lalo na kung hindi niyo naman kailangan, iba naman kasi ginagamit 'yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una, mawala na yung hazard sa health nila, tapos walang additional expenses, kasi mahal din yun eh. Eh, kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
1: Ayun, okay. Much better mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito, ano? So yan sa mga kabayan natin na prone ha, sa pagkakaroon ng itong karamdaman, eh mas mainam po mga kaibigan na maiwasan nyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent nyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman dok is preventable din naman ito mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit dok. Ano? So sa mga kabayan natin ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya nating gawin. Abot ng ating po mga kamay na gawin, eh mas maganda po ano kaysa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin mga kaibigan, at lalo tigit, eh wala man lang tayong iinumin ano, ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, eh mahirap na ano, na sabi nga, magsisi sa bandang huli. Ha? Kaya mas maganda, as soon as possible, palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system, lalo na ngayon panahon na taglamig. Eh mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin mga kaibigan ha. Sa mga kababayan natin, na gusto pong mapalakas ang atin pong pangangatawan, magkalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health mga kaibigan, atin pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at ang atin pong Premium D3. Yan pong lahat mga kaibigan ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
6: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
4: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh maganda po mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan. Mula Linggo hanggang Biyernes, bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, dok, hanggang alas 6. Pagka mayroon talaga pa pasyente na ano na dapat i-check up, lalo na yung mga galing sa medyo malayo lang yung lugar, ano? So ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-o-offer po yan ng free check-up, free consultation at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga dok, ano, pag pupunta sila sa clinic natin, yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, dok, wala akong pampacheck-up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun mga kaibigan kasi yung pagpunta nyo lang sa clinic natin, pag-check lang ng inyong mga karamdaman, eh wala naman kayong babayaran mga kaibigan. Ang mahalaga dun, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat niyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo dok, ano, dun sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yun nakakapagdulot ng iyong pong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun mga kaibigan para sa pag-control ng inyong pong mga sakit.
2: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng consequences sa kanilang health. Ang kagandahan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have two kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandahan nito, daily ang consultation. Mm-hmm. Okay? So ako at si Doc June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. Mm-hmm. So mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
1: Okay, ayan ha. So puntahan niyo po mga kaibigan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: Pangalan ko si Expedito Dagalin din sa Upper Nawasa, Purok 5, Commonwealth Quezon City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tungkol yan, saka coffee mix. Pero yung dinig ko sa radio, last night, sinubukan ko mag-try ng saan tungkol kung maganda ba. Sinunod-sunod ko yan sa isang araw, tatlong bisis, isang apat, medyo nabawasan din ng hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, ininom akong Santol coffee mix. Pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko pag nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi ko maintindihan, parang hirap ako minga. Hindi ko malamang sa isip ko, parang paghinga ko, parang may sumasabit o ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggol, medyo nakahinga ako ng medyo maayos ng konti. Ay, nag-upisa ako ng try yan ako, nakarantang pa. Kaya sa coffee mix, nakakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tunggol sa coffee mix. Kung sino nauna sa kanila sa umaga. Bago mag-isa ako sa umaga, yan ang ininom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Minsan pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumit siya ng konti. Dati medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, mga ito, baka mayarap magkasis ito. Kasi nalilinin ko sa radio, sa gesto. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tungkol. Ngayon, malit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Maganda na nag-ipon ng binipisyo niya sa isang tungkol kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa Santol Coffee Mix. Huwag kayong mag-atubili. Mag-try kayo ng Santol Gold para masubukan nyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman nyo. Expedito Dagalinde, Upper Nawasa, Turok 5, Commonwealth Quezon City.
1: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol doc sa Tagiliran, ano?
2: Oo, so, talagang kung mapanood mo yung video niya kasi kinuna natin ang video, ano? Yung bukol niya ay talagang lumiit. At kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay, ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Dok, alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, baka wala akong pagkunan.
1: Yan nga.
2: So okay na to na pakunti-kunti, may benepisyo na mga atin.
1: Mm-hmm.
2: Kaya tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Kaya kami rin po dyan mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde. Ay uminom na kagad mga kaibigan, no? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya, no? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santol Plus Gold at ng iba natin produkto mga kaibigan na makakatulong para sa pagpapaliit, pagtunaw ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santol Plus Gold natin mga kaibigan, ay meron po yun siyang mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan mga kaibigan, no? So sa mga kabayan po natin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako eh, pagpapa-operahan po natin mga kaibigan. Lalo ni Ibodok na wala namang sapat na budget.
2: Mm-hmm.
1: Okay lang yung medyo ano, maluwag-luwag yung bulsa. na kakayanin yung operation, ano? Eh, how about yung iba na hindi kaya? Ano yung gastusan sa ganun pong problema, mga kaibigan, no? So, ito pong ating mga produkto, kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema. At isa na nga po yan si tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa tagiliran dok, ano? Mm-hmm. Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh, masasaksihan nyo, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan natin dyan, na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako, eh, uminom na kagad, mga kaibigan, ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan na inyo pong makaramdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis, mga kaibigan. At dyan, mayubilan nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Premium D3, mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. Kung yan man ay dulot ng bacteria o virus, mga kaibigan, ang Premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangangatuman. Dahil ito po ay nagtataglay ng monolaurin. Isang klase po yan siya, mga kaibigan, ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong Premium D3, mga kaibigan. Ano? At ayon nga sa pag-aaral. Ano? At ito ay based din sa experience, Doc, ano? Ng mga nakaraan na mga experiences natin, ano, especially nung pananalasa ng COVID, mga kaibigan. Karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-take, mga kaibigan, ng mga produkto na meron pong VCO, sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID, mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang, ano. Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila, mga kaibigan, ano. Yun po ay dahil sa ang VCO, mga kaibigan, ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin, mga kaibigan. Na yan din po, ano, ay pwede natin makuha sa atin pong Premium D3, mga kaibigan. Lalo na, sabayan nyo pa ng Santone Plus Gold, na meron po yan siyang garlic. Ito natin, garlic, isa sa napakabisa yan, mm-hmm, to, ano, na antiviral and antibacterial din, ano? Pwede nga gamitin na ano eh, sanitizer, yung nabanggit nyo nakaraan dok, ano?
2: Oo. Noong unang panahon, talagang before the discovery ng mga modern antibiotic, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin. Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial.
1: Mm-hmm.
2: So ito, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
1: Mm-hmm. Ayan ha. Kaya sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infections sa atin pong pangangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, ay ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Nako, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga kababayan.
2: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bacla. Hanggang sa muli. God bless everybody.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin, lalo na yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, mga aking pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Hey, good morning, dekha niyo tanan. Ay, may munta. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Aray sa kanong mga katrobang, lain na po na itong edisyon sa itong programa, sa itong tulumanon. Siyempre, kaya ang exciting Pilipinas.
1: Good morning!
0: Aba niyo karong buntaga? Katropa nga Ruel Dumantay. May buntag niya kanina tanang. Kumusta ang ato ang adlaw? Kumusta ang ato mga katropa niya nga nagpaminaw karon? Inibin pa sa ato mga kagilag, mga kaigsuunan nga bago rin tao ng mata. Panghimuta sa bago magchismis sa silingan.
2: Good morning!
0: At 4:38 in the morning, gising, bango na! Nanay trabaho ro na, kagahapon ragyan din tawa ng holiday. Masay magkumpiyansa na po mo niya. Taon-taon, batingala mo, alas 6 naman di ay. Muna nga pang mata na mo niya mga katropa ha. Lihok na, lihok na! Gising na, gising na! May buntag sa ito mga kagilag, mga kaigsunan, nga nagpaminaw karoon. Labing padre sa 26 kabarangay nining atong syudad, may buntag niya kaninyong tanan. Of course, sa mga nagkatanaw, nagpaminaw. Sa ito ang tawag din ni social media accounts. Sa ito ang XFM 95.9 General Center City. Good morning po niya kaninyong tanan. O may buntag po sa mga taga-Sarangani. Dahil sa may Makima area. Dahil sa may Malungon po, Dalabel, Malapatan o Glan. Good morning niya kaninyo. Sa mga taga-Tupi and Pulumulok, may buntag. Good morning.
1: Good morning.
0: O kaninyong tanan nga mga katropa nato diha, mga kaigalaan nato nga nang mata na intawon. May buntag na diha kaninyong tanan mga kaigalaan. Paki-like, paki-share, paki-follow ninyo na itong Facebook page. O pato itong live mga katropa. I-share na dayo ninyo. Or managganda na rin sa rekompensahan ninyo eh. O siyempre sa ito mga kaigalaan nga nakatutok diha sa ilahang mga panimalay. Kay intawon na bago rin yung intawon na kamata kay mag-study pa daw ilang anak. Ayun, nagkatulog og balik niya. Kasi matulog pa kay balik mga katropa, muli taon-taon ang iyong asawa kay gikan trabaho, night shift man, mamahaw man abang ko matulog. Okay, para pagmata ni anak, paniunto na lang. Diba? Pagluto na diha, pamahaw, aron di ka malangay.
1: Good morning!
0: Alas 4:40 ng atong oras sa itong mga kagilan. Good morning, kining atong lumanaw na itong kanil Santon Plus Cold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Cold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix. O ba po natin ang Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, o gang Santon Vitamin C.
1: Good morning!
0: Maing buntag, maing buntag! Ato na nga tuwang karoon mga katropa, kribang pagkatod na to, o kribang mga inspirasyon sa kabuntagon, mga pagtulunan sa kabuntagon. Di ba?
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Santang ka mong nagpangapin ang Santo Plus Coffee Mix paminaw. Kay kadamata mag-inato ni ato, ginibalikon sa inyo, kay grabe yung kapito sa panahon karoon, lisod magyong kayo. Pero sayo sa buntag mga katropa, sa dili pa musubang ang adlaw, daghan magyong kanato mga katropa ang nagmata. Nga kumbaga bugat ang dughan. Kaya nagproblema pa sa ako man pagbayad sa billing sa kuryente karon. Di ba? Mao gyud ang realidad sa tuong panahon mga kagilaag, mga kaigsoonan. Dili ikalimod nga grabing pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton. Mao na nga mas short-short yung kita usahay. Gikan sa bugas, padulong sa sudan, hangtod na sa pritihan, hangtod sa mga baydunon. Diba, ni saka na tanan mga katropa. Muna usakin ni kadakong hagit na kumbaga nagatandog sa matag panimalay. Matag adlaw nga musulod kita sa merkado, muadto kita sa grocery, sugatong yung kita sa kamaturan.

0: kung pagsayo, pagdali, kay aron nga dali lang kaitang mahuman.
1: Good morning!
0: Og mahatod ka mo dayon, pero unsaon taman pagdali, nga naglangay manoon.
2: Ayoy!
0: Alas 4.50 ang atong oras mga kaigilaan ha. Ato sang palutson ng inyong mga paboritong kantang taon-taon mga kaigsunan. Okay, dindot ning mga kantahang ihalad na to kaninyo kay Luyon ining grabing kapito sa panahon. Mga nagakahitabo sa to ang palibot, labing pa sa to ang nasod mga kaigsunan. Murabag ka lang ginapasagdan lang kita. Pero sige lang, okay ra kayo na ang tao na mga kaigilaan, importante. Laban na gyud kita sa kinabuhi. Ana ra man gyud na. Ni ako inindot nga kanta diri ba. Para ni sa inyo ha, huli ka na nang dumating kuyawa ni kantaha oy. Bebe paminawa ra gud ninyo ni me. Para ni sa inyo ha, ihalad na ko ni sa inyo ha. Huli na nang dumating ka. Para ni sa katubang mga natalian na pero nahigugma pa dahil sa lain. Dahil na, ano, no? Anabang, abinin mo, ikaw na, ha? Pero, wala, di ay, gikasal dahil siya sa uban. Okay ka mo, mag-o dati nga, nibiya ka kadali. Kailangan ka si kaso, huwag naningkamot ka, makapanarbaho, makatigom, marumpakas lang ni mo, pero unsaon taman. Naulahi, manoon ka. Nangita, manoon siya lain. Sakita, ano, niya, makita na lang ni mo nga, naglakat na at tubangan padulong sa altar giyatod sa iyang ginikanan padulong sa iyang mamahimong partner na forever in life. Diba? Lalibang ka niya na sakit kayo noon pero luyo niya ng kapait, luyo niya ng kasakit, ayaw yung surrender sa kinabuhi ha. Lagan pa niya makita niya po kagpara sa imuha pag-abot sa panahon. Hindi ka ba ito kanino Santong Plus Gold. Siyempre mga katropa, kanyang programang Exciting Pilipinas. Ako ba ninyo katropang Ruel Dumantay sa XFM? 95.9 Journal, Sara City, katropa mo. Exciting.

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Patch the sun, ha. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gate. Kamutol, testing mo bala. Kampiyong gijang Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap. XFM.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
11: Exciting!
12: Premium D3, ang bago!
13: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao ang gamitin ko pero o premium D3, aron layo sa sakit o ganun ng energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
12: Mas ipagusog, mas ipaibektibo sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Salton Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Tukad nga naminaw ko. Karon ha! Nadawat na nako bro.
1: X.
6: XFM.
1: FM.
7: Exciting bro.

0: Oras na to mga katropa, 5:04 na. Ang importante diha kanyang tren ha. Ay, sa mga bago rin tao ng mata, panghimuta sa ay, happy birthday day sa mga uy, nagawas man day niyo kada lang ha ako ng ano ho niya Jess. Murag na isbog na po rin camera chip ba? Ano? Kada lang. Sige, unya. Ato lalay adjust unya. Alas 5:04 na magkirintawan ang katong oras. Siyempre sa ato mga katropa, nga nagkapaminaw, payabo karong takna. Good morning, gap. Hindi ka rin yung tanan. Sa mga kaigsunan na to, labing pa diya sa may Pulumulok area, may buntag, perting tugnawa diya sa Pulumulok, no? Labing pa diya sa may Pulo, mga kaigsunan. Grabe yun yung tawon. Mura mag-gadik ka ganahan, maligo. May buntag kang Jenopi Tabulo. Oy, Ate Jen, good morning.
1: Good morning.
0: How are you? May buntag. Og siyempre, ha, sa ato mga katropa nga nagkapaminaw po diya. Sa may Alabel, good morning diya ka ninyong taran.
1: Good morning.
0: Alas 5:05 lang magandang tawag ng atong oras. Parayin kita sa ato mga balita. O karoon nato ng atuan ng atong balitang nasyonal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gisusi karon sa mga otoridad gikan sa CIDG ug NBI. Ang usa ka balay sulod sa usa ka subdivision sa Angeles City, Pampanga. Nagapong kinisbuntag na itabo mga katropa human makadawat og report nga didto matod pa nagtago-tago. Senator Ronald Bato de la Rosa, Bato de Barangay Chairman Joseph Ponce, nagsugod ang operasyon alas 6 sa buntag sa maong propiedad nga gipanag-iyahan kuno sa uyuan ni Senator Robin Padilla apan pakyas ang mga otoridad nga makita ng senador o ang mga sakyanan nga gigamit sa iyang pag-ikyas tungod sa maong panghitabo. Ikatakdang magpatawag o press briefing ang CIDG. Karong adlaw aron ipasabot ang ilang rekomendasyon nga pasakaan o kasong obstruction of justice si Senator Padilla. Iangko ni NBI Director Melvin Matibag nga naggamit og mga taktika sa pag-ikyas si De La Rosa tungod sa iyang kaagi isip kaning hepe sa kapulisan. Apan nagpadayon ang ilang tracking teams gamit ang modernong teknolohiya aron kining madakpan. Napahamtangan o sab sa si ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conte nga ang padayo pagtagot ni De La Rosa batok sa warang sa ICC maghatag ka nagdautang epekto siyang kaso. Batod pa ni Conte kining dili pagkooperar sa senador. Mamahimong dakong rason aron dili siya tugutan sa korte nga makapiansa o makakuha o temporaryong kagawasan sa gayon nga magsugod na ang bista.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kanibang makatawa ka sa gisulting modernong teknolohiya niya, palpak man lagi. Pero nga ninyo pagpangita ni ha? Kadagandagan ninyo ni ako. Oh? Nagkatawa lang ang mga tenant o katong gerintahan ni mga kaigalaan. Ako, nakatawa po ko tubag, sa, nakatawa ko sa tubag katong usa ka tenant nga nagrinta niya ng silingan anang inyohang gisudlan.
3: Ayoy!
0: Ay, nandiri man ninyo pang itaon, hanap ito isa. Bakit tiyo, hanapin dito ng taga-Dabao man yan?
3: Ayoy!
0: Ulawa ni mga tawhanan.
3: Ayoy!
0: Sayang ang kwarta sa gobyerno nga gasto niya sa inyohang intelligence report palpak.
3: Ayoy!
0: Atong NBI ba, perting layo ara sa FBI.
3: Atay!
4: Ayoy!
0: Di karon, di man nila makitaan, pasakaan na po nilang kaso o obstruction of justice si Senator Padilla. Obstruction of justice, yung tawo na eh.
3: Ayoy!
0: Di lang ito ni sila pag-aunhan mga katropa, pero hot doon yun nila ning Magic 13. Diya sa Senado. Ang mabili lang diya, makipusta ko si Senator Amy lang.
3: Ayoy!
4: Atay!
0: So, si Barcoleta, giungkat na pagbalik ang na-dismiss nga kaso sa Comelec. Di ba? Senator Padilla, obstruction of justice. Ang duha ka bilyar, sigurado ko, malungkat na po pagbalik ng issue nila sa ilahang patubigan. Senator Chis Escudero, naana. Napasakaan na ng kaso mga katropa. Ang baguhay lang, nga patumagon, si Jingo Estrada. Di ba? So hurot ganun sila tanan. Andi na lang diya si Senator Loren Ligarda Abi kaso si Dr. Lorin Ligarda Bragwaman. Insa pa ba ang naasa majority? Si Senator Amy Marcos saka na 50 ni. Ah, dili ni makasuan. With due respect kay igsuon man sa presidente.
3: Ayoy.
0: Joel Villanueva, nana. Hurot na

kada 24 paghihapon. Unless ilahang event ang balaod. Ano ba yan eh? Kuya ba yan eh? Kay naabiya ang bending the laws sa minority. Ayoy! Mauna itong bataya. Napansin ninyo, di ba? Pag change of leadership mga katropa, tuwa na ng gawas sa mga kaso. Ah. Eh ba, unsa man na coincidence na ba? O, unsa man eh. Di ba, maka-question yun ka. Perting buluka gins politika na ito sa Pilipinas. Ayoy! Gigamit ang mga otoridad. Ha? Pinaagi ni ining pagyatak sa katungod din ni mga tawhana. Pita maulaw ni ini sa laing nasod. Only in the Philippines lang ita ni ba? Ayoy! Ipadayon ninyo na nga ipadayon. Sigurado ko. Ha? Pila kabulan gikan karon. Wa na'y balor ang piso na to. Ayoy! Oh, sa tinuod lang. Kinsa pa may gustong investor mo sood daw karon be. Tanawa na ko ninyo nagkakaita mo. Kapit na lang yun din tao ni sa gobyerno ang mga privado karon aron lang ang makasulod. Dagan ang mga negosyo karon mga katropa nga matik na. Ayoy! Malang mo bang mga competitor din ang ganahan? Manghawa? Diba? Dili mo invest? E nga naman, gubot pa sa lukot ang atong nasod. Ayon! Good morning! Okay. Kalay pa lang itong mga balita. Formal na ako nung ipasaka sa PNPCIDG ang reklamo paglapas sa Presidential Decree No. 1829 o Obstruction of Justice batok ang Senator Robin Padilla o guban pa ngadto sa Department of Justice sa kinihuman sutaon sa mga otoridad nga planado o giorganisa ang pag-ikyas kang Senator Ronald Bato de la Rosa gamit ang sakyanan ni Padilla aron nga makalingkawas sa Senado ni atong kadlawon sa Mayo 14, 2026. Subala sa CIDG, dili ordinaryong pakisaylo lang ang nahitabo kundi ni usakin ni kadako nga pre-planned nga operasyon diin dunapay laing sakyanan nga nagsilbing security escort o backup nga nagsunod kanila aron nga masiguro nga dili mamatikdan sa mga otoridad. Gipahayag sa ahensya nga ang maong lakang nahiuyon sa ilang mandato nga ipatuman ang balaod nga patas ug walay gipili nga posisyon sa gobyerno. Nagpamatgon ang CIDG nga ang bisan unsang pagpanghilabot sa pagdakop o pagtabang sa usa ka akusado aron nga makalikay sa ustisya, makaguba kini sa sistema sa balaod ug sa kapsay sa katilingban. Samtang ginahanay ang mga sumbong wala pa mo paggawas og opisyal nga tubag o pamahayag ang opisina sa ni Senator Padilla kalabot ni ining maong pasangil. Pangutanan ni sa mga legal expert na to, ha. Sa ato mga abogado. Sakto ba nga mopasaka ka og kaso nga obstruction of justice sa usa ka tawo nga siyempre, gisakay rin mo sa kinan niya, uwa may kaso na sa Pilipinas. Ang kaso ICC. Unsaon ni mo pagpahamtang sa mong kaso nga nai-obstruct siya. Nga wala man siya local arrest warrant si Senator Bato de la Rosa. Mao may pagtuo ni Senator Robin Padilla. Di ba? Unsa ka, no? Ako, naglibog po ko. Di ba kunta legal expert, mga kaisunan. Pero sa tanaw na ako, no, murabag, tanaw sa usa ka ordinaryong Pilipino ba? Murabag ka na bang ginagamit nila ang ilahang gahong karon? Aron lang. Nga kumbaga, i-down. Kaya mga nagkapaburo sa mga Duterte. Klaro man kayo. Di ba? Dili man sa pag-ano, ha? Pero, wala may desisyon pa ang Korte Suprema mahitungod lagi sa ICC warrant. Kung sa pag-inilalis pa mga dako ba, karipong Supreme Court, dugay kayo magpagawas ba? O kung sa ilang desisyon sa mga pag-question diha, diba? Ano ba ka namang, sa mga tao ni, the more, nga dugay magpagawas ang Korte Suprema, the more magkagubot ang atong nasod. At tuloy, mao ba rin gusto nilang mahitabo? Ayoy!

0: Hein? Diba? Chip, palihog na kukuk, ano, Chip? Palihog na kukugliso sa camera, dali, Chip, sulod, Chip. Mauna nga to, mga pamutana ba? Siyempre, bisang kinsa, makaisip magyud ba nga doon naging bulok politika ng atong Pilipinas? Diba? Baliktad. Dagi, ano ba? Ops, yan, man. Ano dahil siya nun? Luag na siya nun?
1: Ayoy!
0: Kadugaya na ako ng tipan, ma.
1: Ayoy!
0: Eh ba, mo na, ako pangutana, kayo ng dako ba? Noon sa mga tao na yan, naglibog na po ko.
2: Good morning!
0: Sa'yo pa kayo sbuntag, ginapakutaw ninyo mong utok.
1: Ayoy!
0: Santang! Ay, para ito mga balita, mga katropa, duyong sa pagsaulog sa ato mga kaigsunang Muslim sa Eid al-Adha kagapon. Nanawagan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa mga Pilipino nga isinikway ang personal nga tinguha o puy-an ang tiunay nga pagsunod, pagpaubos o debosyon. Matod sa Presidente, ang maong balaang okasyon nagpahinumdom sa kusog, hahugot nga pagtuo o pagsalig sa mas dako nga katuyuan alang sa tanan. Ipasabot ni Marcos ka ang mensahe sa Eid al-Adha, haom alang sa tanang tinuuhan o gigikanan. Diin ang sakripisyo nga gihimo inubanan sa tiunay nga gugma maoy magdala og tinuod nga kusog og dugang pariya. Ang bisan unsang butang ihalad alang sa katarungan og kaayuhan dili mapasagdan kun dili mamahimong panalangin nga magpalig-on sa mga komunidad og magpataas sa dignidad sa katawhan. Sa iyang pagpadapos nga mensahe, naglaom ang presidente kabaong adlaw nagdasig sa mas lalom nga pamalandong og magbag-o sa kahiusahan sa nasod. Nanawagan siya nga dadon ang diwa sa Eid al-Adha sa matagadlaw sa kinabuhi pinaagi sa pagka manginatagon arundungan nga matukod o gamas maduo na makiangayong bagong Pilipinas. The word coming from the mouth of the President of the Philippines, dili na to makita sa iya mga lihok. Iba ka na bang? Sa manig ginabinuangan tanining tawhana? Ano bang? Ginagago ba tani?
1: Ayoy! Atay!
0: Diba? Tiunay nga pagsunod, pagpaubos, o debosyon. Ako, wala lagi ko'y maingon. Baka na bang, bisan siguro, unsaon na ito pagsaway, no? Wagit. Ato na lang na siya, ano mo, pasagdaan siguro.
1: Ayoy!
3: Atay!
0: Daghan na kay mga tao nga hopeless mga kaigsunan, di lang na sa nasyonal, lakip na sa lokal na. Naman kita may istorya usahay, kanabang ito ang break time, kanabang human na sa itong trabaho, chismoso magot ang dako, suroy-suroy tada sa mga purok-purok chip. Lagi mga istorya, gid nga, wala na gid. Wala sila pagsalig sa ito ang Pangulo. Bisan siguro ka ng tiunay nga survey, gamita siguro ninyo ng PSA. Ang gobyerno mismo mag-survey ba? Sorbihin haragod ninyo ang kinatibukan. Alangan naman po katropang Rowell, ang gobyerno magbayad sa survey para sa Pangulo. Nga ikaus-us sa Pangulo, di kinabuhaton sa gobyerno. Gani, di ba kinabuhaton? Pero what if ba? Buhaton ka na ninyo. Araw makita agad ninyo ba kung musuporta pa yun ang katawan sa itong Pangulo? Ang tao mong karoon, di na ganahan o pareho dati nga kagubot ka ng people power, mag-adto pa niya, mag-alsamasa. Di na bago ganahan niya na, samok na niya. Isa pa, grabe ang krisis na ito karong nasinitian. Nga na bang, maningkamot na lang sa mikamuha dari. O, yun niya na mo diya. Samok na kayo mo. Ana na mag-unang thinking sa mga tao ron. Di ba? Kada bang, sa ba ni? Makapadayon pa ka tali ini? Sa ba ni?
1: Ayoy!
0: Dili kayang sulbaron sa itong gobyerno karon. Ang krisis nga itong nasinitian, ang kawadon o trabaho niya itong mga kaigsuunan, ang foreign direct investment mga katropa nga unta maoy ato ang karabang pag-asa, di ba? Nga makabaton o trabaho niya itong mga kaigsuunan dari sa Pilipinas. Pero awang nagakaitabo, nagakaubos nga nagakaubos ang foreign direct investment sa tuwang nasod. Di ba? Murabag ka ng sabani. Kano sabani, mauman? Di ba? Asa ba takutob ni ini? Ay, nako.
2: Good morning!
0: Eh, makampo na lang yung tanihin yung mga katrupa. Murag sa FDI karon, kabalo ba mo? Grabe ang challenge karon. Wait and see ang equilibrium ron. Di ba? Yeah, samtang dari mga katropa, atong legislative reforms, wapag yun yung taon. Na sige pag yun sila nag-away ng Senado. Di ba? Sa 2026 palang daan, downward na ang trajectory sa ato ang net FDI inflows. Gikan January palang na kung to February, paubos na siya. 34.8% ang pag-decline na compared sa 1.6 billion US dollar na itong 2 months window last year. Last year, niubos na ganun ni 17.1 drop sa 2025. Diba? Ang mga top investor ka ng Japan, ha? Wala, oy. Pugong sa sila karon. Pugong sa sila. Ya, siyempre, alangan, United States, Singapore, South Korea, kaysa pa na gustong mo invest uging ani mga katropa ang atong sitwasyon? Murabag na i-tag of war karon ba? Nga nagkakaitabo para sa ilaha. Diba, wait and see ang ilahang peg, mga katropa. Mauna nga, huwag yung tanini. Diba? Basta kinsa po siguro investor ang tanaw ni mo, yung ani kagubot ang nasod. Ako, basta ako, di po kong investor eh.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang! Duli-duli, ano, magyapoy, kapuslanan niyo. May trabaho mo sa baka, duli-duli ninyo niya. Formal lang ipayag na Acting Labor Secretary Francis Tolentino. Kapong adlawa, nga gimanduan siya sa Pangulo nga ipatigbaba og dignidad sa mga trabahanteng Pilipino. Bato ni Tolentino, kining maong direktiba naglakip sa ugot kapag panalipod sa mga katungod, benepisyo o guman pa mga proteksyon nga gigarantiyahan ubos sa batakang balaod o sa labor code sa nasod. Gihimo sa presidente ang maong kamanduan dungan sa paglingkod ni Tolentino isip bag-og nangulo sa Department of Labor and Employment. Kaya hinumduman nga gipahibalo sa Malacanang nga itong Lunes ang pagtudlo sa kaning senador sa maong pwesto humaan sutaon sa Nipalas sa Press Officer Undersecretary Claire Castro ang kahintang sa panglawas ni kaning Secretary Bienvenido Laquisma nga maoy na himong rason sa kausaban sa liderato.
3: Exciting Pilipinas! Exciting challenge, Pilipinas!
0: Challenge kaya ni kang sa Acting Labor Secretary Tolentino kay Tol Tolentino. Nga naman, una sa tanan, unsaon ka niya ni? Sa karong panahon mga katropa nga naglisod ang mga trabahante, kamulo mo naglisod po ng mga negosyante. Kung mo demand karon si Tol Tolentino og increase sa suhulan sa mga negosyante, murag daghan pwedeng marason ang mga negosyante karon. Sa tinuod lang. Gibuha tong tanin nyo na kamo mga taga-gobyerno, kamo mga taga-dole, gibuha tong tanin nyo na mga rekomendasyon katong ang atong ekonomiya perti pang taasa. Kay paldo-paldo ang mga kumpanya ni Adto. Pero karon, sulayin ninyo pagpasaka ng sweldo sa mga mamumuo. Di ba? Kay magtang-tang ng mga empleyado. Cross-cutting. Sigurado gina. Nga, karon pag yun nga, grabe ang AI, nagtuo man siguro kung nagagbawalan ng trabaho, samot din, nilabing pa kung dili kita makisabay sa teknolohiya. Di ba? Challenge kayo ni unsay pagkabuhaton sa dole karon para sa mga mamumuo. Di ba pwede nga kanunay na lang tanga ang gobyerno magpagawa sa kwarta aron i-dole out ngadto sa mga trabahante. Di ba? Ang low middle class karon mga katropa kabalo mo mauna ang new poor. Unsaon na to na? Dati na sila sa middle class. Kabaga buhi-buhi lang ba? Maka naikagasto, makakaon tulo ka beses sa isa ka adlaw, sakto lang sweldo, pero why tigo, mauna sila ang low middle. Karon, new poor na sila. Kung ano yun, nagkautang-utang na Imbis way utang tumiagi, ang utang naara sa SSS, naara sa Pag-ibig. Kay halos empleyado magid bang utang magid na sa SSS sa Pag-ibig kay kanuman. Gamiton ba? Gamiton tani kay postlan man nga nagka-contribute ta diri mao gyud ang thinking sa Pilipino. Pero wala na nang utang mga katrupa nga kanabang para lang yun sa katayuan nga naay kagamitan. Mao nay mga ano sa mga nasa low middle, ang utang na para magamit nila ang SSS ug Pag-ibig. Diba? Ya karon nagmahay na sila kay Newport naman, sus may paywala ko itong giutang dati, oh. Karoon pa na ako itong kinahanglan.
1: Ayoy!
0: Nga, nagbayad pa karon sa utang sa SSS, sa utang sa Pag-ibig, di, samot na kalisod.
1: Ayoy!
0: Kaya kaning hagit mga katropa. At sa katuan, balita ni katropang Philip Oligario, katropang Chip. Okay, nasa bit-bit nga balita kay usa ka Canadian National gituuhang gibyaan og uyab, misulay og ambak sa hotel sa Jensen. Yawa ni Chip. At sa ron ang dugang detalye, tropang Philip, imo na.
3: Exciting Pilipinas, exciting Pilipinas.
4: Nagpabiling balhog sa Pendaton Police Station ang usa ka Canadian National human misuway og ambak sa hotel sa Jensen ni nakalabayng adlaw sa hapon. Subala sa report, dali nga maresponde ang kapulisan gikan sa tawag sa maong hotel tungod gusto matud pa sa foreigner nga moambak sa taas nga bahin sa hotel. Gipunggan kini sa mga staff og security apan misukol og gapanakit. Higayon nga gunit na kini sa kapulisan, iyang gibunggo matud pa ang ulo sa salamin hinungdan nga nagkadugo. Subay sa kapulisan, naginusara kini migawa sa iyang hotel room og posibleng gibulagan sa iyang uyab maong nagmaoy. Gituuhan usab nga duna kini bipolar. Tungod gasukol sa kapulisan, gidala una kini sa estasyon aron mapugos nga magpatambal sa nagahulat nga ambulance. Sa pagkakaron, padayon ang kapulisan sa pagsusi sa hinungdan sa insidente. Mga katropa, ayaw hulatang magluya ang lawas. Paligo na ang imong resistensya inubanan sa pagtumar sa Santone Vitamin C. Alang sa nagkiausam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na ito mga katropa, alas 5.27 naman yun. Sarayin pala ito mga balita sa balitang lokal. Luwas nga na-rescue o giturnover sa DNR Sandro Banga. Adakong reticulated python o sowa nga nakita sa barangay Carperton Hill sa Corona del City nito nga naklabayng adlaw. Sigun sa taho, abawang sawa doon ay gitasong nga 2.7 meters o bitimbang kinig kapin sa 8 kakilo. O nakiling nakitaan sa mga residente sa ilang komunidad ay hagisurrender sa barangay hall. Gituuan usab na may kaong kinig gamay nga kanding sa wala pa kinig madakpan. Daling mirisponde ang mga personay sa DNR Sandro Banga aron nga masiguro ang luwas nga pagkuha o saktong pagdumala sa maong sawa. Uban sa pagpahigay ng documentation o assessment procedures, ang reticulated python gidala kini sa Regional Wildlife Rescue Center 12 sa Maylutayan Sultan Kudarat alang sa dugang evaluation, pagkatiman o rehabilitasyon sa dili pa kini ibalik sa iyang natural nga habitat. Subling gipahinumduman sa DNR Sentro Banga ang publiko nga i-report dayon ang bisan unsang makita nga wildlife sa labing duol nga buhatan sa DNR o lokal nga otoridad ug dikayan ang pagdaot o pagtipig sa mga makahilo nga mananap isip binuhi nga walay saktong permit subay sa Republic Act number 9147 Wildlife Resources Conservation and Protection Act.
3: Exciting Pilipinas, exciting Pilipinas.
0: Oras na to, alas 5.28 na. Ay. Ato sa ngatuan ng inyong mga paboritong kanta. Jojo and Ashley. Bago ka tuluyang lumayo. Para rin sa inyo mga katropa, mabalik kita dari sa programang X, Exciting Pilipinas. Oman niyo katropang Ruel Domantay sa XFM 95.9 Channel Saro City. Katropa mo, exciting.